0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high and we were so bad. Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
7: Oh, no!
6: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 on Infinite Radio Panabo City. Angels by David Arculeta. At ang oras may gala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kapag yung DJ, DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay guma, basta na ay kwarta. Ayan, morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o gamadunggan sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so wanubanin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang tuluman nun. Oga, later on may gala to ang isugutan na to ang topic for today. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, it's Monday mga higala. Ayan, so itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so nagkarakara diha kay hapit na malate. Ayan, so problemado kay Lunis na po. So okay rin na may higala kay Paradali ang adlaw ba. Yes, good morning sa itong mga tigpaminaw karon. It's already August 10, 2026. Ayan, so kamusta ko ang mga kaubanan diha gahapon na nag-take o civil service exam. Ayan, sa so, good luck sa inyo ha mga higala. Na unta kita mapasar mga higala. Ayan, so nalibog si Papa Kev sa ito ang analogy na iuban dito na wa ko kasabot. Na iuban dito na ang exam kay 3 hours niya. Di dyan makayag 3 hours dyan sa 170 items. So, na iuban nagpataka na lag shades dito. As long as makapasa. Ayan, so it takes 60 days sa result mga higala. So, hopefully na makapasar me. Ayan, so kung dili, okay ra po, di ba? So, at least we tried. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa transmitter side. All the way from sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanina tanan. Sa ito ang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so kamusta ito ang weather diha may gala. Ayan, so good morning kanina tanan. Sa mga gustong mo text, magpatimbaya. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. 0912-175-1291. At ang oras mga higala, alas 11 na. At kaning oras hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, sa ito ang Vital C mga higala, available sa mga dool nyo na mga butika o soon mga higala, available dire sa ato ang istasyon. Kaya ito ang Vital C mga higala kay Gentle kay ni sa tuang tiyan. Labi nagkaroon na kusog ang ulan mga higala, protekta sa kalawasan mga higala. Ato ang Vital C made from veggie capsule unang suporta sa inyo hang daily wellness mga higala. Ayan, so one healthy habit can make a difference. Ayan, so mga higala, available ato ang Vital C sa ato ang station dress Panabo City o available po sa mga piling mga butika. Pwede diya sa Davao City mga higala. Ayan, so dire sa Davao del Norte and Davao de Oro. Ayan, so kaman Papa Kebs, available dire sa Bukidnon. Ayan, so soon mga higala, available dira ato ang Vital C sa Bukidnon area. Ayan, ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon diya sa Bukidnon mga higala. All the way from diha sa Kibawi. Ayan, so good morning kanintanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha kang Sir Paeng and Sir Calvin. Ayan, so good morning kanintanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so soon mga higala, mag-live na silang duha diha. Ayan, so atanawa niyo ang mga kapugi ni Sir Paeng o ni Sir Calvin. Ayan, so soon mga higala, marag mga 2 months from now.
2: Ayan!
0: And bago pa man gi-create ang page. Ayan, so pabot sa 2 months ayan hantud maka live sila. Ayan, so good morning sa tong mga tigpaminaw karon dira sa Marata Eatery. Ayan, so good morning kanito nan. O sa tong mga tigpaminaw dira sa Bake Shop, ayan sa Rose and Manulet. Ayan, so good morning kanito nan. O gadiha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kanito nan. O sa tong mga padulong o syudad mga higala. Ayan, labi nagating trabaho karon. Ayan sa good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Sa to ang mga men in uniform mga to ang mga traffic enforcer na to mga higala. Ayan sa good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Ayan, usbuno ko sa gustong mo text magpatimbaya. Ayan, so pwede mo mag-text sa tong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so good morning sa to ang mga kaubanan. Nako diri sa atong station mga higala uga. Good morning diri sa atong mga tigpaminaw diha sa palengke. Ayun. So anong atong mga tigpaminaw diha sa Ulingan. Ayun. So good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
0: Uga, happy ta pud mga higala no, mag-roll back na pud ang presyo sa gas mga higala. Sa gasolina. Ayun. So happy na pud si Papa Kebs. Pwede na pud magproblema og patubil sa motor. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasyan ni si Koy. Ayan, diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning kanyang tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, so gikan kang 4364. Good morning, Papa Kev. Greet na kong atin na nag-take o civil service exam gahapon. Naglibog daw siya sa sa mat gahapon.
2: Ayan!
0: Ayan, so muragang mat gahapon, muraga. Dali-dali siya, pero na dyan uban na nalisudan.
2: Ayan!
0: Mo nang nag-take gahapon og civil service. Ayan, so ampo lang jud na makapasar mo mahigala. So nay uban na naglisod, nay uban na adali ra ka iya. Si Papa Kebs nag-end gahapon nato kog school ayan mga 6:30 something. Kaya bawal naman mag-cellphone, kailangan mo i-turn off ang cellphone. So luta si Papa Kebs mga 3 to 4 hours. Ayan, so nag-end ako ang exam kay 10:32 something. Ayan, so 10:32 a.m. Ayan, so nag-start siya 8. So nahuman kog 10:32 a.m. Ayan, so naiuban dito na wala pa jud nakahuman. Yeah, 30 minutes na lang nagkarakara pagingon sa proctor na 30 minutes remaining.
2: Ayan!
0: Ang grabe shades nila, bahala ti. Paano to? Shades pataka na lang to.
2: Ayan!
0: Ayan, so nag-expect si Papa Kebs na sa 170 items. Ah, kaya ako na. Ah, kaya rin ko ag 1 hour or kuha ko rin 1 hour and 30 minutes. So, pag-abot sa actor, wala. Ay,
2: ayaw!
0: Hapit masunog masunog ang 3 hours almost ni Papa Kebs. Ayan, sa manang napakoy 30 minutes na allowance. Ayan, sa lisod mo kaya kung ang area kay dito sa Drance sa Matina sa Davao City. So dito yung suok ka ayon na school niya, lisod kay magparking. Ayan, sa so, maglibog taon si Papa Kebs. Ayan, so gikan kang texter 4344. Inood yun, Papa Kebs, lisod kayo ang civil service gahapon, maglisod ko atong analogy. Ayan, so asa ka na kwan na asay na ako na spilahan. Kay si Mom Rose, dito siya sa Turil Porteng layo. Ah, ang akong mga kaila kay samaan, nagbulag-bulag na lang lagi. Ayan, sa drita kang 0768. Ayan, good morning Papa Kebs, request kog song wala na ikuha alang kanimo. Kuyawa ko na yun, kuyawa song request. Ako ipahingod kang Fatima. Ayan, di oro ng pahingod si Rolly ng Santo Tomas. Ayan, sa bawal siya kay every Sunday ni siya. Request siya, wala na ikuha alang kanimo. Ayan, kuyaw ka ayog kwan, kuyaw ka ayog uga song request. Ayan, sa every Sunday lang ito ang mga Bisaya may gala. So, sa ko ang program, so katotang mga latest mga Gen Z and millennials. Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Lunes mga igala. So dahil na kayo ng Lunes, magkuha na po ni Ron.
2: Ayaw!
0: Gobernes na po ni taon-taon.
2: Ayaw!
0: Ayan, so si Papa Kebs, excited na po siya mag atos kadayawan. Ayan, so why not mga igala katos to mga tigpaminaw. Ayan, so pwede ta makig celebrate sa kadayawan. Festival sa Davao City. Ayan, sanay mga indak-indak, nakay mga artista. Dati artista sa una sa Davao City kay si Coco Martin, ya ang banda kay Shackle. Okay kay si Coco Martin sa una old way back college ko. Ayan, so matara pun me. Siyempre kay talagsa man makita ka artista. Ayan, so dalita sa tuwang topic for today sa adlaw ng Lunas mga higala. Ayan, sa tuwang topic for today, unsa isa kabutang nga wala ninyong expect nga lisod di ay sa adulting. So, sabun ako ha. Unsa isa kabutang nga lisod ninyong expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, so meaning adulting mga higala ang na ay mga obligasyon ba? Ay, mga bata ron kay wala yung obligasyon. Basta ang importante, eskwela. Pero lahi dito itong mga adult, parol na adulting mga higala, na na yung mga priorities, na na yung mga bayronon, na na yung mga utang. Ayan, so unsa isa kabutang nga wala ninyo expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-12901. Ayan, 0912-175-12901. Unsa isa kabutang nga wala ninyo expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, so mana Papa Kebs, puno nag-utang Papa Kebs. Papa Kebs, negative akong sweldo kay dako kayo ang bayro nun sa kurente. At ay mahimong may gala kay tagtulong ang aircon ni mo. At ay mas may gala alas 8:20 na sa pagbalik ito may gala to ang pangbasahan na to ang topic for today. Unsay isa kamutang nga wala ninyo expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, sa kog hatag sa kog unang awit gikan kang Eric Santos entitled Miss You Like Crazy. Dala sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kabarin yung DJ Papa Gibbs. I'll be right back.

0: Makabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
6: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
7: TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
6: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
9: Indang de Pedro, agalo e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Nasya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
10: Pinaka-epektibo, pinakasigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
11: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugs Tuga. Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
12: Oh no!
11: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
13: Gearing from Music Station 96.1 Infinite Radio, Panabo City. At ang oras may gala, alas 8.39 na. Magaling nga programa, hatod ka ninyo sa Vital C. Ito ang Vital C may gala kay Gentle Nick. Isa itong tiyan, made from veggie capsule o gan nagasuporta sa inyo hang daily wellness. Ito ang Vital C may gala, available siya sa mga pili na mga butika. Puga soon, available siya diri sa atong station. Oga, kaning nga programa, hatod kaninyo sa produkto sa EXL. Ayan sa available diri sa tuang station ang mga produkto sa EXL maigala. O sa tuang avid user sa tuang EXL maigala. So nataya pa premyo sa EXL. So inyohang himuon lang maigala kaya purchase. Buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so every 200 worth of products may gala na may one raffle entry. Ayan, if ever 600, 700, 800. So na may every 200 purchase ninyo may gala, one raffle entry na may gala. Pag step 2 na, ibutang sa envelope ang 200 worth of proof of payment sa EXL product may gala. So worth 200 pesos lang ha. Either 1 pad sa capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet. Ayan. So kung bali 600 nyo hang napalit na produkto, so tulo ka envelope para na mo tulo ka entry may gala. Okay, butang dito ay nyo hang full name, complete address o contact number. Ayan. So full name siya, dili siya kanang nickname, complete address and number mga igala. Niya i-drop your entry any of our official drop box near you. Ayan. So drop your sealed envelope. Ayan. So i-close nagtaman mga igala ha. Niya i-drop box, ibutang ipasa sa official drop box. Either diri sa atong station sa Infinite Panabo o sa mga partner radio station in your area mga igala. Ayun, so sa mga gusto mo hatag o raffle mga igala, so available diri sa atong station mga igala. So natay drop box diri. So pwede mo matod diri para ito ang ipasa inyohang entry mga igala. So reminders lang mga igala ha. Complete na incomplete na name, address or number may gala, automatic disqualified. Ayo, so dili ibutang ang Junjun, Uncle Janjan. So dapat complete name may gala. Sa address po, complete po may gala o number may gala. So this promo is open to all EXL product user, EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayo, sa itong mga ito ang mga EXL na user mga gala, so open is itan EXL product users. So sa ito ang sabon mga gala, ayan sa ito ang sabon mga gala, ito ang Kutis Mistis. Ayan sa mga gustong hamis ang pamanit para less ang inyuhang oily skin mga gala, gamit na mo Kutis Mistis. Huwag ito ang humot na case fragrances sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Oga Kisa Fragrances. Ayan, so dalita sa ito ang topic for today na unsay isa kabutang wala ninyo gi-expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, so ang uban nakuratan sa adulting. Ayan, so ato na yung basahon na yung nag-text gikan kang 5482. Good morning Papa Cubs. Akong i-greet ako ang mga kabataan, sila Natalie Wendell, Wisma Rochel Ismael, si Rica May Ronald Jr. Belated happy birthday to Jonathan Tampos all the way from Porok 3A Carmen. Ayan si Jojo Tampos. Ayan, so good morning sa mga Jojo Tampos. Good morning! So, sa mga namino diya sa Porok 3A Carmen, Davao del Norte. O good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Balutan. Ayan.
14: Good morning!
13: Good morning kanyo diha. Ayan. sumusuroy sa papakidiam ka og balot.
12: Aya!
13: Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit dahil diha sa Santo Tomas, sa Kapalong. Ayan diha sa Talaingon. Ayan, so good morning kanito naan. So, kamusta itong dalan diha sa Talaingon, Padulong o San Fernando? So, okay na ba? So, gwapo diha mga motor-motor mga higala. Pero prone siya o landslide. So, manage ito sa panahon mga higala. So, dapat init doon siya. Jod, pag mo adto dito. Ah. Ayan, so dito sa ito ang nag-text sa ito ang topic. Na unsay isa kabutang nga wala ninyo expect nga lisod di ay sa adulting. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw diha sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kanino tanan.
12: Good morning.
13: So good morning diha sa Atbang. Ayan, so naimo ra karinderya diha sa Atbang sa station. Ayan, so good morning kanino tanan.
12: Good morning.
13: Oga, available po na to mga produkto dira ato ang sabon diha sa Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning kaning tanan.
12: Good morning.
13: Oga, sa to ang mga tigpaminaw diha, mga avid listener, ayan, so, sa mga gustong mupalit og mga produkto sa JK's Marketing ato ang Mega Pure Herbal Capsule ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Terra Max mga igala labi nag ting ulan. So, available dress Kibawi Bukidnon. So, nadira sa Purok 1A Barangay East Kibawi Reita Building. Ayan, sa door 2 sa second floor. Ay, door 1 sa second floor mga higala. Ayan, so tuk-tuk lang mo diha or mag-inquire mo. So, nadiha ato ang mga kaubanan diha na si Sir Paeng and si Sir Kelvin. Ayan, so good morning kayo diha.
12: Good morning!

Ayan, so direct kang texter 4344. Good morning si Muha Papa Kev. Sigrit lang nako si Ate April o si Ate Ellen na naminaw si Muha habang ga-plastar og mga gamit kay moadto do sila sa laundryhan. Ayun, so sana all. Ayan, so sana all ha, lumag-laundry-laundry. Ay siya, ang akwa na Papa Kev kay responsibilidad. Kaya dili maday sa yon mahimong ginikanan. Ayun. So tama jud mahigala no. Sa to ang mga tigpaminaw karon na gusto na mag-build og pamilya or naay planong mag-build. Ayun. Sa mo nang dili jud sa yon mahimong ginikanan mahigala. So daghan kay siya og responsibilidad. So katong mga hili kay diha mag nightlife. Ayun. So wala na jud na siya. Hili ka og kanang magipag laag-laag. Ayun sa ung nanakay pamilya. So, kuha na dyan siya ka ng once in a lifetime na lang dyan. Siyempre, kung na kayo responsibilidad sa iyong pamilya,

0: Ayan, sa mga ng ganang financial, mga bills, alam mo, nagkurente tubig, grabe. Conscious na kayo kasi mong paggamit sa mong mga appliances kay grabe kamahal. Ang uban ng aircon, di na mag-aircon, trick fan, katunang clip pan. Ayan, so direct na kang texter 0060. Ayan. Ibo ko kay nagkag zero. Ayan, so good morning si Moha DJ. Kanang muabot ang emergency nga nakapangatol ka og asa manguha og ibayad. Para maigala man gud. Isud pug kay na maigala no kanang naay mga emergency jud na wala jud nimo damha. So malibog ka asa ka manghuram, asa ka muduol. Although sa tuang government na ay mga dool kag kanang mga agencies maigala ang malasakit. Ayan. So dili siya as in full jud. Makatabang-tabang siya ginagmay-maygala. Kunang dapat jud daw ang ingon nila pag nakay swildo, nakay kwarta, maglahi jud ka o maglaan jud ka og fund para sa mga emergency. Tapos kung namo yung mga emergency sa balay na ay magkasakit, so dili kay lisod maigala na magkuha or mangutang bisag asa. Ayan. Ayan, so dirita kang texter 6244. For me sa kuwa DJ ka ng budgeting kay gastragil ko pag-ayo sa 500 pesos a day. Diri sa Pilipinas, ahak bisan unsaon akong budget, ma-short Japon ko. So, naman may gala, no? 500 per day. Sa Davao City, muraga dako-dako na siya. Pero sa Pilipinas, sa uban siguro na uban ng mga city mga gala. So, sa 500 pesos per day, kung diri ka sa Davao City, ayan. So, kung mag-commute ka lang sa balay, mga sample lang, 70, ayan, so, wala nang ta, 70 pesos, back and forth na, kaon mo kay 100 pesos, ayun, 170, plus snack pa, syempre, di man ka trabaho kung wala snack. Kanang milk-tea ni mong matcha di ha. Ayan, so, dito na pa siya, pero sa uban ng mga city, mga yala, sa Manila, I think, parang lugi ka, kay mahal kay mga kwan dito, mga palitunon. Pero mo nang uban mag-atog trabaho, magbalo na lang kanon, so sud-an na lang. Pero nadyo yung uban dyan na maibog, syempre yung mga ka-workmate ni mo na mo na sa Zay, dito to sa mall ka on Zay. Ayan, sa mo nang sa to ang mga tig paminaw karon. Ayan, so mo nang kwan dyan, maraga kwan dyan ta ka ng conscious na sa to ang mga budgeting. Sabi nag-ipit kay ang panahon, wala kayo nagadungan ng sweldo, ang uban kay Moraga, sigira gwalda, sigira o kwan, sigira o ga order o ga milk tea. Ayan! Ayan, sa dirita kang 9487, ayan. Ayan, ayong buntag Papa Kebs, klasik karon paki-shoutout ko sa kang Anali taga Asuncion, Davao del Norte, si Alan Espinosa, Barangay Grillo, Palabo City. Ayan, so good morning kang Sir Alan Espinosa.
1: Good morning!
0: Ayan, so ala ba, klase karon? Ayan, so natay klase karon. Ayan, so mapa-private or kwan or public may gala. So natay kwan ron klase.
1: Good morning!
0: Ayan, so mo na nga. Siguro, naiuban siguro na sa mga private siguro, pero sa public, I think naa siguro'y klase may gala. So, karong August moraga holiday karong tanaw na to be sa August 21 di ay ayan August 21 Friday kay Ninoy Aquino Day. Ayan, sa to ang mga tigpaminaw diha, ayan, Ninoy Aquino Day karong August 21 moraga, I think karong Friday moraga wala tay watay kwan special non-working holidays ata dira sa Davao City kay celebration of nila sa kadayawan. Ayan, so sa Davao City murag 14 murag wala sila trabaho ata, special non-working days di ay ayan. Pero karong August 21 kay Ninoy Aquino Day ug August 31 kay National Heroes Day. Ayan, ito ang mga tigpaminaw diha. Murag I think wala ko idea kung wala ba na sila klase or naa or ang uban for sure nag double pay na sila. Ayan, sa kong maingon sa topic for today, Papa Kebs, unsay isa kabutang nga wala nimo gi-expect nga lisod di ay ang adulting. Ayan, so may gala way back college ko, so

naman ko yung mga experience about anang adulting bisag di pa kay haom sa kuwa. Ayan, so kwan siya kanang mga bills bayron nun mga higala o kanang mga essential ni mong paliton si muhang pangadawad lo mga higala. Ayan, so mga bills kana kuryente, mga kay obligation sa mong family. Syempre family is love man ta, so pinaghatag ta sa tuwang pamilya o sa baka ng kanalang lang siguro mga bayro nun. Abi man ako pag mo graduate na college ay hayahay na ang kinabuhi. Ayan, so wala ko na expect na inani di ay manang ingon sa uban daw, welcome sa tinuod na kinabuhi. Pero thanks God, ayan, so pasalamatan gyapon si Papa Kevs kay bisag nagya po yung mga struggles for being adult, so nakaya gihapon. Ayan, so na yung mga bills na nangabayaran, so kuan siya ka ng consistent ato ang kuan sa to ang pagbayad sa to ang mga obligasyon. Kaya syempre kung di ta mag-consistent, ayan, so mo nang kung pa si Papa Kevs na alipin tayo ng pera. Ayan, kung na mga igala na habang naiutang trabaho gihapon. Ayan, so more tong topic mga higala. Ayan, so thank you sa to mga tigpaminaw karon. Ayan, so kung naglisod mo mo pag-budget sa inyo hang allowance being adult, ayan, so mo nang nadyo kay huling habilin siya mga higala. So as much as possible, ayaw pangutang kay ibayad rapod o utang. Kaya dili mag-end ang cycle ana mga higala, kay syempre nag-utang ka nya gibayan sa previous utang nimo. So na po kay ikaduhang utang. So wa kay ibayad sa imong kanang utang, na po kay ikatulong utang para ibayad to sa ikaduhang utang. Ayan, sa mga may gala, as much as possible, dili sa mangutang. Kung makaya jud na hinay-hinay yung bayad, hinay-bayad, sa ila pangutang may gala para dili makagawas na mo diha sa problema ninyo na sikirag utang. Ayan, so salamat isanan mga higala sa tuwa mga tagtig paminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibaw, Ibukinon. So ang musunod ni programa mga higala ang Yesterday Once More with Chris Tendero. Ayan, so tangin niyo niya ang programa ni Chris Tendero. O ato ang paminawon kung unsa to ang horoscope for today. Ayan, so salamat isanan sa mga tig paminaw. Sa mga nangitaw sa mga produkto sa nung lading mga higala, so wala patay available mga higala. Ayan, so sa to ang mga nung lading users, ayan, so para dili mo mahasilog at to dere, so wala patay available na Power 10 Pro by Capsule and Clay Gel Coffee Mix. Ayan, so by Webes siguro or Friday maabot itong ahente dere para dili mo magkwan masayang inyong hamplete. Ayan, pliti. Ayan, so tayo available na Power 10 Pro by Capsule and Clay Gel Coffee Mix. Ayan, so salamat isa sa itong mga tigpaminaw kang Attorney Ulysses Salabaw sa itong mga kawanan na rin ang mga radio news anchor and reporter all the way from SJTIT Surigao. Ayan, so good morning niya sa itong mga kawanan rin sa itong station, sa mga mother station o sa itong sister station. Ayan, so thank you kay Sanan. So, ugma na pata mag-uban-uban, same time, same station. Kinigiya pa rin yung DJ. Si DJ Papa Kevs ang nagsasabing bahala gulay ugma, personay, korta. Ayan, sumakatag sa kong ulang last na awit from Imago, entitled Sundo. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: na karon ang hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op sigala, adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon tag tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Tanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E, achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Goodies Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Goodies Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
7: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuadto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
8: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo nga hug na gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba kanarang power 10 may gisigihan ako inom
9: karon okay na imong paminaw ma
8: unang lading dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asia Goiter mao po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog salamat kay nang lading
2: power 10 probayo capsule panglawas mo nga sigurado
10: masakit ton ba o ganun ay luya ka ng imong anak dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo hinay mukaon paim na siya sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids Growmate Multivitamin Syrup for Kids ang nagunang multivitamins alang sa mga bata Growmate Multivitamin Syrup for Kids lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak himsog ug luwas sa mga sakit-sakit kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog makapa-abtik ug makapa-bright pa makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak pag Growmate Multivitamin Syrup na Growmate Multivitamin Syrup the complete multivitamins for kids
11: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, isuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
13: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
14: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
13: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
15: Ako day si Lovely Trish. Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, gisulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. 3 pa lang kaadlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema, karo na ulian ako. Ang Mega C Plus sa jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko moadto og trabaho. Awhag nako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
13: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
16: Ako pala si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabulan na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, diwa pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
13: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
17: Nakabati ka ba o kaluya nga walay gana sa paglabing-labing kang misis? Ayaw ka na baliwala ah. Importante nga lagsik ka, dili lang sa kama. Apan sa bisan unsang mga butang, gikinahanglan nga aduna kay gana. Salig sa Muscle Man, ang sexual performer enhancer for men. Makapaligon sa imong stamina ug ang imong pagkalalaki. Adunay silbing Muscle Man. Girekomenda ang pag-inom usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Muscle Man, 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
18: Reminiscing the past. Yesterday, once more.
19: Did I dream that we dance forever?
18: music is simply amazing. Yesterday once more. Listen. Yesterday once more. Go back. Cherish the moments as you listen to the songs. Yesterday once more. Yesterday once more.
19: Someone who understands me, knows me inside out.
18: Yesterday once more.

0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Helen Kaoba Laurenti, sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collap na ko at to. Collap. Ngayon, mag-lipid PCR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power pen. Yeah, maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power pen. Nang gawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
3: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
4: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungolbasag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa migasing o ginugunan usab sa migat capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
3: Mangustin,
4: purple corn,
3: guyamano,
4: malunggay,
3: ginseng,
4: turmeric,
3: barley,
4: agaricus mushroom,
3: grapeseed,
4: robusta coffee,
3: at stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
3: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
3: anti-constipation,
4: no sugar added,
3: no palpitation effect,
4: non-acidic.
3: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
6: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
4: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
6: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women.
4: Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon,
3: ginseng,
4: tongkat ali,
3: ginger,
4: ginkgo biloba,
3: ug saw palmetto.
4: Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
4: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
0: Nagsigi ka gubog? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C half day certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Lungsod sa Kibawi, labi na po sa itong halang dong mayor dere sa Kibawi, mga higala. Kaya Mayor Rabanis, uban sa iyang busy mayor o mga konsihalis, usa ka malipayang pagpaminaw. Good morning sa inyong tanan niya, mga binating tigpaminaw. sa mga tanan, mga opisyalis, ng atong, guano, ng atong syudad. Munisipalidad sa Kibawi, mga higala, o sa ingon man sa tanang mga kwan na, sa tanang mga opisyalis, mga higala, sa mga kasilinganan nato nga baga munisipalidad. Alright, dias may Damulog, Dangkagan, Don Carlos, Maramag, ug sa Quezon, Bukidnon, mga higala, o sa kamalipayang pagpaminaw. Inaot ko nga okay kaya tong panglawas, mga higala, no? Aron na makahatag yung taga-saktong servisyo sa atong mga katauhan, di ba? Ilabi na po sa tanan nato mga man in uniform, mga kapulisan o kasundaluhan. Ingon man sa mga miyembro sa BFP, mga higala. Sa mga miyembro sa Bureau of Fire and Protection, mga higala, o sa kamalipayang pagpabinaw. Good morning, kanyang tanan. Ay, mga higala, hadungan mo dahil ninyong madungog dahil sa siyudad sa Panabo City, mga higala, pinagi sa 96.1 Infinite Radio, ingon man sa may 90.9 Light FM Panabo City. Ay, good morning ha, kang gwanda kay Sir Kevin, atong bagiitang IT diha, mga higala. Also, sa atong kugihan o butan nga General Manager. Kaga Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Kaya may nga pagpaminaw. Good morning, buday. Sa itong kugihan nga po nga Operation Manager, mga higala. Si Engineer Sarah Wolfie Orio. Kaubanan po sa iyang, uban po sa iyang mga manpower. Sa akong mga idol, yung mga suking tigpaminaw. Good morning ha, kay kanag-kanag ang Idol Lloyd o kang Idol Bonifacio. Uy, balik dyan sa team si kanago, si Idol Jungski. Nakabalik sa team ni Sir Wolfie. Kumbanan mo din ako sa Pikas Lawak, mga higala, si Tatay Paeng. Kaya kabisi ka ron, mga higala, kaya nag-dry run me ka ron sa among Facebook Live, mga suking tigpamina. Pero dili na bitaw gyud mo mabitin sa tong Facebook Live, mga higala, no? Anyway, time check muna. It is now 26 minutes after 9 na morning, mga higala, no? And ay kalimot, mga higala, ha? Nga kining atong paraguban, mga higala, o atong time check. As we brought us by Hagunoy Elemental, mga higala. Alang sa mga higala na itong tunay ipambating pagpanakit. Og pagpanakit silang kalawasan, mga higala. Itong dunay mga panuhot nga gibati, mga higala. Buto, gibuturan sa tiyan. Gisakitag tiyan. Lakip na po, mga higala, itong dunay ipambating pagpanakit sa ilang kalutahan. Panakit silang pagtukar sa ilang arthritis, mga higala, no? Ay, napagkantusan na, mga higala, ha? Kana inyong balatian, nagihambin karon, mga higala. Aplasin na ka na sa itong Hagunoy Liniment Oil. Inubanan na sab sa mga produkto sa JK sa marketing, mga suking dipaminaw. Ang atong Mega Pure Food Supplement Capsule. Inubanan na sab sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Lakit mga sa mga higala, ang tambal. Nga makapasulbad sa problema sa atong mga higalaang kalalakin na, no? Minos na bang mo arangkada kay misis? Ariara pag higala ang atong Muscleman Food Supplement for Men. O atong Muscleman Strong Coffee Mix, mga higala. Uy, anyway, mga higala, kaya atong Muscleman Strong Coffee Mix, mga higala, dili lang ni pag hatag o dugang kusog, mga higala, no? Aron sa pag-arangkada sa inyong mga partner. Dapat ay mga makuhang benepisyo ni mga higala. Usap po ni sa maghatag og pagpanalipod sa bisan unsang klaseng bahad sa sakit mga higala, no? Ang atong Muscleman Strong Coffee Mix mga suking pagpaminaw. And also, may nga pagpaminaw sa tanan natin mga kaigalaan nga dunay plano nga mupalit og perfume. Diba? Dunay plano nga mupalit og perfume mga higala, pero wala sila kabalo, nalibog sila mga higala kung unsang perfume ang ilang pagapaliton. Alright, andiyan na itong case fragrances mga higala, di ba? Alang sa kahumot nga mula hutay mga higala. Karami itong kahumot mga higala nga perminti bitaw ng pangitaon na yun si mong crush. Alagabita na mga higala itong case fragrances mga higala. Inubaran na sa itong sabon nga makapahimo ni mong mistiso, mistisa. Makapahami sa kutis mga higala. Dili lang ni pangpahami sa kutis mga higala ha. Tambalan no sa nila mga higala ni kutis mistisa soap mga higala. Katong adunay yung mga problema sa ilang pamanit. Sama sa katul-katul, mga buni, di ba? Itong dunay mga skin allergies mga higala. Alagamita kini atong kutis mistisa glutathione with collagen soap blended with milk and honey. O katong kutis mistisa carrot papaya soap mga higala, no? And also, alang sa mga higala na itong gapangita o food supplement nga mubagay gud sa ilang mga higala para sa pagpanalipod sa ilang health mga higala, labi na gud sa mga kumbati bitaw gud always mga higala. Kung naningkamot bitaw gud na higala nato nga mapalambo ang ilang panginabuhian. Mga higala no, gamit ang kaabag mga suking tigpaminaw ang atong ML8 malunggay with luyang dilaw mga suking tigpaminaw. Okay, and himuha kini nga taming sa inadlaw-adlaw ni mong gimbulahaton. Mato mga higala ha, mga produkto nga atong ginapromote mga suking tigpaminaw ni atong sibiyahanan. Mga produkto nga garantisado nga makaayo gid mga higala, di ba? Og anyway, available ngay mga higala mapalitan nga atong mga produkto diri sa atong sibihanan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon nga himutang sa Maya Barangay East. Second floor Yeta Dumauga building at door number 1 mga higala. Saka lang mo diri sa second floor mga higala ha, og ayog kaulog panuktok mga higala. Okay, isang katok bukas agad. Abdi kay mini tatay paing mga higala nga mo abli og mo abi-abi kaninyo ha. Alang sa mga produktong inyong gustong nga paliton mga higala. And also, dyan sa Panabo City, mga higala, available kayo mapalit ang atong mga produkto. Pinaagi dyan sa may 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM, Panabo City, mga higala. And nahimutang sila dyan sa may second floor, A-Square Building. Oh. Okay, Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte, mga higala. Alright, okay, pagsaka di mo dyan sa second floor mga higala. Okay, pawala na yung ka mga higala ha. Kakita kag doorbell, door dyan mga higala, glass door dyan mga higala nga naay doorbell na color itom. Duplo ka lang doorbell mga higala, pag doorbell lang mo dyan. Abtik po kayo na si Sir Kevin o si Ma'am Rose diya mga higala sa pag-oven sa atong pultahan diya, no? Alang po sa pag-abi-abi sa inyong mga kanagana, pagtuba, pag-abi-abi o pagtubhag. Sa inyong mga pangutana mga higala, mahitungod sa atong mga produkto, no? Hello, good morning daya sa tanan natong mga higala diya sa may Panabo City. Okay, naginawad ko nga okay kaya itong pabihinaw diya, no? Pero way, kalibot pag-igala ha. Itong pagpapasaw, dahil pag-igala ang atong mga kabalaran karong adlaw. Oy, happy birthday na ito sa tanan na saulog silang adlong natawuan. Happy birthday! Diba? Happy birthday ha sa tanan na saulog silang adlong natawuan, mga igala. Hinaot ka na, hinaot ka. Hinaot pa unta mga igala na ikaw magmalipayon ni imong adlong natawuan. O ginaot unta nga ma-invite ninyo si Chris Tendero. Happy birthday! Anyway, alang sa mga text greetings mga higala. Okay, mga suging di ba may na mga text greetings, mga dedications sa inyong mga loved one. With song pagid mga higala, no? Ala, pwede kayo na ninyong isend ha sa itong text line mga higala, sa itong temporary nga text line. Sa 0927-958-0601. Okay, once again mga higala, 0927-958-0601. Pwede niyo i-send yung mga text greetings o mga requested songs niya, mga higala, no? At pwede mo mo send o Gcash.
1: Atos! Nailad na ko ka!
0: Fully verified na mga higala, ha? Oh, naunsan man to. Anyway, 35 minutos na naklabay sa alas 9 antak na sa Kabuntagon, mga suking tigpaminaw. And anyway, for the meantime, gonna give you song mga higala. Okay, coming from David Foster and together with Olivia Newton-John, mga higala. Other song entitled The Best of Me. And of course, only right here sa inyong paboritong radio station sa itong pagbalik mga higala ang itong mga kapalaran karong adlawa.

0: authority in Panabo City. This is your newest FM radio station, Light FM.
1: Light FM.
0: Ang radyo sa katawhan.
2: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
6: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Okay, Mayong Otto, welcome, welcome. Kumusta? Kumusta mga kabida? So, ano na po kita karo sa itong programa? Ang marka sa kabaranggayan mga kabida. Kukunan kita, Adlong Lunes hangtod sa Uibis. Dinila sa itong istasyon, DXOD 96.1. Ang Infinite Radio, Bida ka. Yung mga matupusap kita sa 90.9 Light FM mga kabida. So sa ngalan mga kabida, sa itong kinatipo ang pirsa sa itong station manager, si Ma'am Ate Rose Bulpa, yun sa itong partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibs, o sa ngalan sa itong CEO, Ate si Kuya Wolpe Orio mga kabida. So welcome, ha? Kumusta, kumusta man ako mga kabida? Adlaw karong nga Lunes, pizza, cheese mga kabida sa bulan sa Agosto. So paspas, dali ra kayong panahon mga kabida. Pipila ka adlaw, magsugod na po ta. Magpasok na ta. Sulod na kita sa bulan, sa mga beer na po. Ha?
1: So, 21 days.
0: So makita. Diyan na ito, makita na po na kananay mo ambak sa aeroplano nito. Mga post, mga kabida. So may utokan nyo, kumusta? Kumusta po sa ngalas akong partner po, si Kuya Kaloy, mga kabida.

0: So may utok ka ni Maria Kuya Kulay, kumusta man?
1: Mayaw nga unto sa tanan. Ubanin po ni sa mga programa Marka sa Kabarangayan. Ini sa 96.1 Infinite Radio Dixon di Panabo City. O sa among CEO, si Kuya Engineer Wolfie Orio, sa among Station Manager, naman si Ate Rose Bolpa, o sa tong sa Picas Lawak, si Papa Kim sa William, mayong nga pagpanutos tanan, o nga kutob sa babot sa ito ang programa karong kauntuhon mga kabida.
0: So, pasensya ito mga kabida ha, wala takaroy Facebook Live ha. Murag nagkakuha na po. Okay, ipuha na. So, ato na nang ikuha na itong magkuha na ito. Ito, ikuha na po na itong ato ang FB, Facebook Live. So, before ang kamila, ato po ka na itong timbayahon po. Timbayahon na ito ang ato mga ang kinatibukang kinatibukang probinsya sa Davao del Norte mga kabida. Langkuban kini sa 11 ka mga local government units mga kabida. Diyan nga kawan kini sa 8 ka mga municipalidad o sa 3 ka siyudad mga kabida. Ang siyudad sa Panabo City, Island Garden City of Samal, yun sa Tagum City mga kabida. So unahon nato diri ang ato ang tugkaran na labi ginagi dito sa ato ang mayor. Ang ato ang mayor, ang atong kuya, Kuya Mayor Jose Joe Rilampagos mga kabida. Yung sa kinatibukan niyang membro sa tibok konsiho, sa guri ang panglungsod, hindi pangunguluhan usab, ubos sa pagdumala sa atong Vice Mayor, Kuya, Kuya Engineer Franklin Hintilis mga kabida. Natupos sa atong silingang lungsod mga kabida. Ang lungsod sa Carmen, kumusta man niyo diha? Kumusta mga Carmenians? Diha sa ito nga mayor, Mayor Kuya Leonidas Leoni Bahagi, sa iyang vice mayor, Kuya Marcel Pirandos. Yung mga ito sa kinatibok ang membro sa konsiho mga kabida sa Sangguniang Bayan. Ito diyang mga aging simana, nakabisita ta dito sa lungsod sa Carmen mga kabida. Kauban nato ang ato mga partner, kauban nato diri sila si ato ang partner si Mr. Kick, Ronald Sikad, ato kauban po na partner si Kuya Kaloy. Iman ato ang kauban si Mr. Bon dito ni bisita tag Carmen.
1: Si Mr. Bon.
0: So na, dito na nahibagat nato ang ato ang mayor diha sa Mayor Carmen. So dito yatang kikwan dito gidalatan niya dito sa sulod sa ilang gym. So ginakuan niya dito, ginapakita nga ang kaunsa
1: ginatrabaho.
0: Ginatrabaho kuan na kini. Nahimo gi wood tiles na ang ganing kuan nato ang kanang gym sa Carmen mga kabida. So kung kinsa kuan pwede na, mahuman na to dito, pwede. O pwede man ni makakuan og kaning sa NBA.
1: NBA, PBA.
0: PBA.
1: Pwede yun sa dulaan.
0: Pwede dulaan.
1: Kay high-tech na.
0: High-tech na niya. Gawas sa kaning kuwan na siya, kaning naka wood tiles mga kabida. Kuwan po dito, ay ilang scoreboard. Kuwan na yun po, high-tech na. Kuwan na siya, kaning...
1: Mura na pareha na sa NBA lagi ko yan. Nagas to nga, makita ni mo, pikas-pikas.
0: Makita ni mo, pikas-pikas. So niya, napay ka rin kanang iyang monitor. Monitor sa samtang nagpadayo ng dola
1: sa ilang shot clock
0: donay mga kwadito mga reklamo sa mga kwadiha labi na di man ito malikayan gurma sa magdola ka na sa basketball bisan sa NBA
1: masipiat
0: man yun repere. So dito donay kwadito pwede i-replay ang dola para makita yun unsag yun mga kwadito. So inana kahitik
1: kung tama ba yung desisyon
0: nakaroon ang galing kwa ang gym sa Carmen mga kabida.
1: So ato ipadayon palupig ko ya. Ang kwan.
0: Ato makwan dito nga makakwanta nga. Grabe. Grabe gyud ang kanay og sa ka matawag ratong improvement na sa lungsod sa Carmen mga kabida.
1: Yep. Ang grabe ang aircon. Basta-basta mga
0: aircon kabida. Grabe ka bugnaw. Makwa ka dito kinahanglan mag-jacket gyud ka tungod sa kabugnaw.
1: Mo lang ang magdula dito, humagsigot ka ugad ayo.

0: sa tingog bitaw, tingog partilis, no? Ang mga kuan diha naa sa iya. So, katong nagkinahanglan sa mga serbisyo, mga medical services, unsay mga kuan diha, mga billing pa diha, unsay mga nga mahatag sa partilis, no? Kanang tingog partilis, diha matulang ka kay Konsyal Miko, Miko Duhali, mga kabida.
1: Mao na siya diha. Kumusta diha si Kuya? Sani Ismino.
0: Mayuto po dia kay Kuya Romulo. John. Ismino dia sa lungsod sa Duhali, mga kabida.
1: Ang limong kumpare ito kalimte.

0: Hope dignadisi.
1: Ni malagi mo na itong
0: malagi na itong
1: magwala-wala yun
0: wala-wala itong internet mga kabida. So mo na yung mga kabida ha,
1: dilita ka kwan sa ito ang ads kay magwala-wala.
0: So ha? Pasensya wala-wala ta ha,
1: wala-wala ta. Mo na siya mga kabida nga pasensya gyud mo sa atong internet.
0: So atong ato po ta sa balik ta sa unang kadong distrito ha. Bisag magmahay po ni atong kada sa Island Garden City of Samal makabida.
1: Opening kagahapon.
0: So ang atong diha sa atong mayor diha ha, si Mayor Limwil na Toto Reyes. So
1: dili mo ba siya gila no?
0: Dili kay ko sure na kuya. Moral dili pa na ha. Satu sa yang vice mayor dia, yang vice mayor sigurado
1: gitu. Hans manggut sila ni Kuan, Kuya O.
0: Ay mo, oh, ba?
1: Nagsik na kita rin, manasikan sila. Ya, ilang gipos.
0: Siguro, brag agila. Agila na po siguro ni ato nga mayor dia sa Samal. Mayor Limwil Toto Reyes, yung sa yung vice mayor dia.
1: Si Kuya.
0: Vice mayor, Kuya Richard Sanggindulman. So, ato po yung Kuan yan, ato nga.
1: Congratulations. Ang pangapong pistola.
0: Itong miyaging Sabado, mao ito nagkuhan dito, Pangapog Festival mga kabida. Kini Pangapog Festival, mao ka rin kuhan sa mga ato mga IPs.
1: Mga lumad.
0: Sa mga lumad mga kabida.
1: English so, man itong IPs.
0: Mao na mga kabida, itong adlong Sabado, gikuhan dito ang kanang ilang Pangapog, Pangapog Festival 2026. Kung sayaw sa Pangapog, tandak sa tribo. Di kini tandak di kay ko kanon sa nimo. Tandak
1: oro pag
0: ang pagkuan siguro ang ani hinumdum o pag kani kuan sa tong sa mga sa kanang tong lumad mga kabida. So kini po na nagmalampuson pud ni tungod sa suporta. Suporta sa ato nga kuan dia ato nga mayor, mayor Limwil ha. Toto Reyes uban sa yang vice mayor ha. Richard Sanggindulman. Labi na sa itong IPMR niya nga si Dato, Dato Marcelo Ngap, mga kabida.
1: Marcelo Ngap.
0: Marcelo Ngap, itong IPMR niya sa Island Garden City of Samal, mga kabida.
1: Ayaw nga pagpanito, Dato. So,
0: kanang kuwan niya, kanang pangapog, sa kuwan pa muna pagkuwan silang kultura. Celebration sa kultura o tradisyon sa mga Samali. Niya yung ang heritage sa mga Samali niyo, mga kabida. So, kuwan dito na mga sayaw, sayaw sa mga lumad mga kabida. Lumad nung sayaw. So maunay nahitabo na itong adlong Sabado maunang Pangapog Festival. Kuhan po din eh. Kuhan po din sa pagkuhan sa Kadayawan sa Davao po.
1: Sabay-sabay pa do.
0: Dungan-dungan po din sa pagkuhan sa Kadayawan sa Davao mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida ha. Maunay kalihukan niya itong adlong Sabado.
0: So atong kuna atong timbayahon ha, balikan ta pag timbaya diha atong ABC diha ha, atong si Roy Ban ha, Roy Ban Telio atong ABC mga kabida. Yung sa atong kuna diha ha,
1: atong
0: mga konsyalis mga kabida.
1: Na diha si Arig, na diha si Mauas, kinsa pa ganito ko eh.

0: ya.
1: Ah. Satu sama mayor ya, mayor Jose Jorge Lampagos la Cabida. Saya na tong bisi mayor. Bisi mayor na to ya, engineer Franklin Henteles, kuya engineer Franklin Henteles. Mga Cabida. Na to sa kinatibukan nga miyembro sa sanggo niya panglungsod mga Cabida.
0: Mana siya mga Cabida ha? Oga na ay sa Manila ni kuya nagtanaw po sto ha. Alerto.

0: Ate ka ba kay paningin lang yun
1: nani? Ate kay maningin?
0: Mm-mm.
1: Pag di ka kabayan, putol na
0: yun. Putol rin so, automatic ba? Automatic rin ka nga. May, may signal, pero pagkuhan mo rin ito, no internet na kuhan, access.
1: Ah, wala na.
0: No, maulagi ko, automatic man gumaputol, pero maupon na, okay, automatic man sila, automatic man sila nga mukhan, maputol kung disconnection. Na, automatic po nga. Wala rapod automatic mawala automatic rapodalik.
1: Mao na siya mga kabida og ako po dahing atong adlaw pong Sabado ng JMM eh. Okay rapod pagkahapon kay nitambong mi dito pagkagabi eh, sa awarding katong Eagles Week na
0: ko JMM ko sa General Membership na
1: nagmintay may buntag pagka hapon na ito big dabaw kay nagdawat niya itong mga medal ko ya
0: So,
1: kay sa basketball naman may ikatulo rami kay dagko kay itong kwan niya pero dito lang sa bowling o kineng pickleball champion na kuya ang ADNIC.
0: So congratulations ADNIC, Asuncion Davao North Eagles Club.
1: Ano so, itong taga kano Davao? Asa kaya?
0: kisama ng dola dito. Kaya kinilawag ko dito, kano tanaw ko dito post sa nagdola sa pickleball. May ka kami, abim na ito kanyang dola ni sa kano. Open, bikini open man din ni DI.
1: Kita lagi ng igot-igot. Kato mga babae ang magdula. Pero okay. Mga laki. So,
0: pickleball niyo, bikini open.
1: Nga kay nindula mo kung ato speaking bola, dahil lang to kung kauban mo. No? Agi pagtagaan nga po ng mga medal, ikuan man.
0: Champion god.
1: Dili, lahat to ni champion. Si Kuya Kim to, si Bunso nga anak ni kuan. Ni Kuya Kinit. napaw. Tuloy-tuloy ang presko ni Claire Castro para sa mga binaha dito sa ilang lugar. Sa Manila, yung mga ginawa ng DPWH, walang nangyari na.
0: Sumuna.
1: Yun pala.
0: Sumuna mga kabida. Ang kon atong kon dito.
1: Ang preskon rekon niya.
0: Nakabantay mo mga kabida. Grabe nila pag-uandre sa ato sa Davao. Gamay nga baha. Grabe na yung pagdaot. Unya, ang kalainan ba? Di ba na yung pag-uan normal mo na ba? Pero ang nakakuha na sa magbaha diri sa tuwang lugar diri sa Davao, dali na po mawala, mahubas ang tubig.
1: Mahubas mo na
0: yun. Kumpara dito sa ilang tagpila kaadlaw, usa nga mawala, mahubas ang tubig. Pero hilom kay sila ba? Wala gin sila pagkuhan nga, pagka na yung hisgot, hisgot sa mga kuhan, blood control, hilom. Hilom kayo sila. Labi na gini, di natin makakuhan dito, umbot lang po doon sa unsa ika istorya ninyo kini sa to abito nga dagkong kompanya sa mga media companies diya sa kauluhan kanang gitaw ra
1: to wala apil ya pontos malita siguro
0: stream ha hilom kay sila bawa gi sila hisgot way bitag pagawas unsa ila mga kwan dito kana sa nitabo nga baha bisan sa TV di ka makakita nga gibalita nga mo ni nitabo nga baha
1: post lang sa Facebook
0: makakita na lang ka diya tungod sa may post sa Facebook kini ato mga social media kini sokmed mga kabida pero ang katong kwan mahilom sila ba pero Davao na gani gamay nga kwan sa Davao pagkasaba na lang yun pagkasaba na lang alingog mo kayo grabe maka kwan dire
1: may siguro ko yan nga maglahi ng Mindanao
0: deki ko na ba yan dunay mga lihok kani adto nga magkuhan nito ka ng Mindanao Republic. Pero ako po na medyo nag-uol po ko ito. Saan na lang nakumuhan ito kung uli ko sa mo ano? Makinang lang na po ko ng passport.
1: Kinala nyo ka visa. Pero mas okay na siya kay at least kuhan. Pero ang Visayas, murang muuban din sa Mindanao?
0: Okay na, muuban. Okay lang kayo.
1: Okay.
0: Kadaghan na pangbasa napay pangbasa sa na yung mga
1: dugang pa ni alerto balita hota abangan ang papunta ng alerto balita news sa Davao thank you kayo kang alerto balita
0: bisita.

0: sita rin. Mutan na po. Mutan na po siguro ni sa baha, ha? Yep.
1: Ape lang itong baha, kuya, o ang kadayawan.
0: Kanil lang, kuha na rin. Ito po na sa Dabaw. Katong sa pagbaha, doon ay baha bitaw sa kanin kuha. Di rin man ito si Vince, Secretary Vince Dison. Suko kayo siya, kayo lagi. Nga no daw, wala gitrabaho, wala ikuha diha. Pero, sangat to nga to, dugay nga kanin kuha bitaw. Asos ning gawas nga. Naana man dahil kaning tawag kaning plano bitaw.
1: Dugay na kayo?
0: Dugay naman din na kayo, doon ay plano, nagkawag pa para budget, gipasa dito sa DPWH. So, wala lang yun dahil so, sa pag-iagop-up na, wala nila gilihok. Ya, karon pa sila magbagulbol, kaya wala, nga daw, wala gibuhat, ha? Wala gibuhat ang atong kwan sa Dabaw, mga kabida. Kaya kuno, nga wala magkawag ng plano, sa magkawag niya. So, sanitabo nga, pwerte naman dugayan naman din ang naasa kamot sa DPWH.
1: Itaguan.
0: Mabito na nga. Doon ay mga kwan bito nga, murag ilang

0: Diya sa Cebuano ang kapitan na Gerson na Takmoy. Wa naman ta kasuroy dito. Ha diya sa Barangay Asuncion kang kap ate Alma Kadayuna. Uy, kumusta na si Kuya Bata, no? Muna siya mga kabida.
1: Bata lang yung Gapon.
0: Bata lang yung Gapon.
1: Hindi ginimatigula kay Bata. Mauna Kuya Bata, siya, Kadayuna.
0: At ang itibaya niya sa barangay, ang barangay ising staff. Nada si Danrel Daabay o si si Kagawad Rolando Uyong. Happy ko nalipat. Si Jonathan na Kasulukan, si si Kagawa Diapon, Mark Mantanay, Anthony Solis, og si Richard Picos, si Kagawa Bae, Annabel Alime, si Rodel Kinitaran, og si Amor 40, si Glenn Pina, Marilyn Lagi, si Charlene Kanyiti, og si Los Naungayan.
1: Diba karoon man itong adlawa, Lunes, nga na sila bisita?
0: Mora.
1: Mora ito karoon na sila bisita.
0: At itong Saroyon.
1: At itong Saroyon, gisa na bisita.
0: Pero wagi sa tadi kang Kuya Vic Barrios.
1: Musta niya sa Vic? Kuya Vic Barrios, ang kwa niya, higala sa masa Kuya Vic Barrios, mga kabida.
0: Oo na siya, mga kabida.
1: Okay, mora, unsay tanaw ni mo, Kuya?
0: Sa usaman?
1: Kay Kuya Bi, kung sa may tanaw ni mo yun, mo kuha ka ni karong umabot eleksyon. Huwag ako po na.
0: Noon, layo pa man kuya, pero pwede good kayo.
1: Pwede.
0: Oh, pwede kayo.
1: Pwede kayo. Kung si Kuya Bi, Barrios, pwede ni siya mahimo nga. Ito nga, isa sa mga city councilor, mga kabida. Kuya Bi, Barrios, ang higala sa masa.
0: Mula siya nga. Ito nang itubuy. Pagka city councilor sa siyudad sa Panabo, mauna siya mga kabida. Patakabalo o asa siyang linyada. Ah, pero kang Kuya Gub, mana? O kinsa kay iyahang manuko ni Kuya Gub?
1: Karoon na, sa Samal, padayon ang ilang katong kwa niya. Samal area ang karoon schedule sa ilang plan kikiki. Kaagapay sa kalinaw o kalambuan, mga kabida, ang caravan of services. Unya ginasabayan po kini kana ilang bigas sa to
0: bigas bigay
1: bigay bigay bigas mga kabida sa matag kato mga pamilya dako na kani ukuran na mga 10 kilos pwede mo kan dako na kani ang atabang mga kabida pero kung kato kinon tang huna on gud kay kini gud nga paghatag lang og bugas mga kabida murag usapan pa kwan lang ni murag banid lang ni ba tambal ha? Bani temporaryo pinakakuang ginunta sa ato mga pang-gobyerno karon ang kanang long term nga kaning kuan ginunta sama sa kaning kuan livelihood livelihood trabaho
0: para di magsaling
1: magsaling makabida sa magos sa ginabuhat karon diha sa Abraulio Iduhali makabida kay Konsehal Miko Duhali ginagakuan kana sila og kanang mga livelihood training makabida livelihood training. Unya, gawas sa livelihood training, pag human diha, murag tagaan ka, naay capital gikan sa kaning kwan, tingog party list ka na nga budget, naay kaning kwan, mga hatagan og capital mga kabida, kas, unya, kanang gikan pa sa magkwan niya, hatag nila magkwan ang DSWD. DSWD. Mga kabida, may muhatag sa ilaw kanang seminar bitaw ang DSWD mga kabida.
0: Seminar og similya.
1: Similya.
0: Apil na ng similya.
1: Livelihood training sa DSWD mga kabida. So mao na ginabuhat na, mao na ginabuhat diha sa ato nga konsehal sa Braulio Iduhali, Konsehal Miko Duhali. Kay tama manggipod niya ha. Dili nato tagaan og isda nga ibutas lang plato mga kabida. Ato silang tunloan ha, sa pagpangisda.
0: Tagaan ato, taga.
1: Saon pagpangisda ang mga kabida. Aro makatun sila. Nga, para doon na sila kung nga pagkaon sa ilang lamisa. So mauna mga kabida nga, ang kuhan nga pinaka-best yun ha, pinaka-best nga ihatag yun ang taas ato mga katawan. Kining
0: saong pagtudlo.
1: Livelihood. Ha? Livelihood, trabaho mga kabida. Okay man yung paghatag. Hatag tag bugas

0: Kuwaran po na.
1: Isara mo muna kaagi
0: ko yan. Isara po kaagi. So mga kabida, muna unta, huna-huna ang yukarong. Ang hiyatag sa mga katauhan ginunta. Ang mga katauhan ko po na, dili na kuwan mo rin, naanad na lang po bitaw. Naanad hata, magkatang lang usay ipanghatag mga kabida.
1: Bagong Pilipinas
0: ko. Oh, mao na bagong Pilipinas di ko ya. Inana na ang bagong Pilipinas. So maparehas na po na kanang mahibulong ta matutag sa ka lugar sa ka LGO. Mapunano ang pwede din yung mga tawhana ni. So mao na nagkadaghan po na sila mga kabida. Nagkadaghan po na kanang ginatawag nila og sa kwan pa mga regular.
1: Sinima na.
0: Oo, sinima na. Mato dito kanang nice session. Araw. Ay, pista na po na sila. No? Murag na po na sila siguro yung uksakwa na IGC. No? Magturi, naadiri. Adiri mo, dali mo diri. No? O diba yung ugmang adlawa, na ikuwan na ba dito ha? Dito ta. So, mo na mga kuwan na, naabot.
1: Asay.
0: Naabot na po ni sila diri.
1: Matay asay.
0: So, mo na mga kabida. Murag ito sila na train, na anad na sa pagpangwanda, pangayo. Kuan og hatag
1: kay lagi wala may no?
0: Lagi wala may wala trabaho, wala panginabuhian. Sumo na mga kabida, kinahanglan gyud sa ato nga kuan karon ri trabaho gyud, trabaho livelihood.
1: Mao gyud na mga kabida.

0: kadawat. So mao na kada dapat tan-aon pod ha.
1: Parente mo ito kuya sa tinglista.
0: Limpyohon gina dapat na labi na sa ato sa DSWD kay DSWD mangyud mo untay. Gitahasan magyud ini sa pagpangita, pagpili kinsa to angayan gyud nga makadawat di ini mga kabida. Di pod nato mamahayan pod ning uban pod lagi mga kabida. Once dunay musoroy sa panimalay, mangutana murag sorbi bitaw sa kahimtang sa mga kabida. Dili ma, dili mo gusto mo apil. Dili mo tagan og tarong kay lagi dili mo to uminana. Once nga mo abot na, ha, diha na ang bagulbol kay nganong wala sila na apil. So mao na itong kanunta ato agi pulunta. Pero di po nato po na sila mamahay tungod na mga scam bitaw na ay mga tukulay kay kunuhay mauna labi na ay mga yun nga magtukod o maggrupo kaya nadayo mo yun nga magkuantag para ID ay sosayo kanang ina na nga style mga kabida mauna ay angayan bantayan mga kabida na likayan girunta na likayan gina mga kabida
1: kay paamoto na mo
0: amoto na
1: pila ka ID ta pila ka member pati naghana
0: ID mag ID ta ha mag-amot ang ID, 100 ka, kada isa para sa ID. Sa mga na yung mga angay bantayan po.
1: Next, kwanto, 50 ka book member.
0: So, di ba, dili, kay 50 lang ba yan po na sila, kay Kugihan.
1: Ali, sa purok lang na, sa purok lang na ba?
0: Kugihan kayo na sila mong recruit mga kabida. So, before mga kabida, doon ay bakwan po natong ibalor sa Distrito 1 mga kabida. Ang Davao Light and Power Corporation Company karon mga kabida, nana sila yung mga kaning service center, bagong service center, labi nila sa Kapalong. Na sila service center nila sa Kapalong, naalang nila sa Inorosa Building mga kabida, nila sa Purok 6, Magsaysay Street, Maniki mga kabida. Abli kinila kaning service center mga sa Kapalong, Lunes hangtod Biyernes, alas 8 mga kabida. Kanisa, para sa mga magbayad sa billing, Ablik niya yung Lunes hangtod Biyernes alas 8
1: hangtod
0: alas 3 sa hapon. Yeah, ang sama itong mga mag-apply og meter mga kabida, meter application, alas 8 hangtod sa alas 5 lang kini mga kabida. Lunes hangtod sa Biyernes. Wala sila yung Sabado o Domingo diya sa Kapalong. Samta dito sa Tagum, Lunes hangtod Domingo. Bisan sa holiday. Doon na sila yung abli, kanina sa Tago mga kabida.
1: Okay, nangkapa pa sila.
0: Nangkapa sila karon, ang Davao Light mga kabida.
1: Kagapon doon sa Barangay San Miguel, lagi niabot ito kay nagtanaw sa mga kwintador ko ya. Kaya Davao Light, gihapon. Kay wa bang yun good turnover good sa Nordico?
0: Wala ikumpleto ang turnover mga kabida. Turnover sa katong mga dapat i-turnover, ang records mga kabida. May isan sa kanangkuan, ang ilang mga kuan diha, tanan. Muro, dito lagi sa Tipas, mga kabida, opisina gyud sa Nordico, kanhi Nordico.
1: Murag nagihan baha dito.
0: Murag nagihan o kaning di kay baha, murag nagihan o kalimpos. Kaya nang ultimo connection, wiring, nangatanggal, nangawala, mga kabida.
1: Ang elevator, murag gibubuan.
0: Ang elevator, di na mo function, nambuto yun sa gibuhat. So, mauna mga kabida, isa po nga, karong panahon na nagkapa pangitaon ang Davao Light mga kabida. Mauna nga, di na tumalikayan, doon ay mga problema, ay mga brownout mga kabida, dili magpangkalit nga brownout mga kabida. So mga kabida, medyo kapos kita sa oras na yun mga kabida. So, pasinsyahan yun ta, katong mga doon ay ning comment gani ha. Ning commit sa itong Facebook Live, wala nato maukuan po dayon. Anton nga nawala, nawala po na itong Wi-Fi, itong internet mga kabida.
1: O kato si Hawak mo ang bit. Kaibaw ko ato, kuya gihapon to.
0: So,
1: andito kayo ha.
0: Wala na tayo oras.
1: Iyahang gibutang dito, dili yung pangan. Hawak mo ang bit.
0: hilig ni sayo.
1: Hilig tong sayo. Oga mga kabida, salamat sa inyong pag-uban, pag-subaybay din sa itong programang Markas Kabarangayan din sa 96.1 Infinite Radio DXOD. Salamat po sa 90.9 Light FM. Sa ito ang CEO,

0: Salamat kayo kang kuya engineer ha, Walpe Orio, sa ato ang station manager nga mao si Ate Rose Volpa, o sa atong partner speakers lawak si Papa Caves William, o kang atong partners Kuya Mario Saladas. Kininyo nga bata-batas nga nginans Kuya Kaloy Pahutam Manamilit na, o gadagang kayong salamat. Bye-bye mga kabida.
1: So wala kita kita iuras mga kabida. So sa gihapon sa naandan si Kinis Kuya Mar, magayon kaninyo kung doon ay sinugdanan doon na po'y katapusan mga kabida. So Kinis Kuya Mar, magadapit na po kaninyo hantun na po sa sunod adlaw sa samagipong takna alas 12 hantun launa din sa itong istasyon, ang istasyon ang 96.1 mga kabida. So sa ngalan sa akong partner si Kuya Mar, Kuya Kaloy Manamilit na kanimo, makayong kaninyo. Salamat, dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Giusa o ginhimong kapsula. Clay gel mixers. Food Superman. Dagbanan sa mga nagbalian. Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay gel mixers. Food Superman.
8: Clay gel mixers. Food Superman.
7: A powerful band of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. Express. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May Serpentina Extract, known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May Chanka Pedra Extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus Block Garlic Extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
9: Handumanan sa akong kagahapon.
10: Babe, please. Ayokong inunaniya. Ayokong biyae. Maloy ka. Wala ko sa niyo mo. Agihin mo lang ko tanan, di ba?
11: Wala na ko'y gugmanin mo.
10: Ayoko nga niya, babe.
11: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon lang ako'y bagong hindi gugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
10: Please, babe. Ayoko nga niya. Maloy ka.
9: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
12: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

0: Mga kapawertan, maiga pagpabidaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuaga tulumanon, nagiyan sa pag-uban sa maayong paglawas. Kauban kanunay kaninyo sa kahanginan, usap ka na naturopathic practitioner, Dr. L. Palma. Maging kauban, alang niining atong mga pahinumdum, alang sa talambagan sa maayong paglawas. O siyempre, ayaw yun kalimot sa paggamit sa atuang mga kahibulungan nga kapsulahan. Ang Power 10 Probio Capsule alang sa pagpalig-on sa lawas. O niya nga atuang clay gel mixed herbs food supplement na mo'y mualim sa mga balatian nga imong gipang bati. Dangop sa duha ka kapsula mga Power 10 kay grabe kaayo ni makaayo kining atuang clay gel mixed herbs capsule. O kini ang atuang bago nga kapsula. Dinuyugan ang atuang Power 10 Probio Capsule. Alon sa diana, balansi yun, epektibo yun, o dali lang yun, kaayong maulian ang imuhang lawas. Kaning atuang bagong kapsula, mga Power 10, ayaw mo kalibot kung buanto mo, musulay mo ni ini sa mga pharmacy nga tuang ibutang naman yun ni mga Power 10 sa tuang clay gel store. Kaning atuang clay gel mixed herbs food supplement. Aduna siya mga Power 10 serpentina, aduna siya gitawag black garlic, aduna siya gitawag nga sambag-sambag o galingato. Alon sa diana, dali lang yun nga mga hilis, ang mga bukol, ang mga uric acid mga Power 10, mga balas-balas diya sa imong mga tuhod, o niya ka itong mga bato diya sa imong kidney, ang imong pagaguba sa imong atay, sa imong kidney, mapabalik mga ka-Power 10 nga ito sa maayo, ma-repair siya. Kay duna na'y katimbang ang atuang Power 10 Probio Capsule. Ang atuang gitawag nga clay gel herbs food supplement. Pinakanindot, istingin ninyo mga Power 10. Kung duna kay laom nga balatian diha, dangup yun sa atuang bagong kapsula ha. Clay gel mixed herb food supplement. Ang pamaagi niini sa pag-inom mga Power 10, pwede na siyang imnon sa dili pagkamukaon. Pwede po siya imnon mga Power 10 after nakamukaon. Why problema ni siya mga Power 10? I-balance ni siya samtang magamit ka sa tuang kahibulungan nga Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule, dali na kaayo siya musulod, pinaagi sa pag-supply, pag-maintain sa pagpaligon sa lawas, paghinlo kanunay sa matag-adlaw. While kininga tuaw usab nga gitawag nga clay gel mixed herb capsule, mauni ang tabang sa pag-alim sa mga naguba diha sulod sa imuhang lawas. Testing eh mga Power 10, nga tuaw nga clay gel mixed herbs food supplement. Mauni bago na itong kapsula ha, sa tuaw nga Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang atuang kapsulang kasaligan kaayo nga dunay daghan nga mga sangkap o sagol. Simple kaayo ang paggamit sa atuang kapsula. Gamitan na siya, pwede na sa dili pagkamukaon. Pwede po na magka-Power 10 inughuman ni mo o kaon. Mugamit ka sa tuang clay gel mixed herbs capsule. Uniya ang Power 10 Probio Capsule sa dili pagyud ka mukaon kay probiotics man siya. Pero kaning atuang clay gel herbal capsule magka-Power 10, pwede na siya nimo nga gamiton human og kaon o sa dili pagkamukaon. Mas maayo pa magka-Power 10 nga dito nimo imnon siya sa inigtulog nimo kay nindot kay mong tulog. Uniya ang repair system sa itong lawas mapukaw. Pinaagi sa tuang clay gel mixed herbs capsule. Ang kapsulang herbal nga grabe kaayo kahibulungan tungod sa mga sangkap nga upat kabuok mga Power 10 nga maogi mutabang sa imuhang lawas. Wala nga tuang Power 10 Probio Capsule. Ang iyang gamiton, ang iyang himuon mga Power 10 is i-cleanse niya ang atuang sistema, ang atuang dugo, i-maintain niya ang vitamins and minerals. Unya samtang ni ana ang buhaton mga Power 10 nga atuang kapsulang Power 10 Probio Capsule, musuporta siya pinaagis paghatag og bitamina og mga minerals. Ang atua pod nga clay gel mixed herbs capsule pwede kanindot mo kaayo kay mutabang siya pag-repair yun sa mga gaduguba. Especially kung bigay na kaayo ang atuang kidney, doon na mga bato, bukol, mga Power 10, bungkagon sa atuang clay gel mixed herbs capsule. Tungod sa upat kasangkap nga ato nang gikaingon nga grabe kaayo siya. Unya mga Power 10, pinasayod man gyud ta nga kining atuang lawas once nga mubaba ng immune system. Unya musaka ng acidity level mga Power 10 sa itong lawas, magpanik ang atuang lawas. Unya ang atuang calcium mga Power 10 mo release na siya gikan sa tuang bukog nga mooy mo neutralize sa grabe nga acidity og dili balanse nga pH level sa tuang lawas. Ang sobra ni ana kanang gitawag nga calcium deposit, mahimo na siyang bato diha sa tuang abdo, sa tuang gallbladder nga mahimo siyang nga stone mga Power 10. Pwede po na siya mahimo siyang balas-balas nga mudikit diya sa imuhang mga lutahan nga mahinungdan maghubag mga Power 10. Bation nimo ang uric acid mga Power gluten. Mao'y gitawag nga arthritis. Doon na mga inflammation diha sa imuha mga kumagko. Sa mga tuhod nimo, magdanguy-nguy, nakasakasakit, magkapawartan. Pero pasalamat ha, na dunay paspas kayong mubungkag sa mga gitawag na calcium-forming magkapawartan nga hinungdan sa sobrang disbalansi sa pH level sa tuang alawas ng alkaline ubos na kaayot. Gamita na siya nga clay gel mix herbs capsule, i-combine na siya magkapawartan sa tuang kapsula. Sulayidan inyo nga tuang clay gel mix herbs capsule ha. Kay grabe na siya makarefer tungod sa iyahang serpentina nga makapalimpyo og makanindot sa flow sa tuang dugo usab. Unya mutabang usab kini sa gitawag nga pagabungkag sa mga bato nga namugna mga bukol tungod sa sambag-sambag nga naa niya na. Unya doon na siya alingatong magapowerten nga para sa tuang kidney. Kanang taas na kitag creatine level magapowerten sa tuang lawas. Kanang taas na kitag crea sa atuang dugo magapowerten meaning ana minus na ang atuang kidney sa pagsala. Matabangan kaayo ang atuang kidney partner kaayo malipay ka itong kidney kung atuang gamitan sa clay gel mixed herbs food supplement capsule. Ayaw kalimot sa duha na ito kakapsula ha, ang clay gel mixed herbs capsule kung ang atuang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement. Wala na kita yung oras pa lang sa pagparayo sa unahan. Dr. Al pala mabagayon kaninyo lawas bilabong bahandi sa tanan atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan na Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang clay gel Max Herbs Food Supplement Capsule.
1: Hoy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, uy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini Marie ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Datu agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo agnisi.
1: Ayay ka, kumbate pre. Clay Gel Coffee Mix. Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag-clay gel coffee mix na kita. Tungod kaya doon na kinimalunggay, chia seeds, stevia, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, pomegranate, vitamin C, mangosteen, guyabano, gusibiri, acai berry, ginseng extract, spirulina, gotokola, cranberry, ug moringa nga mubos sa atong immune system. Lagsi kita kanunay ug dili daling maluya sa atong mga buluhaton ug makaabtik pagid ni sa atong panglawas. Ug aduna sa kini probiotics ug green barley nga mulimpyo sa atong tiyan aron mapagawas ang mga toxic nga nagpundo sa ilawom sa atong kalawasan. Nga mo'y maghatag ka natong sakit sama sa ubo, sipon ug ilanat. High blood pressure, diabetes, insomnia, depression, kidney stone, migraine, arthritis, ug uban pa. Ug posible pa nga magkasakit kita og cancer. Ug balikayan usab ang pagpanakit sa atong kalawasan, pagbinod sa kabukugan, daling maluya, ug pagkasakit-sakit sa lawas. Mao nga unsa pay gipaabot ninyo mga palangga? Inom dayon sa misteryosong kape, Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Makaayo pagid ni sa dunay taas nga blood pressure or high blood. Adunay taas sa kolesterol o diabetes. O makaayo pagid ni sa atong lawas. Kaya ang gigamit niini nga pangpatamis, mao ang stevia. Ang stevia mao ang pangpatamis nga gikan sa sagbot nga tambal nga non-calorific. Alternatibo sa asukal sa mga pagkaon o imnonon. Mao sad ni ang gigamit nga pagtambal sa dunay diabetes. O makatabang sad ni sa taas og pressure sa dugo. Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Dalit ka na to sa nagbaniog na nga tigama sa misteryosong kape, ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo, nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon nga magahisgot sa mas maayong benepisyo nga atong makuha pinaagi sa kape nga Clay Gel Coffee Mix.
6: Clay Gel Coffee Mix.
5: Aniya na ang Clay Gel Coffee Mix, kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tulumanon. anong dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Ang tigi mo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alam sa mas maayong panglawas.
7: Hello mga kakape, maayong adlaw. Welcome sa atuang pagpanaguban. Nanenapod ka rin atong 5 minutos nga tulumanon. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tigi mo sa atuang milagrosong klase sa kape. Nga lamian kaayo ang resulta sa atong kalawasan. Gumikan kay kinisya, nagaangkon sa mga 20 ka mga ingredients nga napamatudaan nga makatabang sa itong kalawasan. Ang moringa, chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, boa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, aduna kini mangosteen, acai berry, aduna po gani sa spirulina, ug green barley, cocoa, ginseng extract, ug usab ang pampatamis ni ini nga natural kayo kaning atong stevia. Sa itong mga kaigsunan di agaroon, nga doon na po yung mga problema sa ilang lawas. Di man ikanunay, nga kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds na pamatundaan kini nga makatabang sa atong pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Kamalo ba kayo galang igsuon nga sa Pilipinas, taas na kayo ang bilang sa mga taong nangaigo o ginatawag ng mga heart diseases. Usan ni nini ang hinungdan maukining pagpanigarilyo. Kamalo ba kayo galang igsuon sa latest survey sa Department of Health, daghan kaayong mga manigarilyuhay, no? Kaning mga mukonsyum o gisakakaha kada adlaw ang naigo sa ginatawag natong mga problema sa ilang kasing-kasing. Kinigumikan kay kung kanunay kang nagkapanigarilyo, posible nga maglapot ka ng imong dugo. O kung lapot ang imong dugo, lapot sa mga dugo ang mo agi sa imong kasing-kasing. Let's face it, mga igalagiso na ang trabaho sa atong kasing-kasing, nagapump na siya sa dugo sa tibok natong kalawasan. O gusto, mga igalagiso, kung ikaw bisyado, ano na kay bisyo, and kanunay kang nagkakumpiyansa sa imong kugalingon, sige lang kang panigarilyo, no? Kanyang mga kaigsunan natong dili makakaon nga dili magsigarilyo. Kanyang mga kaigsunan natong dili makalibang nga dili magdalag sigarilyo. Timani ka nunay, ha? Nga delikado kayo ka na, mga igalag igsun, gumikan kay pinaagi niya na mamahimong lapot ka ng imong dugo, inigagian na sa imong kasing-kasing igalag igsun. Delikado kayo nga makasinati na inong kag mga dinagko nga mga problema o pagkapalyar sa imuhang kasing-kasing sa pag-function ini. Pag dili na gani mo, mo function ang atong kasing-kasing, murag dihanagid ko to, bang ato ang kinabuhi, no? Munang importante gigayo nga likayan ang mga bisyo o undangan gumikan kay walay kini ikatanyag kaayuhan sa atong kalawasan kun dili ang pagdaot lamang sa atong kinabuhi. Munang kung ikaw igsoon manigarilyuhay ka, undangi ka na, ha? Maning kamuti gayod ang usa sa mga maayong pamaagi para makaundang ka nag yung imong kaugalingon nga will, kining imong kaugalingon nga determinasyon nga makaundang ka. Hadlo ka imong kaugalingon pagunahuna og mga butang mamahimo nimong samputan sama sa lung cancer, pag-angko ng problema sa imong baga, pagdaot sa imong kasing-kasing, ug alibana gyud mga igalag igsuon ang pagkamatay. Ug usa mga igalag igsuon ang usa sa mga maayong pamaagi isang i-divert nimo ang imong atensyon, no, sa mga lain nga mga butang. For example, kung ikaw medyo kung nagtrabaho ka and then murag dili ka maka-function properly, kung ikaw nagapanigarilyo, may pang magkape ka, no? Ang pagkape usa sa mga maayo nga pamaagi para ma-divert ang ato ang panginahanglanon sa nicotine. Kinagumikan kay ang kape, aduna gani siya insaktong katamison nga makatabang sa atong kalawasan. Ang kape nga kung gibot pasabot kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pinagi usab sa mga sangkap sa ato ang clay gel coffee mix, makatabang kini siya sa pag-angko nato sa maayong pamaagi nga kitang tanan, mas mahimong himsog o adunay panlaban sa mga balatian. Munang kung ikaw isuon, medyo paminaw nimo, aduna kay mga ginapanghambin pa diyan ang mga problema sa lawas. Sandig na karon sa kaping makatabang, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
5: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tihi mo sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At ang ilang hihapon kini sa sunod nga higayon, alang sa mas himsog panglawas, pinaagi sa kaping Nutrilicious. Nutritious na delicious pa ang clay gel

0: padanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.

Sa pag-usab ay yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao tutob sa abuton sa tong Sibya ang dumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kahinan ikan sa mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nagkanimog kanako kanatong tanan maghatag o pagtulunan. Atong sender usa kalalaki ito di masayaran karong taon-taon at kung sa dili pa lawas nga piskay basta naka power 10 probio capsule kanunay maintain sa power 10 aron ka matabangan nga mag kinabuhi nga piskay magkuyo nining kalibutan ng maayo ang lawas at yung likayan ng makadaot sa mga organs ng lawas especially kada mga fast food mga junk foods, soft drinks mo gina makadaot sa tong kidney unya mahimong mababagan unya ang atong mga plano mga palangga kun atong abusaran ng atong lawas atong hinumduman nga ang atong lawas gideklara ni nga templo sa Dios mo nang ato ding ampingan mag-invest na niini kun nag-invest mga litas mga material nga mga butang unsa na lang kaha sa atong lawas nagideklara ni nga templo sa Dios si bisan kinsa nga mulaglag niini paglaglagon ko usab matud paslabaw magkagaho mga palangga mo nang power 10 probio capsule dako ni kahimuan sa atong lawas labi na nga dunay 10 powerful ingredients maayo sa atong digestive organs kung constipated ta matabangan tas power 10 kung high blood diabetic magnormal ang atong sugar ang atong blood pressure unya bugtong kapsula kini nga mohinlo sa tanang organs sa atong lawas power 10 probio capsule unya ayaw sab kalimte ang atong pinakabag-ong kapsula kini nga clay gel mixed herbs food supplement dako kay ni katambang mga palangga mo ni mo repair gud sa mga na damage bitao katong mga dunay mga kidney problems dunay mga problema sa atay kining atong clay gel mixed herbs food supplement do na mangud siya serpentina na ay black garlic sambag-sambag unya alingatong ang pinaka power gud mga palangga grabe ni ka epektibo sa mga kapsula especially ni atong tunay ni mga kidney stone doon na mga problema sa atay. Ingon man, katong insumyahon, makatabang niya, tistingin ninyo sa pag-inom. Grabe kanindod siyang tulog. Siguro gumikan sa black garlic nga naniya. The best kainis sa mga high blood sap. Sulayin ninyo ang clay gel mixed herbs food supplement. Makatabang, makaayo. O syempre mga palangga, dako nig kahimuan sa itong lawas. Walay side effects, walay overdose. Unya ang mga herbs nga gisagol niya, pinili yun eh. Giusa sa ato mga eksperto aron matabangan ta sa ato mga gipangbati especially ni ato mga doon na nagibalatian lala na clay gel mixed herbs food supplement. Ingon man ang clay gel coffee mix with malunggay at chia seeds lami nga magkatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Lami kayo ng coffee, clay gel coffee mix, inigtilaw ni mo, sigurado yun nga ubapuhon mangita ka na sab. O yan na kanindot magwan ang coffee, kay lami o niya magkaayo sa itong lawas, muna'y nakalamang niya, muna'y nakanindot sa clay gel coffee mix. Maintain anak nga coffee ha, kung mga pika lang, dritso ka na sa clay gel coffee mix, worth malunggay and chia seeds. Lami! Nga magkatagbaw sustansya vitamina ang mupatibabaw. E naman sa Jossie, Vitamin C plus Zinc, aron dili kadali taptag balatian, mas makalahute mong lawas, dili kadali kapuyon, hindot nga tulog, lawas nga baskog, unya, panainig mata ni mo sa yung kabuntagon, kondisyon imong paminsar, mag Jossie na everyday, aron everyday, okay. Kauban nga itong nunglading essential oil, duha ka variant, nunglading essential oil, lagundi, nunglading essential peppermint. Tungod ni katabang, tungod kay effective kayo, lagi nag-ihaplas ni mo sa imong kalawasan, manuhot-suhot ang kanindot niya. Marilive ang ato mga panakit sa lawas, pamuypoy, mga pamaol, o niya gawas nga epektibo humot sa mga nunglading essential oil. Buna kung magpahilot ka, magpamassage ka, nunglading essential oil lang ang imong gamiton. Kauban sa mga kaubanan na mga partner, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Huwag tang ang kalipong kabuhi, marilax pang imong pamati.
Inabadan sa clay gel soap, pampahamis sa kutis. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Dunay kapayas, ugatas, collagen. Nga mo'y gikinahanglan sa tong panit. Kanang inigpanabon ni mo, ana. Duhak si mana gikan sa paggamit, makita nimo ang kausaban. Kaputi nga mo bagay nimo, blooming ka kanunay ilang taon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Gamita sab ang partner niya, clay gel breathening lotion. Aron mo hamis, mo kinis ka pa. Kutis artista, kutis porsilana. Ang Viscobac eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw sa inyo mga... Gibati diha nga dili na komportable inyong pananaw, gumikan kay hago kay mo, namo sa init kanunay, abog, pollution sa palibot, nga di malikayan tungod sa atong lifestyle karon, no? Na namagita sa new generation na takaron, tanan naka cellphone na. Ang atong mata nakatutok kanunay sa cellphone, di malikayan mga palangga nga mo aksyog di na komportable itong pananaw, magpuwa ato mata, mo na mas nindot nga doon natin proteksyon. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ayon man ang Gromate multivitamin syrup for kids para sa inyong magkabataan han nag-edad 1 to 12 years old. Pwede mo'y gamito ninyo, 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Ang bata bitaw, dali ra kasabot sa klase, taas, di na pugsunan o kaon, pagkagabi, sayo kay matulog ang inyong mga anak. Sulayin ninyo, kining Gromate multivitamins. Tindot manggod ni, kay mutabang sa pag-develop sa ilang brain, dapat nga magtubo ang bata nga, kanabang matabangan nga dunay supplement nga makatabang sa ilang brain, ma-develop og insakto, kuno matingala ta nga bright og kaliwat sila, pero mga utukan kay mga kabataan. Tungod kay mintras bata pa, pwede din nato silang matabangan aron nga ma-develop ilang brain, magdako silang utukan. Unya dili na mapurhisyo in town nga tuma magtutudlo. Dili na kasabot sa klase, unya di na pugsunon og kaon pagkagabi sayo kay matulog ang inyong anak. Gromate multivitamin syrup for kids, the best multivitamins in the market today with 10 essential nutrients. Ato na hatagan og pagtagad ang ato pinakomot nga perfume ay kalimtin ninyo, mo i-spray ninyo, gusto mo humot kaayo hantud 24 oras, Carry Perfume. Grabe ka humot, mga limyon ang kahumot sa Carry Perfume. Handumanon sa

Dear Nong Ladina, bayong adlaw sa tanan ng mga naninaw na ining programa handumanan sa akong kagahapon. Nung lading suki ko nga tigpaminaw, hinungdan nga nahagit ko sa akong kagalingon. Ngay padalasab na ako ng kasinatian sa akong kinabuhi. Nga hangtod karon, nagpabiling lapas akong padunduman ng kasigasin. Nung lading dunay mga pagmahay, stag sa tagsa na itong kagagalingon. Muna'y giingon nga, kung ang pagmahay lapas, mag-una palang unta. Magmahay na tandaan, kung dita magmahay, inigabot sa kaulahian. Pero nung lading, kung doon ay mga problema, nga paminaw ni mo, depres ka na kayo. Dilingin dita mabuan as paglaong, salik sa kahitasan, tungod kay matabangan ragita. Nung lading, kini akong kaagi, kabahin kini sa mga panghitabuso ang kinabuhi. Og aron inyong hisabdan ang kinitibukan ini, akong isay-isay, tigan sa sinundanan. Ako si Christian, taga Butuan City, Agusan del Norte.

0: Ang nasayaran nga, nagtrabaho ko din is Cagayan de Oro. Api nila, nagtrabaho ko. Pero, ipadayin ko kiskwela. Sayang lang, wala sila. Tugmapon, ipakita na ko ng akong diploma. Ipakita na ko ni Mama o ni Papa. Excited ko.
1: Congratulations, Christian!
0: Salamat, sir.
1: Nihuman ka na ngayon. Wala'y mga ginikana ni mo. Ikaw na mag-unusa.
0: Wala, sir. Wala mas lamang kay Bawagod nga. May eskwela ko din eh. Ang ilang nasayaran niya, itrabaho ko.
1: Oo ba? Nalalasing eh. Ikaw na lang, akong eskorta ni noon.
0: Pinuod, sir?
1: Oo. Dali. Eskorta din ka.
0: Salamat kayo, sir.

ko lagi kiduka. Ikan sa pagbiyahe kiniya. Ikan sa terminal. Hangtod. Hapit na kuma. Abot sa musbuton. Wala kiputi ang duka sa gamay. Dala na ko ang diploma. Ipakita na ko nilang mama o ni papa. Sigurado ko. Ikalipay nila nga. Nag-initiative ko kakuha. Excited ko. Excited ko nga. Makita ko na silang reaksyon. Excited ko nga. Malipay sila. Sa kalampusan. Nga akong naangkol.

0: Ay, perteng taas as init. O, nang apikig kay mga tanom. Ako li ni Kalingawag buo-buog tubig. Basig madapa.
1: Ma!
0: Oy!
1: Ma!
0: Christian?
1: Ma!
0: Oy! Anak! Ay! Di pa uli ka man, God. Kumustang imo trabaho?
1: Ma! Oh!
0: Unsa ni?
1: Ma, ni human ko giskwela.
0: Iskwela ka, Christian?
1: Oo, ma. Natunong man siya nga. Di-offeran ko. Kung gusto ba kong mapaday na giskwela. Mutungula kong magkauli. Pila katuig din sa to, ah.
0: Mao ba? Ay, pastilan. Ang kamingaw na mo ni mo in town. Sakos langit. Malipay gitos papa ni mo. Dali din eh.
1: Sige ma.
0: Dali. Rode! Danag imong anak!

0: Oo, Rode. Di ka mabali pa yun, ha?
1: Niuman ko giskwela pa.
2: Bode ay nga. Huwag ka rin padaladalang kwarta.
0: Rode, unsa ko na imutunada?
2: Ay, kalang giskwela. Aba ka binipisyo, ana. Ang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kadaghan ro propesyonal na human way trabaho.
1: Oy, Rudy, hindi hinaya o rin ang imong sulte. But ipasabot ni mo, huwag ka malipay sa naabot sa imong anak.
0: Ay, praktikala na mo ito, anak.
2: Pa, kaingon ko ba proud ka na ako? Kinakauman ko iskwela.
0: Basta sa panahon ka ron, di na uso iskwela.
1: Hoy, hoy, Rudy! Anak, pasensya ay natos papa ni mo. Ingon ana, gyud na. Wa mong kunay grados papa ni mo.
2: Ah, naglibo ko. Kung siya makalipay niya. Isang sawan ako sa pagpaningkamot. Huwag ko makadungog na. Nahimong proud siya. Tingnan ako.
1: Ayaw na nag-idibdib. Ang importante yung malipayon, me. Proud ko ni mo.
2: Milakaw ko din yung kumika niya. Tungkol kay gusto niya maningkamot, me. Nga naingon sa uli gugma si papa na ako, ma.
1: Ay, nanak ko na ho na. Ay, nasikikila. Kung sa pa. Dali na hinoon. Dali na. Nag-ihaw ko kamayang manok. Dali na. Naasap tong imong maigsoon karon. Mag-usa ta. Atong isilibrar ang kalampusan ni mo.

Nung lading, usas makalipay, makapadasig nimo. Ang suportas mga ginikanan. Nindot paminaw nga, may mo silang proud. Kuno sa imong nabot. Pero sakit ka ayong nahunahon. Kadunay usa nila, nga wala malipay sa imong gihimo. Nung lading bisan pa man, matawag nga negative si Papa. Matawag manggod nga, dili malipayo ng pagpuyo nila ni Mama. Tanang bisyo na ni Papa. Wala siya maguna-una. So malabot, ang iya ang karon lang. Matagan lang imo siya para sa bisyo. Kalipay na niya. Nung lading sakit mga huna-unaon pero gidawat ko na lang. Tungkol kay si Mama, maluoy ko niya. Grabe ang iyong suporta na ako. Nung lading, wala ko magdugay dito sa mga. Nagtrabaho ko. Saan ko pagtrabaho?

0: Tempa, kita ka ba nang apply ni? Pero, nakabutuan mo ka ka.
1: Oo, oh, sir. Lumadak maginikanan din eh. Sa Gusan del Norte.
0: Ah, mo ba? Tempa, uy. Mag-upagir ka nakagraduate, no?
1: Wala pa kayo makuha ko. Uban nga mga kinanglanon, sir. Pero kung ikinanglan, pwede nga kung atungon sa kagayan. Makuha tayo na ako kung tiwar.
0: Sige lang. Saan maiko? Upo ko sa kumparing balibad ko. Hangyo po siya nga. Tabangan lay ko ka. Kibaw ka ba kung insay nagbakit din mo?
1: Kula ko'y kasayuran, sir.
0: May kakulong tao. Nahimo ko no kang sakop niya sa una. O niya, dihang nasayran rin na human ka, malipayon kuno kayo siya ni mo.
1: Basig ito na kong gitrabahoan sa una, sir.
0: Wa ka masayop.
1: Kaila din mo, sir?
0: Ay, ngadikot kaila. Ilador din sa butuan. Bong. Sige. Apel ka ugma sa unom kabuok interbyuhon, ha?
1: Sir, salamat kayo. Salamat sa oportunidad, sir.

0: Congratulations. Tulo ra gibong nadawat. May gani kay may imong pagtubag pod. Niya katabang po tong nagtabang nimo.
1: Salamat kayo, sir. Uy, kabutan nga na kong kalipay. Basta usa lang akong masaad ninyo. Maning kamot ko nga, mas gustuhan ko ninyo din eh.
0: Maning kamote lang yun ha, kay may gani kay nasuod ako ng manager din eh. Kay, sa kusay sugo na niya na ako kung magkitubanon. Ngunang, badaan po na akong istorya. Pero, okay man yung mga tubag. Siya man sa mingon nga, dunay potensyal ka. Kabalo ka.
1: Salamat sa pagsalik, sir. Basta, yung explain akong kalipay. Gikan nila, dito mga panahon nga nagtrabaho ko bisan asa. Pero, karon, katrabaho ko nga, inakasosyal, na dinisod sa opisina. Pero bisag na ako dinisod sa opisina, sir. Maningkamot kong mutabang pas mga bulohaton. Kung pwede, mutabang ko panghinlo sa opisina.
0: Ay, iyon ako nauna ng panghinlo eh. Ano may utility na to niya? Kadang driver na to, more po utility din eh. Unay na pa kung nauna na. Oh,

giskulahan. Dili na ko ma-imagine. Ikan ko sa Cagayan. Grabe akong trabaho nga to. Around, stricto pa kay kong amo. Pero nakahuman ko.

0: recover ng labing gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo nga hugna gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba kanarang power 10 may gisigihan ako inom
1: karon okay na imong paminaw ma
0: oo unang labing dili lang pud kay ako lang nagamit na bana pati akong inahan kay
2: nag-eskwela na tayo siya. Ako doon. Mas makabantay na ako.
3: Vina!
4: Kinsa ka? Kaila ka na ako? Gitawag mong kukunin mo.
2: Gamay ka pa ka sa Arizona. Anak ka ni Kuya Carlos, di ba?
4: Yes. Kaila ka ni Papa.
2: Suod me. Huwag ka na ba mahinumdum na ako?
4: Christian?
2: Oh, naaram din na. Yes, ako.
4: Asa ka na trabaho? Naka-uniform ka naman, good?
2: Ananda ko nga building daw.
4: Congratulations! Wala ka naman magkaagit sa mo, ah. Wala na mo magkita ni Papa.
2: Dugay na. Di ka na itong paglargan ako sa Cagayan. Dito ko na trabaho. Ang tod, kaluyan nga makapadaan ko kiskwela nga to.
4: Wow! Kuya, congratulations!
2: Salamat, Vina. Oh, nag-eskwela ka pa karon?
4: Napukas silang Papa. Ang butoy kung makaya pa nila. Wala ko'y idea kung hangtid ko kanisa. Bugat naman ko't maloisap ko nila.
2: Oh, oo ba? Nagkaon ka na?
4: Wala palagi. Igo-igo rin akong bahon, kuya. Gislay punta na ako. May nilang mapuno situation.
2: Oh, oo niya. Mapas mo ka na yan, ha?
4: Ano naman, sab? Tubig-tubig lang.
2: Mga online nun ta.
4: Librehon ka ni mo, kuya?

0: nag-i-order, oy, kuya. Thank you kayo, ha. Maka-utangkit ka ni mo, ani.
1: Eh, naguno na, ah. Dugay ming nagkuyog ni papa ni mo.
0: Maukit, makainamdam ka ni mo sa una, kuya. Medyo, may tambok lang kakaroon. May wangmood kay ka sa una.
1: Huwang kigigay ko. Munang, wala ko ma... Ako matingala nga. Huwag ka magkailada yun ako. Oh, pagkaon pa.
0: Kuya, dili ka. Huwag ka magkinanglan o working student. Sige na kuya, basalan sa imang isugot na ako. Pwedeng tigla baba sa imang sinina or tighinlo sa inyo.
1: Vina,

0: Wala ko maanad nga. Doon ako'y sulugon or naimuhimo sa akong trabaho.
1: Sige na kuya, bas hindi ay, makatabang ka na ako. Pero kung dili, okay raman sab. Gusto raman kod ko nga. Makapadayin kong eskwela. Gusto lang ko nga, mahuman ko. Huwag kailain pangandoy. Bisan man to, at listed ka ayaw mi.
0: Sabot ka ni mo, Vina. Pariyatag na agyan. Dali-dali. Labi na nga babae ka.
1: Mabitaw. Sige, kuya. Manaman ko kaon. Okay lang i-take out ni.
0: Kira, wala yung problema. Kanin tanan.
1: Salamat kayo. Huwag dali na lang niya kung magdugay, ha?
0: Sige. Ah, miss?
2: Yes?
0: Wala kong take out ni tanan.
2: Magkasa ko og cellophane. Sige, sir, ha?
1: Asban ko, kuya. Kung nakinahanglan niya ka, ha? Tawagin ko. May nilang, dako kayo patabang na ako.
0: Sige-sige na. Una-unaon sa nakos makadagan na.
1: Magpaapot ko ha? Kaya?
0: Lagi-lagi. Malangit sab ko ni mama, ni papa.

0: Ikaw ba? Dayon. O sa masay buluhaton ng bata atin eh.
1: Ikaw lang kibahala, ma. Siya mo kanyang mula basok mga sinina. Siya mo hinlo. Kabalong sa muluto.
0: Ay, okay ramang good unta. Kay naanad naman ta ng trabaho. Lain sa biyot kaayo og. Gikan ka, misik ayos trabaho. Unya na nay mo pulis yung mga buluhaton. Murag lain ka ispaminaw.
1: Sabot ko ni Uma. Pero unta, atong atagal siya sa bata. Nangandoy sab na yung mga ginikanan. Si Kuya Carlos o na, maginay mo kuyog na ko. Bisagun siyang trabaho, mo nang ini pauli na mo, makadading ko bugas, makadako gisda.
0: Mao bitaw, no? Buotan bito to iyang amahan si Carlos. Ang iya pong asawa, mo idaghan kay kontras ila.
1: Ay, nagisguti mo eh. Namgitay mga negative, positive. Pero, importante lang makatabang tama. Gusto lang ko nga, ginagmay ramang good. Pila raman na gasto. Kay, importante nila nga, nalagi magkaabag sa tuition ginagmay, allowance.
0: Nalala, sige. Umapuhon pa ni anak din eh. Kasi pangan ato?
1: Si Vina, ma.
0: Ah, si Vina di ay. Sige, sige.

Nung lading ha. Kung tabangan ka, di gili yun na imo malimtan. Kala nakahimo o maayo ni mo. O gang amahan ni Vina, nga si Kuya Carlos, muti ni tabang na kusaw na nga makakita o ginagmayang trabaho. Muti kita bangan sa nako. Nalipay ito si Kuya Carlos. Naniwang lagi, gumikan kay Anasigibati. Motong dili na kay niya masuportaran ng iyong mga anak. Labi na ni Vina. Nangando yung taon nga mahuman ang eskwela. Nung lading, kugihan naman sa trabaho sa Samoa. Eskwela siya. Okay lang sab silang mama. Ay kugihan lagi. O kunya,

0: Oh, ang lison ko, lanto eh. Hindi makita sa saon. Sa gito ba siguro na i-record niya? Siguro din eh. I-check o ga, suway. Oh, ma'am? Ganihara ka din ang tindog?
1: Bago pa man. Busy pa man good ka. Okay lang.
0: Oh, ma'am, pasensya na. Wala ko makabantay din dayo ni mo. Nakako gilantaw. Wala mo ko naka butang din sa record na to din eh. Ito bang nagreklamo din eh?
1: Maulagi. Maulagi akong gi follow up karon. Nagtawag mo good si manager. Kay basta kay kana silang pamilya man court. Usa na sa mga pioneering sa dinhi sa atong gitrabahoan.
0: Oh, mo ba?
1: Sa akong nasayran, murag doon ay share ang murag uncle nila.
0: Pero wala ganyan din naka-record, ma'am.
1: Mga bitaw, okay lang ni mo. Makikuyog unta ako. Gusto lang akong i-interview sila at tuon lang.
0: Oh, sige, sige. Mas may nga masulbad. Pasensya na mo, ma. Ang gisogo ni Sarah ko, wala git.
1: Okay lang, uy. Nagbase man sab ka. Kung ansi naka-record din na. Kuyogin nalang hinoon ko. Para masulbad na to, ni.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Di nila ko siya was magpaabot.
0: Bilib ko ni Ma'am Rachel. Okay. Humble git kayo. Bisag, una kinakaw din ni. Pog, happy na siya manager. Pero, dili yun ta. Kuyugan ako siya. Ang tapasulbad niya eh. So, kay maipamaagi yan eh. Kay, kulay ko din sa record. Lisot sub kay buot-buotan.

0: En el que problema de mamá, para que aún así no, no.
1: Salamat.
0: Ganin lang ma'am. Una yung masuggest na ako. Gusto mong kaya ni manager nga maka-avail kay ang ilang mga kaliwat sa sub sa mga pioneering din sa atong gitrabahoan. Ma-i-share gani ang iyang uncle. Ato na lang i-appeal na lang di ay.
1: Maulagi. Ano na lang no? Ato na lang paningkamutan. Total, tanan doon na may consideration, di ba?
0: Sakto ko, ma'am. Ikon magbasa ito sa record. Dili gyud sila maka-avail. Dili sila mahatagan sa benefits. Ano na lang, muna akong suggestion.
1: Sakto man, sab. Thank you, ha?
0: Thank you, Sonsa.
1: Naimo kong gatagag idea.
0: Kamay rin mo, may. Ah,
1: wait, una ha. Kaya doon ay tawag.
0: Sige, ma'am.
2: Hello, babe. Ay.
0: Nanday, uyap si Ma'am Rachel. Sweet mong kagtawagan, babe. Ako, honey, wala pa yun. Masa kay feelings, no? Kung doon natin, may mong hinigugma. Pabutong lang ako sa Ma'am Rachel din eh. Ang importante nga, nakasuggest ko si Mahimon. Pabutong lang ako din eh.
1: Christian, mo-up ato na ta?
0: Sige ma'am. Padulong na ko din ha.

0: Okay kayo, Christian. Approve kayo ba? Kabogi ka.
1: Usay pasabot nimo. Sir?
0: Ay, isgutan mo ko dito nga. Usa ko no kas nagsuggest ng nanay mo on. So, wala alma iyang uyuan ng nana. Regingon nga, mayup-ayum regita ng butang, sulba din problema. Wala sila nagreklamo pa.
1: Mo ba? Salamat kayo, sir.
0: Oh, yun na pa. Kamu yung nagkuyog ni Ma'am Rachel gahapon, di ba?
1: Oo, kami nagkuyog.
0: Iba ka ba sa balita?
1: Balita ngon sa?
0: 12 katuig na siya hinigugma, magminiyo o nanta. Pero, nagkapabuntis ulain.
1: Ha? Katugurong katawag niya?
0: Nag-leave bang karon? Ambot ka sa itong balik o trabaho? Looy biya kay. Pautan ka sa Ma'am Rachel. Tanan na, muhatag na. Support na. Imagine, buray nag-support siya itong uyab niyang mahuman o giskwila. Pagkahuman, nagpaburos ang lain. Muli gingon, bright, pero bugo sa gugma. Diba ako sa itong tsuyan kayo, gwapo? Piyansa siya.
1: Mau ba, sir?
0: Nooy kayo. Naghilak itong maayo.
1: Sweet pag itong nagtawagay sila tumiyagi.
0: Sweet man kayo na si Ma'am Gortichel. Doksimahan na siguro mag-lib.
1: Luyas ba kayo eh.
0: Sige na. Anin ako ha. Bara to akong ingonin mo.
1: Moding, wala ko makabantay niya karon. Hindi ko na tumibawang dagan sa panahon. Karon, malipayan ka pa. Umapon. Makusab-sab ang dagan. Ang sitwasyon. Wakilay may istorya. Sayang. Anugon.

0: Mom, Rachel, Mom.
1: Christian.
0: Oh, Mom. Ako'y gidalaw. Namugoy, dagang mga durian nga to. Kibaw akong ganahan ka ni. Gihapitan lang ti ka.
1: Pila ni. Ako na lang bayaran.
0: Ayun na. Imon na, Ma'am.
1: Sure ka?
0: Lagi, Ma'am. Wala pa ka ni balik, Ma'am.
1: Next week pa siguro.
0: Pasensya na, Ma'am, pero gusto lang kong musultini mo nga. Ayaw pa nalang sa problema. Sayang. Guwapa ka. Tapos, imulang kagulaan ang sa katao na may nagpasakit ni mo. Sorry, Ma'am, nga nakapilapil ko, ha?
1: Okay lang. Thank you, Ani, ha? Christian.
0: Okay lang, Ma'am.
1: Dayan una. Mag-coffee ta.
0: Sige, Ma'am.
1: Wait ha. Mag-prepare ko din eh. Sood lang unya, dayon.
0: Mayo kay. Yes, ang gidawat ang gisulti. Basta. Musulod ko sa balayin lang, Ma'am. Wala pag ikusukad. Makasulod din sila. Tinood ang kiingon sa kumakauban nga. Arang-arang ilang pamilya. Takuog kayo ng ilang bahay. Musulod na ko.

Nung la ding. Dito medyo nakita na ko nga Miss Smile. Ang kauban ako si Mama Rachel. Nilipay siya nga akong gibisita. Sunod simana, nenang pagbisita na ko. Nibalik siya siyang trabaho. O nakita na ko nga Miss Smile na siya, bisan pa man siyang naagyan. Nung lading, dali kayo nga, nagka-close mo doa. Ugula ko na mga, humani itong tanan. Hinay-hinay, nga ma-develop ko nga ito

0: ako na lang. Ikaw na may naghinlo din sa akong table, oy. Wala ka ba dahil may pauli?
1: Kuyugan lang, tatika. Pasensya na. Medyo kulit ko ni mo. Oo, okay lang ni mo, ma'am.
0: Pero, nganong makuyog ka na ko? Okay raman ko. Naaraman say soki na ako ng motor. Nga may akong sakyan.
1: Namsap ko yung motor, ma'am. Iya to di ka sinyoron nga safe ka. Warang dili ka mabugatan. Dili ka na makagasto pa.
0: Oh, wait. Para saan sa?
1: Ma'am Rachel, nakagusto ko ni mo. Naluwi ko naglantaw ni mo. Dili pa dugay na hitabo. Gusto ko mabalik ka. Itong panahon nga, bago pa lang ko din eh. Yung smile ka. Kanang malipayin ka sa imong kagalingon, imong kinabuhi. Huwag ko may bawa kung doon na po kay chance ni mo, ma'am.
0: Christian, dili ko makatubag karon.
1: Nakasabot ko. Andam ko makapaabot.
0: Okay. Dili ko mag-decision una.
1: Sige, kaingon ko na. Andam ko magpaabot.
0: Sige.
1: Pabuton di ka din sa gawas. Wala siya makatingaw, Diane. Sakto ka kong gihimo. Pero, mas lain paminahon ko. Dili siya may baw. Ganong kanunay ko magduldool niya. Sukat-sukat karon ako ni gibati. Ingunahanin ding may gugma. Magpaabot ko sa kawas.

0: Taimpa. Sagun son karon. Di ka na mula kao kon. Dili ka mang hiso na imong buhok. O mamulbos ka pag yun.
1: Okay lang ba, ma? Lain mabug kayo nga mong duty ta. Tapos, dili ta magpagwapo gamay.
0: Sakto na, oy. Basin ba yaon niya, ha? Kung nakauyap ka na. Oh, di katawa ka manggod.
1: Mamoy. Ma, kung makauyap ang galing ko, di na nga ikapangutana, di ba? Eh, syempre naman. Ulitawagod ko.
0: Maogani, no. Malipay ka hinoon, mi. Ka makauyap ka.
1: Salamat, ma. Sige, ma, diya ka na.
0: Pag-amping ka nunay.
1: Kamusta ni ma?
0: Sukad. Ikan yun atong may aking si Mana. Mamutang naghiso na iyang buhok. Ha! Aw, angayan man sab.

0: usah-usah tino ko dagi sultini mo. May mga ngihong ko din eh. Ang biniskarte daw ka na ni Madam Ritzel ko, no?
1: Oo, sir. Ambot ko na. Ito na ba ko'y chance ka na niya?
0: Ha, uy. Teba. Dali na kayo na ni mo mauyab. Kay sweet man ang babae. Iyan mo po ng sweet po ng pagda.
1: Unsay, angay na kong himuon.
0: Ingo na, ane. Half day rin siya karon. Kay mura gihilantan. Palitanan mo tambal.
1: Tambal?
0: Oh, katong tambal nga kisperin ba?
1: Oh, sir, binuang mo na imo ha?
0: Bitaw, ikaw na may bawal ito. Atuan na ito sila. Kay, kada yung mga ginikanan ko, idara.

0: Pag-inom mo na yan, ha, ma'am.
1: Salamat. Abi ko man, o. Oh, wala na yung maghuna-huna na ako. Wala na yung nakunahunat na ako. Christian.
0: Ma'am. Christian. Anong pumualima ni mo?
1: Oh.
0: Ma'am. Oh, may tubig. Pakinom. Sige na, makainom ka tambal. Nagkaon ka naman ka. Kaya kung masugot ka, uning hapon, lutuan di kag tinula.
1: Sige.
0: Oh, may tubig.
1: Christian, tinuod nga mo kong lutuan inya.
0: Oh. Unya ko man, inigawas na ko gikan sa itong gitrabahoan, magpalit kong labas ng isda. Para malutuan, di ka?
1: Ikaw, basig na pugos ka lang.
0: Wala lagi. Pabuta ko niya. Inigawas na ko sa atong gitrabahoan. O diritso ni kong merkado. Dapat labas ng isda kung lutuon para ni mo. Aron inighigop ni mo sa sabaw, tamis kayo. Sama sa katamis akong gugma.
1: Christian?
0: Oh, anin ako ha? Magdaling ko na yun.
1: Nilakaw na siya. Kanindots pa minaw. Ngayon ay makahinumdum ni mo. Ilabi na sa panahon nga. Naakas ka sa banan. Magpaabot ko ninyo niya.

0: Oh, de busuk ke bah. Pasin kun para terkay kontinua. Okay lang. May tingting ugot.
1: Okay raman. Wala kay ka makatuo nga maikamuluto.
0: Sa una pa lang gamay pa ko. Ako na gipasagdan sa kusina. Hangtod nga naabot ko kagayon di oro. Sa kapanimay nga daghan sila. Ako'y tigluto nila. Human magluto, hugas, laba.
1: Teka, hindi kang nakatunan.
0: Yes. Oh. Nga nung yun na ka makatutok na ako.
1: Christian, sugto na tika.
0: Tinutok na dunggan?
1: Yes, nga naman. Di ka ba makatuo?
0: Akong kamot.
1: I love you.
0: Ma'am Rachel?
1: Ula ka man mo, baos. Tinuod kita yung giingon. Hindi pa ka makabaho. Uy, mga tumbata! Uy, dili ingon ana. Dapat hinahinay lang.
0: Ha?
1: Dapat ingon ani.
0: Ma'am Rachel!

Son Merchel. Dipangga ko niya. Tinood na mga istorya nga, grabe mo pangga. Mas spoiled ka kung siya ang imong makauban. Tungod kay wapagay ka mo sulti kung sa'y gusto ni mo, gihatag na. Nung lading dito na ko na bati nga, nindot kung rin tao ng mamahal mo pangga ni mo. Pero sa pagpangligid sa mga buwan, niabot og 1 year ang among relasyon, nag-apply siya sa laing nasod. Kahilos-halos ang iyang mga igsuon, nasa abroad. Dugay na nga nangandoy siya ng mularga sa US, pero masangit siya sa pag-apply pa lang niya. E dili siya makapasa sa interview. May problema. Pero hangtod. Ibut sa point nga nadawat siya. Na-approve ang iyang interview pa US. Nung lading sakit huna-hunaon, dili ta ko gusto nga mulayo siya. Pero na nga di na pwede pang balibaran kaya lagi matod pa niya pangandoy niya. Nung lading wapag isang milakaw, grabe ng kamingaw.

0: Muda yun kika?
1: Nagsulti na ta, di ba?
0: Pero layo ka itong US. Pili ka katuig nito.
1: Pwede bang mo, pauli ko din ni. Please lang. Pangandoy na ko ni. Og na ana akong naigsoon nga dito. Ako na lang ang wala.
0: Buti pa sabot ni mo, ha? Okay lang ni mo nga. Dili na ko ni mo makita.
1: Ngun ani, gusto lang ko mo sa laysap nga to. Ayoko't laing nagsabot. Magkita patapuhon. Og basin, itugot sa kitasan nga, makaapas ka nga to. Akong gidali ni, sayang ka ayo, lisod kay sudlon ang US. Og karon nga, na okay, na approve. Sayang kon balibaran ako.
0: Sige. Kung may gusto ni mo. Pero ah, akong giingon ni mo, magpaabot ka ni mo din eh.
1: Yes.
0: Paabotan di ka.
1: Uli problema ka na. Salamat.
0: Kanusa man. Kanusa ka magkuha og ticket, ha?

Nung lading nilarga sa Amerika, ang kinikog mga sa Rachel. Dilunta ko, masukot. Pero gusto niya. O gayang gingon, bisag mga 2 years, kung dili pa ma... di pa siya makatrabaho, dili sa daw siya mool uli. Kahit to restaurant yung i-apply eh. Neto tong ora. Ito sa Amerika. Pero, gusto daw siya matrabaho. Bahala kung magtago-tago lang TNT. Importante maabot siya US. Nung lading, gisuportaran ko tanan. Okay na ako. Ang among communication, video call. Matagi kayon nga, wala siya'y trabaho. Kanabakantin niya, bisag na ako sa office. Mo excuse ko. Araw lang magka-istoryahan na yung

0: ay, ayo ni Ma'am Rachel, no? May nakabutan nga sa medikar, eh. Trabaho ko din siya dito.
1: Pangando yung mga niya dito, sir. Ambot, tourist mo tatin yung gi-applyan dito. Pero antot ka ron, sa naplanan mo pa uli.
0: Mukha't tusap ka dito.
1: Lisod kayo. Dali-dali-dali nga makasulutan na nasura.
0: Noon, sab. Pero dakan man po naka-apply dito. Pero pinaka-the-best daw dito. Nga, kanang ma-approve ka dito, ma-citizen ka dito, maminyo ka taga dito.
1: Lisod kayo.
0: Biso rito ka citizen di si Ma'am Rachel, eh?
1: Lisod-lisod yun.
0: Oh, wala ka tayo, sag. Huna-huna na problema. Ugtuloy, parang kistorya ni mo. One day mo'y working sa'yo, katong working student yung sa una.
1: Naka-huma naman.
0: Uy, na-humar to katong maghatura ni mo rin sa ibaon.
1: Svina. Huma na, sir.
0: Oh, mude. Eh, karun, baka na mo'y working student, eh.
1: Wala na.
0: Oh.
1: Sige, sir. Pariyo na ako, ha?
0: Sige, pag-amping. Mura mag... Long.

0: Himsog, ug mas ligon ang imong lawas. The natural way, Clydal Mixers Food Supplement.
1: Clydal Mixers Food Supplement.
0: Ang Clydal, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Gagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Nga pag-atipan sa panglawas, naay alingatong extract. Nga tradisyonal, nga gigamit aron musuporta sa kidney health. Ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract. Known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation, ug heart wellness. Naay Tanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit, aron musuporta sa liver function, healthy digestion, ug urinary tract health. Dugang pa, ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalikon sa immune system, pagsuporta sa heart health, ug overall vitality. Ug syempre, Sambag Samak Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydal Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydal Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydal Mixed Herbs.
2: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clydal Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store. So,

0: at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Pangamay sa ta, di ko na makaya.
2: Ah, sa'yo ba di mong naluya? Asa man nag-imong resistensya?
1: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapo yun.
2: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaniyo?
1: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatiyan.
3: Pagka Power Good ay?
1: Power Good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Yapa!
3: Puska lang, Papa, oy!
1: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapaihay-hay. Mas power si Mama!
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Gel Store o niining istasyon.
4: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
5: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip estudyante. Kinahanglan na ko o energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Basag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
8: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga mutabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa

0: paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
1: Ang gamit na po, Jassy Vitamin C.
0: Mapalit sa Tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa Tanang Mga Butika.

0: Rishan! Rishan! Oh!
1: Sir, may nikamanggod sa mga.
0: Saan ni pagkaunsaw, anak ba eh? Duty-duty dito. Langita na mo sa manager. Sa problema mo, gilantay na gawa, huwag kayong langid. Huwag ka ba itulog-tulog? Kaitong magulo na imong matagod. Dagkol makalay ay bag ni mo.
1: Naminiyo na si Rachel sa Amerika. Kaslo nun siya karong buwana.
0: Oh.
1: Bugtong paagi ko naroon nga. Mas citizen siya nga to.
0: Boba?
1: Di na ko niya balikan pa. Di na siya mo pa uli din eh. Di na siya mo pa uli din eh, sir. Hingna lang si manager nga. Pahuhay lang una ko.
0: Ayaw nga na, oy. Sayang kaya regular naman ka.
1: Di na ko makayan eh.
0: Oy, Christian! Christian, tarungan ang desisyon. Sayang ang trabaho.

0: Oh, pagkao na dito.
1: Niundang ka na kita sa imo trabaho? Huwag ka naman ko'y duty-duty.
2: Naikog lang ko nga. Magsigig absent. Huwag kumibaw kung sakto ba niya kong gihimo. Tunga ko lang nga. Malimtan ako ang mga sakit.
1: Maanad ka ra ni Ana. Noon, permiro pa na ni mong uyab-uyab. Maunang, ingon anang imong reaksyon. Doon na rin mo abot o niya ni mo pohon. Sige na pagkaaw na nga to. Ayaw na padaan na. Buti pa sa bot, dili tinuod ang iyang gugma ni mo. Ano pugson man ni mo na?
2: Sige ma.
1: Oh, dali natin eh. Kaya naghukad na ko para ni mo.

Nung lading, oras ng may inumduman ko yung pangan. Matulog gid akong luha dayon. Dili man dugay mi nga nagkarelasyon 2 years kapin. Pero bugat na kaysa kong kasing-kasing. Huwag kay para na ko siya na. Pero siguro, dili siya malipay sa kiliran. Nung lading, huwag na kaysa mo pauli pa. Miabot sa 2 katuig na ko nga tambay sa mua. Huwag ko mo trabaho, huwag ko nag-apply. Nung lading, naningkamot ko nga magka-recover sa tanan. Pero libo ko kung saan pagsugod. Mayon na lang gani kay usas ako mga classmates sa una. Nakauli. Sima na sabi siya. Batch na ko sa high school. Siya'y nag-agni na ko nung lading ha. Mubalik. Maningkamot. Bugan niya.

0: Salamat kaya, Part. Ano kong gikuyog? Nakagasto pa inoon ka.
1: Okay lang, oy. Dugay nung itang awa magkita sa... Support niya, ha? Itong plano na ko nga magkita-kita at tanan ba? Mingaw rin ko itong banding to sauna.
0: Sige mo, tabang ko, ana.
1: Oh, magpalit sa ko rin, eh. Ihatod rati kasi niyo. Ay, napag-unahun na kung sariya.
0: Salamat, Part.
1: Balik ko na yun.
0: Layar, yun. Kailang malipayon ka sa imong inikugma. Blumingit ka. Happy ka kanunay. Pero sakto sila. Dapat man yung kamot ko. Huli ko magpapikto. Sa kamayang trabaho. Vina? Si Vina nang... Yun na pa. Ako nga tuono na. Nauli siya? Asa ka siya nagtrabaho? Mubalik ako din yun niya.

0: Vina?
1: Oh, Kuya Christian? Kumusta ka na?
0: Ikaw ang kumusta? Asa ka man nagtrabaho ha?
1: Gikan kong Manila. Mo pa'y papauli na ako na call center ko. Dili makaya ang trabaho oy. Mo nang mag-apply na lang ko aglain.
0: Congratulations. Nagamit rin kini mong pag-eskwela.
1: Maukit. Og dili kami kanimo. Ninyo, ni mama nimo. Dili ko makatiwas ag eskwela. Dako kikog utang kababot nimo, kuya.
0: Salamat.
1: Kuya, nananiniwang ka?
0: Ha? Okay raman siguro.
1: Naniwang ka? Tambo ka sa uy na?
0: Nalik problema.
1: Ayun na pa hunahunain ang problema, uy. Ah, kuya, ako nasab ang mulibre ni mo karon.
0: Ah, tinungod ka?
1: Sa uy na ikaw maglibre. Gusto lang ko mabalas ni mo.
0: Naparba akong classmate na.
1: Dali agad, kuya. Dali na.
0: Sige.
1: Dito ta, kuya, oh. Bago din ang gi-open din yung

0: Uy, huwag ka may tingog-tingog din na.
1: Pasensya na, Vina. Sobra lang kasakit ang problema.
0: Pero dugay na ta, di ba?
1: Dugay na. Dahil na ko makamove on. Dahil na ko madawat ba nga. Gibiyaan ko niya.
0: Noon, sab. Saon man good, uy. Ang mga tao karon, mababae o lalaki, paasahan ra kita.
1: Ikaw, kamusta man sab ang mong love life karon?
0: Nakasuway sab ko aning imo ha. Sakit, pero wala tay mahimo.
1: Mausap.
0: Kuya, pili na ka edad mo karon?
1: Ako? Guwang na eh. 30 na kapin.
0: Pili kapin?
1: 33 na.
0: Mao ba?
1: Ikaw, pila ka na?
0: 37?
1: Oh, bata pa day.
0: Kuya, abini mo, mas nindot tayo, no? Nga mas maguwang na to ang atong uyabon, mas matured.
1: Sibot pa sabot niyo.
0: Mas ginahan ko kung parihan ni mag-edad. Bitaw, gawas pa. Maisab mo, atiman, maayo mo, dala.
1: Modela saan sa?
0: Modela sa relasyon. kuya, okay lang ni mo?
1: Okay nga sa.
0: Kung makaayab ko o parihan mo ba?
1: Depende man ni mo. Kaya ikaw may namili, anak.
0: Midungo ka man ko. kuya, kung gusto kang makalimot niya, inalangon niya ako ha. Willing kong matabang ni mo.
1: Ha? Kaya nga no, tinood ba gini mo isulti nga upatol kagparihan ako?
0: Nga naman, ang sami na aana. Pero, imposible. Kuya, gani akong tawag ni mo, di ba? Sige na, iskas kuya.
1: Wait, una. Vina, sure ka nga musugot ka na ako?
0: Kuya Christian, tinuod man ko ito akong gisulti ni mo.
1: Kung mao, pwede bang testingan na to?
0: Kuya Christian!
2: Ang pag-ibig ay sa tiyang kanya.
1: Nung lading,

Mingon po siya, aksaya usab ang oras sa zona. State of the Nation address. O di, balos po itong halang doon nga busy. O di, balos po niya, aksaya sab sa oras ang zona. Wala sab, nagpaubos po ang busy presidente. Isip baos sa aksaya sa panahon. O di, komento ni Pangulong Bongbong Marcos sa gideklara usab sa Vice Presidente nga State of the Nation address. Kay usa kada kadakong aksaya sa panahon sa mga Pilipino. Wala siya na nitambong sa suna tungod kay wala po'y aksaya sa panahon. O di, balos po siya, no? Hindi man niya atuan eh, ginaman ni mga legal basis po. Nagbawas na ganun siya, kaya nga nung nagpadayon, magyapong suna. Na matod pa niya nga nagsaya naman ng panahon na impeachment niya karon kaya impeachment, balos po siya. Aksaya sab sa oras sa suna. Kapag siya nitambong, kaya aksaya naman. Oo niya, angay din na inkasuko nga, lahaman na adula. Karon luoy kayong katawang Pilipino. Nagsigit paminaw anang ilang aksaya. Oo niya, saon lang karon onsa man karoy hagit karon sa katawang kabos ngadto sa kauluhan. Aksaya lagya pong panahon. Oo niya, tuwa karong paningkamutan ng adlaw ang kaisunan. Ang hagit ba? Ang hait, hagit, ano man na, pasabota na, hagit ni Vice President Sara Duterte's gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dili lang usa kini ka ordinaryong pagsaway, kundili usa kini ka direktang deklarasyon sa political ng gubat o pagkabungkag yun sa gingon nilang unit team sa una. Ang iyang alyansa. O nang gipundok ni Duterte ang iyak na mga atake tulo sa dagkong aspito aron lagi mapunan pa ang kasamtangang administrasyon. Matod palagi nga dihan niya, niya ibuhos sunod tuig. Morning. Ang kuya mo kay Sunam Gunenine good kay inimanggong pamilya mo kong Duterte, di isan magpa, di isan magpakwan ba, isog pa. Ah. Ihagit gani ni Duterte ang integridad mismo gyud ni Presidente pinagi sa pag-ingon. Nga ang mga kampanya ni Marcos batok sa korupsyon, sa mga proyekto, sa flood control, o sa lamang ka PR stunt. Sa magitawag na PR stunt o pasundayag tungod kay wala may napaslak nga na priso. Wala mo na yung napaslak nga na priso. Matod pa niya, dili pwedeng manghunaw sa kamot ni Marcos ang mga depektibong proyekto tungod kay siya dunay kalambigitan. O nang siguro, hindi na lang itong istoryaan na nasilay sila intensyon, hindi good pwede makadagan, kay halos sobras katunga nga makongresman karon mangurug sa umaabot nga panahon. Mga akusasyon sa political harassment o pagguba sa demokrasya. O nang bugat kami kay Sunan. O nang gisaway karon ni Duterte ang administrasyon tungod ka na sa giingon paggamit sa mga institusyon sa gobyerno aron dukbukon bukdon ang mga kritiko nga nagpahayag sa kamatuoran. Ang tinuod yun siguro. Mao na karon gisaway karon ni Duterte ang administrasyon tungod ka na sa giingon paggamit sa institusyon aron gukdon kono ang naghimo o katarong aron magpabilin kung ilang kahimok.

kalimutan o personal na interes. So, mamana ang kaisunan, huwag kita may mo. At least nga nakabalota, kaya nga nana day ang kinabuhi sa duha ka paksyon, duha ka grupo, dagkong grupo yon, Duterte versus Marcos. O na nga, umang adlaw apuhon, padayon ta sa tuwa karong impeachment ta trial, ika-14 na, kaya ipadayon man tong tuwa, wapa man tong nahuman kay Sunan, at itong panubayon umang adlaw. At lang po nga wala karon di ato sang ibuhagay mga Sunan, ang nahitabo sa promises sa tong langdo nga presidente, nga nung na-impeach man, nga siya may nag-ingon lagi, nga wala lang kasayarang panahon, marag walay kwinta na lang, pero kay na-impeach man, balos po na tong mahal na busy. Kasaya lang pong oras, Suna, pinungdan. Marag yun na, ito nang ipanubay na unsay mga plano karuhuman sa State of the Nation address karon sa tong halangdon nga presidente, o matuman ba na, kaya na pa may pinanalang ka bulan, aya pa mo mutikad na po ang 2027. Kaya ito naman ang gisgutan na tambak-tambak na ang mga plano nga dili matuman matapos na lang ang 2027. Mao na nga kay Sunan ang matuod nga kusog sa usa ka nasod wala gidiya.

services. Nigkon kay na diya, ligon og nindot mag-glass og aluminum works sa inyong mga balay, sa inyong opisina. Una nga bisag kun sa inyong ipataod mga salamin sa inyong mga kwan, inyong bang opisina, inyong mga negosyo. O diba basta. Na dai mga nindot kay kung sao paghimo ana, pagpagwapo po og sa imong isira ana. Basta Agapi Glass and Aluminum Services lang. Lagi panagiyahan ni si Roderick Agapi. Nakatawagan sa numero yung 0921-478-0047 Agapi Glass and Aluminum Services o ang Octaviano Tiloring. O doon ang pupresyonan, kung nangita mo o kanang barato po, kunya di kalidad. O diba? Barato niya di kalidad. Nga audio setup ayaw po paglangan ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diha gikan sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Tungod kay duna sila ay mga baligya barato nga produkto kay isonan di kalidad po nga produkto. Parehaan na karoon na sila'y Tusundra Unit. Kanang Tusundra Unit para nasa nindot nga dashboard setup kay Sunan. O niya, doon na sila lain-lain nga speaker. Gikasgag may hantos pinakadagko may speaker. And amplifiers. Para po na sa kusog o tinaw matingog kay Sunan. Di yung ka markansi. Nga doon na sila'y Category 7 amplifiers high quality performance. Naapod sounds accessories. Kung doon na kaya naunay diferensyay mo ang mga sound system, doon na sila yung mga wires on connectors. Barato kayo niya nindot yun. Anong kuhang yun? Quality. Kung niya doon na sila yung mga mixers niya. Kanang mixers, ikinanglan po na kay para na sa mga saktong timbre o tingog kisunan. Basta na po yung mga mixers. Kay mupalit ka sa mga dagtong department store man god, mahal man ganito, samantala sila hadiya, direct sale na. Na doon na pa yung mga discount kani. Apit na siguro ang ilang kanong first anniversary. Kung discount sila, posible nga mangharos mong diya o pamalit. Aron na doon na reserba. Ang mga servisyo nga ilang itanyag diya, mutanyag sila car audio installation. Set up mga isunan. Sila ang mo installar sa inyong sakyanan. Na? O kung saan gusto ninyong kuhan, mabuhat nila silang mga speaker biya po. Kung sa klaseng speaker sa inyong sakyanan, pwede na sa inyong basta. Di ba nakita ganyan mga sakyanan, ganyan mga dagkong sounds, mga kusog yung mga sounds. Sila, ana, ilahana. At sila ay muhimo, ana. Nagani na yung mga contest, ana, kung sa pinakakusog yun, ana. Ang mga sakyanan lang yun. Abres lubota na, huyaw kayo, lanlain lang. Yung mga speaker, daggo kayo. Yung mga mixer, yung sa klaseng yun, pamutang, ana. Sila, ana, marunong ka sila, ana. Car audio installation setup. Kanya na sila professional audio setup para po na sa mga tapok-tapok event. Pwede sila inyong requisyon. Sila ang mo demo ana. Sila ang mo kitir ang magkaisunan. Kanya doon na sila house audio installation setup para sa mga nindot ng mga sounds kung ibutang sa inyong balay, inyong mga opisina o di ba sa inyong mga kung saan klase nga ninyong ibutang nito sounds araw nga dilipod layo ng mga bisitas niyo ha. Sila ang muhimo ana. O niya makita niyo sila diha, diha sa may Mirinol. Doon lang sa Mirinol ang atbang na sila ang GMG Audio Installation Services kay atbang na sa Jehovah's Witnesses. Gusto ninyo na matawagan, tawagan niyo numero nga 0920-318-0809 kay sunan nga gipanagiyahan ni Sir Jeffrey Tohoy. Ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services. Labi na usab nga kung gusto ka mukaon, isang lamia kayo. Doon ay libre sabaw pa. Testing dito, Lydia's Anthony Etere o Lydia Parlor Beauty Salon. Ang ipanagiyahan gyud ni Ma'am Lydia Oribia, ang ilahang Lydia's Anthony Etere,
o gan Lydia Parlor Beauty Salon, nahimutang laman diya likod sa CC.

0: ser uno store. Og dugang mga kaigsunan, kung gusto gin mong ipahibalog sa kahingina ng iyong negosyo, gagbay mga dagko. Nagtanyag karoon na 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM nga mga baratong radio advertisement package. Na sila yung bronze package, na sa silver package, na po sila yung gold package mga kaigsunan. Sa matag package biya na, grabe ka na, doon ay dako kay mga spots kada adlaw. Kanang ilang i-advertise ba kada adlaw, doon na pa sila bonus spots kada adlaw. Dagay po kayo more bonus pag yun, time check, Saturday Sunday airtimes mga kaisunan. Ayaw kalimot, duawa ang 96.1 Infinite Radio 90.9. Diri lang sa Dico Building ha, tapad lang sa Panabo City Inn. Agi Square Building, Dico Building ha, bungkawi lang. Ayaw kalimot. Pwede matawagan sa numero nga 0936-270-0941, ha? 0936-270-0941. Sa pagtiklop sa atong panage sa mga balita. Karong adlawa, usa kini kadako nga hagit ang gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamatuoran, taliwala sa mga saba sa palibot. Og ang pagpadayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Inom-duman ito mga isuna, nangusag kalikon nga nasod, dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawan. Kini ang inyong tingog, kini inyong baruganan. Ini ang public opinion and point of view. O diha natapos ang usak ka oras ng pagpanakuban sa ngalan sa Kitibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabao. Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolfie Oriog, Sir Kevin William Barge. Okay, yung boss ay gala sa kanginan, George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatora ng impormasyon gahong. Apan ang saktong opinion o ang panglantaw makuli magdala ko na to sa hustong dalan. Ako na mag-aisunan, mayong hapon Dabaw, mayong hapon Mindanao, Dios mabalos.
1: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City, and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, at tuana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
7: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: karong panahuna delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubagong inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na.
1: Cutis

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmen Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kalingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
2: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpanita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Mix of Rock.

0: de las 5:21 na, ¿no? Calimoto, me dan ese mic hoy. Bida wa las 5:21 na sa takna sa hapon, mga anak na ko, drang na minaw. Kamusta mus man mo dra karon? Asa nyong gi unsa gitawagan na inyong gilingkuran ba? Adlang Lunes, unang busikad sa semana, mga anak, ha?
1: Busikad ni Moy?
0: Unang entrada sa semana, na dindot kayo ang adlang Lunes. Nang ginaingon gani nga, sa itong ingon ni Christian Dero ganya, manyak man, ay, manic Monday, no? Sorry.
2: Ayaw!
1: Busikad ni Moy?
0: Anang nindot kayo ang busikad sa Lunes, mga anak. Wapo kayong entrada sa ano tawag na semana karon kay wa nagulan ba, no? Ambot lang po dra sa inyong mga lugar kung giulan ba mo dra. Dre, kay wa giulan dre ay perteng inita. So, na feel lagi na ko ang summer breeze. Abi daw eh. Importante dra ka nang nindot ang atong panahon, nindot po ang ato ang mood. Init ang panahon, init. Dagamo, init to gulo ron. Garo, klaro kayo, klaro kayo. Sabi daw eh, bisan pa man ng ingana, no? Daghan mang gintag mga gikasukan, no? Daghan kitag mga kalaban, daghan kitag mga hate. Haters! Hates! Ha? Importante dra, learn to forgive and to forget. Pag inang gaingon nga, tay, mapasaylo man ako pero di ko kalimot, no? Nagay mga ngana ba, no? Di ko kalimot pero mapasaylo na ako. Di na ako mapasaylo pero kalimot ko. Asa mga dra sa duha, eh? Alright, madayaw na hapon ka natong tanan, tibuok probinsya sa Bukidnon. Welcome to Rios programang Mix of Rock with Tatay Paeng, ha? Rios 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Agdrabo sa 96.1 and Ved Radio, og sa 90.9 Light FM, Panabong, mga anak. Dungog na dra karon sa Davao Region, bisan pa man diria sa probinsya sa Bukidnon, all the way from Damulog down to Kibawe, Don Carlos, Dangkagan, Kitautaw, Maramag, Valencia, San Fernando, Malaybalay, from out there dra sa kanang kansaging lugar dra. Sa Quezon di ay municipality sa Quezon, na bisan dra sa Barangay Loriga og dra apod sa kanang Barangay Sinuda, dra, lanog-lanog kita dra, mga anak. Dra party sa Arakan, gani, North Cotabato. Dra sa Katipunan, Dato Ladayon, North Cotabato, Arakan, dra, tandapit, madungog ta dra. Iyo ng inyong radyo, pakusge, kana ganing makadungog ang inyong silingan, bisag nangatulog bakon. pangmata na mo. Oh, dili na oras ting tulog ron. Grabe din tulogay, ngan pa sa akong mama sa unang sa tulogay, practice kag kamatay. Di naman kamo bangon ra. Hapon na oh, na. Wa sa lipda na sa panganod ang adlaw, wa pa jud mga kamatay. Ay, nahang uber di ay. Bong dugay kamata. Grabing tulog. No? Ay na nga, padako ra sa... Pagkusgi niyo mga transistor radio draa, mga anak ha, bisan pa man draa sa mga kabungkiran, kabungturan, sa patag man, sa simentado, or lubak, no? Mayong hapon! Good afternoon! Ito yung Tatay Paeng, ha? Before tamo primera zonahan, mga anak, ito ang Itimbaya. Ito ang General Manager, Ma'am Rosemary Amet Bolva. Ito ang Operation Manager, Engineer Wolfe Morio. Sa itong Technician, the Rias, on 94.3. Sir Kelvin Omo, ang draapod sa Panabo, Technician, ito dra, itong pinakabangis, no? Technician and IT personnel dra sa 96.1 Infinite Panabo and 90.9 Light FM. Panabo, Sir Kevin, ha? Ano sa'yo paglito? Ano yung pangalan? Bragin? Bragin, ha? basta, ha? Kauban nga ito ang mga kaubanan dito sa Panabo, no? Mayong hapon kaninyo dito, Tibok Davao Region. Dira sa municipality sa Carmen, dira sa Kapalong, Santo Tomas, Bisan Park, dira sa Panabo, dira sa Jeep Laurel, kaya Lolo Jojo, no? Kaya Lola Joy, mayong hapon kaninyong tanan, draan, minaw karon, draan sa barangay Toganay, mga kasilinganan ni Digitecla, draan, mayong hapon, draan sa mga kabarangayan sa Carmen, og sa part sa Davao Region, especially draan sa Davao del Norte, mayong hapon kaninyong tanan, draan. Naglanog-lanog ka, draan, ha? Ayaw mo galimot, draan, ha? Alright, this program is brought to you by Mega Pure Food Supplement Capsule and Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 and 1, mga anak, ha? Atod sa tuwa sa GK's Marketing o sa Kiss Fragrances, pahumot kini para sa mga kababainhan o para po sa mga kalalakinan, mga anak, na? O sa kapahumot nga, grabe yun kahumot, na? Hindi basta-basta, ni? 24 oras ang baho, no? Duga yun kay mawala, no? Mawala na lang na imuhang ilong sigsinimhot, no? ang kaneng baho sa Kiss Fragrances, duga yun kayo humot. Bagyo, dagbarato, good kayo mga anak. O ang Muscle Man Food Supplement for Men and Muscle Man Strong Coffee Mix, ha? And hatod po kining programa, ha? Sa Kutis Mestiza Glutathione with Collagen Zop blended with milk and honey para sa mga kanakan, naraka? Nga kanang gusto mo puti, no? Mo puti, mo bata, oh, mo hamis ang pamanit, mawala ang mga tigyawat, good. Mawala ang mga pimples, dark spot, no? Kanang pagkakita sa inyong crush ba, mag, kanang ganing maragnasa kumik ba? Heart-heart ang mata. And Kutis Mestiza Carrot Papaya Soup. Para sa mga kanang mga body odor, ha? Carrot, papaya soup, Kutis Mestiza, gamita, ha? Pwede po ni sa mga kababainhan para gamiton as feminine wash, ha? Sa mga kababainhan na to, dra, mga anak, ha? Pwede kayo sa inyo, ha? And bisan pa man, atong M08, Malunggay with Loyang Dilaw. O kang Hagunoy Lenement, ayan na. Available rin sa 94.3 Light FM. Og dra apod sa Panabo mga produkto. Available dra produkto sa Jiggy's Marketing. Kutis Mestiza, bisan ang Hagunoy Element Oil. Available dra sa 96.1 Infinite the Radio. Og 90.9 Light FM Panabo, no? Dra sa Bungkawil Street, Santo Niño, Panabo. Draagod sa Panabo City Inn, no? Draa, sulod na mo draa, no? Naadraa ang nasa second floor ang registration dra, no? Ang dugan nang magloading man nahigem tag aa. Alright, ah. Yeah. Ato mga produkto, no? Dili gani makatingog nitong tingog dire kung wala sila, no? Nagpaluyo ni ini atong programa. Bisan pa man sa anong lading products, ha? Available sa Nagadayang Parmasya. Alas 5.30 na, mga anak. Balik ra ko, ha? Magtataod, ha? Uban sa mga pipila ka mga sunata. O niya, sa itong pagbalik niya, mag-tikal-tikal. O niya, ha? O, uban sa mga pipila, huwag ka mga painumdom, ha? Manginabuhi siya ta, para natin ikapalit o bahalina. Ay, alright, alas 5.30 na, kining orasa atol sa tuwa sa GC Water Refilling Station, located at Labuagon, Kibawi, Bukidnon. Unahan ragid ra sa Petron anak, no? At pinag-iyahan ni Mrs. Carlosa Camillo. Og draa, shout out to draa, lang water refiller boy kay Pre Agilo. draa sa IF Sor Plus Sun, mayong hapon kaninyo draa mga madam and sir, ha? Alright, I'll be right back here a song from Wheat Slippers, Bisan Pa. Tignan niyo po na yung tatay. Tatay pa eh. Ay, yeah. Dari ka programang Mix of

sa panahon karon ti man, eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Okay. Ay, kasakit. Okay. Kasakit.
2: Nausa mang katay. Nga nagkita namang kasasawg.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Luya na, wala'y gana, o di na kaya sa resistensya, i-Meselman Strong Coffee na namang higala. Yes, mga bay, Meselman Strong Coffee. Adakin isang cup nga sangig o turmeric. Hinugdan sa malahot tayong kapag arangkada. Perfect alam sa mga kalalakinhan o lakip na sa mga kababayinan.
5: Lami aoy. Happy si Mr. Happy si Mrs.
4: Maong arap na. Mag-Muscle Man Strong Coffee na kita.

Ay, ako. Iguha ang good ko, no? Makalimot ko aning mic eh. Buta ako na ikab na. Kanina, katuhan niya ba? Ay, lisod ning katig magkatigul lang ka, no? Malimtan. Nato, dagan na kita malimtan, no? Kalimtano na kita, ha? Pero kung bisan tigulang na rin, ano, basta utang ang isgutan, di yun malimtan. Nga no, kaya na, bisan nga tigulang, diba no? Pero ang kung naiutang, di yun ito malimtan ba, no? Ay, importante, dra. Kaya, kaya mang good ka ng ang atong mind ba, ka ng short, ma-short, no? Cinco 44 na mga anak na, no? Kamusta mo nun mo dras inyong mga gikahin mo tanga, no? Oh, wala na ang bidlisyo sa adlaw, no? Eh, lain ka lang bidlisyo sa adlaw, manusok sa mong mata ba, no? Suwa kayo? No, wala tayo kaga pachino-chinito tirada ba, no? Ala, sa tawagan niya sa mga kabataon na sunkiss, no? Sunkiss daw. Laem ng sunkiss sa mua kay kuha man ka ng lami ka na ba? Aslom ka na ka igagaw man sa pungkan. No? O gigagaw sa orange o uyuan na sa limonsito, no? Kaya ang ilahang angkol ang buongon, no? Kaya lang buongon. Mana ang sunkiss sa mua? Daghan kay sunkiss dito ba? Sa una, ang sangke sa una nga gapangita mi og damang, gito gid mi tuyo sa mga sangkisan, no? Kay kung wala mi makuha nga damang, na mi makuha nga sangkis, no? Ah, ana ra gana drago lang alang pod, no? Kung wala damang imong makuha, sangkis yon. Dili lang ka basakop kay madibumbahan yon ka. Handa na tirada-dira sa itong ginabuhi ba, no? Kanang, kung ba, patas-patas, laban. ayun, no? Kwanto ka nang huwag yung tularan. Masisira ang buhay niyo. Pero, wanda, shout-out na kay Ate Juliet Ferinal, ha? Dara karon na naminaw dra ado sa lobos ay kauban dra lanan na igtatay karon na no salamat dai sa tanglad eh ha ay nagwan ko nang uha rog tanglad di ba ay nga uy gwag tanglad malami isud ani ba manok jud ha nya na jud dai ay basta magkuha og tanglad manok ya dayon ang sudanon na ay basing nagutan ra dai no mabutangan bang tanglad ba or tangad ba nga para nindo humutubot butang sa baw ba no salamat dai ya daghan kang tanglad nante dra ah, wala na ko gihurot ate kay utdon ta na ko kuha na ko apel ang ugat no ay lang ko ay basi di na ko kabalik sunod ba no ha ay nanay tatay dra ha no oga ala nanay no ang amo ang grocery store mo dra. Ay amo ang pinakaduol nga kwan sisisi. Among kananay no salamat yo kananay no among kung wala na gid ba mahubas yod ang kwan ba maugag yod ang sapa sa tuburan. mudagan dahil may kananay ang tawa no eh. Salamat bitaw kay nanay ay dra. Pag kuan na ba kanang tagilid na ang amo ang kuan panirada. Or mahubas na ang kuan muga na ang sapa sa tuburan sa panalangin ba no? mamudagan din min dra kay nanay. No? Salamat kay nanay dra. Kora gyud nakahurot sa ice ni nanay dra ba. Okay, bus pupong budra no, tong mekaniko dra sa bus may nga pun dra kang engineer Kenneth Convisor. Okay, Marvin, Sir Marvin Elivado, no? Kaya ang guwapings nga driver, sweet lover na to draa, no? Pinoan! Bisan pa man na, Sir, draa, no?
sa ubos la wala ko kabalog kasi pangalan nila ni Sir ba? Amigo na ko na kayo, amigo na mo kanya sila Sir dra sa ubos. Pag-orag yun sila kaabot, Sir, mayong hapon kaninyo dra ha? Kayo kaila na ninyo, mag-Sir lang yun ko. Anang mga guwapings, mga makikisig ha? Pitao. Nakatibukan ha sa itong mga guwapa, guwapo nga dindira dra sa Kibawi Public Market na. Kumusta man itong halin dra? Ito ko dra, ganiha ba? No? Grabe. No, presko kayong matindira. Ogang mga pamiliton po, no? Presko kayong isda, presko pong tindira. Kaya kisa daw dili, mapresko ka na, taga minuto lang, sige, gahulo, mangkamot ra sa icebox, no? Tanawa, maglamanon mo sa mga kwandra, mga sa palingke, no? Bugnaw ka na sila mga kamot, no? Maraga na sa Iceland ba? Pero mga buutan na sila dra kay magpahangyo man. Ang pangyo man sila taga 80 ang kilo, ipangyoan pa jud kag 85. Ana ra dra da tag 120 ang kilo dra. Gusto ko sila nga hangyoan pa jud ni mag pangyo bisag mga 130. Na masabtan nato na sila ha kay kuan man sila ba kanang sa tawag na mahal mo kayo ang pamalitiw nun karungon ba? Bisod na kayo mangumpa, no? Wow, perte nga mahalan na gyud, no? Ang mga pamaliton nya kanang napay mo palit nga halos pangyuo na lang imong tinda, no? Ngayo po dayo. Sa itong mga tindirag-tindiro dara sa Kibawi Public Market, ha, dara sa gulay yan, no? Presko kayo lang gulay ba, no? No, bagong bisbis ba? And bago pa yung kutlo, kay sino ba kayo ang mga dahon sa Alugbate ba, no? Yung mga lamasan dara, ha? Wala ko kapungutan, pilang kilo sa lamas, dara, no? Mananom na lang siguro kung kamatay sa niyo yung gloya, bumba, yung kung sa pa yung mga lagot mo, dara, kablimbot ba, no? Aga, dara sa bularan, dara sa karnihan. Mayong hapon, ganun yung tanan, dara, ha? Aga, hinaot nga, okay lang atong trada sa kinabuhi, dara. Bahalag, magkalisod-lisod tayo nito, no? Importante, dara, ikalso lang, kalsuhan lang yung nato, o kalipay, o ngisi ba? Kaya, bisan magkalisod-lisod tayo, basta kabalo ka lang mag-ano ba, nang mag-smile, no? Mawala talaga yung mga lisod-lisod ng buhay mo, no? Kuan ang baka nang tagal ng kalsuhan lang ato tong kinabuhi ba no? Unsa man ang ikalso tay ha? Ang magka-smile ta no? Smile, smile no. Mao ang ginaingon nga laughter is the best medicine. But too much laughter need medicine, no? Manang kwandra ah, no? Ang trada sa kinabuhi, no? Kay kung ano ba yung anong magpadakop tayo ng kalungkutan doon? Magpadakop tayo sa mga problema sa kinabuhi. Hindi na tayo na maasinso niyan. Kasi sige naman tayo ng hinuktok. Na, no? No, wala na tayo na magawa ng buhay. Ha? Dapat ganun eh. Smile, no? Kanang maginang ingon nga, tawanan mo ang iyong problema. Ayaw padala ng mga battles is battle of your life. It's part of your journey.

0: ning bisa sa panahon nga nasa sa problema no kanang di na yun lakaya ba nga wala na nila tagan og baluran nila ang kinabuhi na kanang makaingon man ko nga di maabot ang mga problema nga dili na nila matagaan og balor lang kinabuhi no kana ganing bugat na kanang kasing-kasing problema sa lang bana kay di na motoy hakaw no naapay lang missis dili na gwapa sukad sa una no na matingal lang mister ba pagmata niya ba sa kabuntagon nga oy lahi man niya akong asawa ano bangkuhan siya ba kay sa una gwapa man kay ang asawa sa una kani undang dai gamit og kutis mistisa no gamit og kutis mistisa madam no para pagtagabuntag paggamata sa imuhang kwan ba si mong asawa maingon siya you're my sunshine my little sunshine
1: kasi pati
0: no mong nang kutis mistisa dato tayo nang gamita madam ha nili magsigig pa kwan na po ubang mga asawa, pasagdaw na lang po ang ilahang kagwapa, no? Oh, mong layo ba? Ganyan yung atag 15 ang anak. Gwapa, may apumura niya, bugdalaga, no? 15 ang anak, no? Ano sa tayo, anay? No? Man ang ginaingon ba nga kanang nga atimado good no ang sa mga kalalakin an pod nga bisag si Mrs. Grabe kay paki energy sa sinta si Mrs. no oh sa pinta na mga asawa niya gusto ba man motoy hakaw niya din nakakatoy hakaw nga wa naman no luya naman ang muhon sa kaligayahan oh muscle man food supplement for men kapsula gamita i-take no i-take ni siya para nindot ang labing-labing kang Mrs. ha og ang muscle man strong coffee mix ha manang gamiton ra ah manang ginaingon nako ba nga nganong nakaingon man katay nga dili na matagaag balor ang problema no di na matagaan og balor ang kinabuhi ba ang pasabot no naabot ang mga problema sa atong kinabuhi dili na nato matagaan og dakong balor ang ato ang life atong kinabuhi no kay ngano mga anak na kay bugat na katong problema, bugat atong kasing-kasing, maabot sa point nga di na natagaan na itong balor ng kinabuhi. Kay maabot man sa panahon nga maghikog naman ka, no?
1: Butawi!
0: Mawala na ang balor sa imong kinabuhi, kay mag-suicide naman ka. No? Mawala naman imong solusyon. Mo nang bisan, unsay, maabot na mga bagyo, landslide, linog, tsunami. Tabalo mo, unsay pangalan sa anak sa tsunami? Tsunano. Trivia to, trivia. Manang, tagaan yun natog dakong balor, no? Ang atong kinabuhi, mga anak, ha? Dili ta mag pasagad sa atong life, no? Importante atong kinabuhi, no? Ano kaya ba, no? Pero sagdi lang yun yan na. Magod na gito ah, sa lugar sa ako ang uyuan dito sa Japan. Kabalo ba mo nga isa sa mga mga sa tawag na solusyon nila para mawala ilang problema sa ginabuhi. Magsusad duwi kayo. No? Ayan kita mga Pilipino, mga kaan man ta, tapang atao mo na. No? Ipagkita yun nato nga kaya nato barugan o matagaan pa natong balor na itong life. Ha? Mawala na naman dra! Ambisan pa man, mayong hapon pag-usap dra sa Dakbayan sa Panabo City, ha? No, dra sa mga katauhan ng naminaw, dra sa 96.1 o sa 90.9 Light FM Panabo o 96.1 Infinite Radio, ha? Mamayang hapon dra sa inyong tanan o mga naminaw karon. Naot nga okay itong paminsar dra, ha? And itong mga anak, nasundo na ba nato? Masigwa pa ba? Ha? Sunduan na niya, basig sunduan na uglain, ba no? No, inyong mga kauyaban, sunduan na ninyo yung taon, no? Basin sunduan na dra, no? Nananay katagbo-tagbo. Okay, dugay kayo, sunduan.
1: Ayan!
0: Alright, sa mga katawangan na ito na

0: Now, karon dira kay hapo naman na gyud, no? Alas 5:58 naman gyud. 2 minutos na lang para mabusika ang alas 6, no? Pero lami ya po ni kape-kape karon. Ang Jingis Marketing mga anak naghatag kanato usa ka kape, herbal nga kape 12-in-1 rich in antioxidant with complete superfood, no? Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ha? Daghan man gani siyag mga kuan ba, benepisyo na to makuha. Daghan po na siyag mga kana gani mga ingredients ba, no, nga makit-an nato sa palibot, o makit-an nato sa mga palingki or unsa pa man, ha? Tambal kini siya o gadi lang ni basta-basta nga kape kay makuan ni kanang makatambal ni sa atoa mga anak, ha? Naadri ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 available diri sa 94.3 Light FM Kibawe o dra apod sa 96.1 Infinite Radio 90.9 Light FM Panabo mga anak, ha? Ogang Mega Pure Food Supplement Capsule, no? Daghan gani siya kun sa niya mga kandrio, nay mangustin, nay guyabano, moringa, turmeric, barley o kanang ginseng, ginseng, no? Agaricus, mushroom o grape seed, no? Napa siya ang Mega Pure Herbal Capsule, napon siya vitamin B6, vitamin B1 and vitamin B12. Ana siya dra. Og sa mga kumparin, akumarin ako dra ang whole day, no? Tibok adlaw, sige trabaho, nya kapoy na gud tungod sa kuana ba kana ganing hapit na mo-retired ang mga tuhod, no? Sige nagsakit ang mga tuhod, sakit ang mga kanto-kanto sa tong mga lawas, atong mga likod, especially atong mga bukton, no? Atong mga lutahan, gasakit tong ulo. Oro unsa pa man mga muscle pain sa ato ang panglawas mga anak, ha? Hagunoy liniment oil, no? Kanang haplasin ninyo, ha? Dara nindot kayo siya before mo mga tulog, oh, lamikin na siya sa pagkatulog mga anak, no? I-haplas before matulog, haplasin o gagunoy liniment oil. Katong mga parts sa lawas gud nato, no, katong mga tuway-tuway draa, no, ang mga lukon-lukon, og mga buko-buko nato draa, nga gasakit, no, og mga likod nato draa, mga balakang nato draa sa mga anti draa ang naminaw, no, nga gasakit ang ilang mga balakang, ha. Ang gunoy liniment oil haplasi og para pud ni sa mga pwede pud ni kan mga pinaakan gig mga lamok, no, insect bites or unsa pa yung mga pakpaak ra sa mga kuan ba, no, mga malalang insekto, no? Hidhiri ni gunoy liniment oil mga anak. No, nindot kina siya epektibo og nindot gamiton sa panglawas mga anak. Ang bisan ba man atong Emelite Malunggay with Luyang Dilaw, ha? Available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Impunto alas 6 na gyon mga anak, dali ra kay ang oras, no, running time ang ganito na niya, ha? Oh, Martes sa sad pagmata nimo Domingo na, dali ra kayo ang oras. Oh, wala gyoy kuan ba dili gyud ulay stopwatch, hangyo na lang ang tanga, hinayan pug time pero dili tama ka hangyo, ha? Mao mong gyud ni kanang nakasit na daan ba, ha? Uban, prepare na dra, nakahagpat to sa mga kamunggay, naka-add-add na sa mga lamas. Ang importante, naka-add-add na ta natin, ma-add-add ra. Basta gawin ba, kanang walay lutuon, add-addag lamas ba, pasimut ragod sa kusina gud. No, mutuhop ra sa mga kaatupan ba. Oh, mutuhop sa mga ilong sa kasilinganan, makaingon nga, grabe, ng silinga to nga. Dimaho, maglamas, adobo, masiguro nang gisuntan na rin. Hala lang, ipasimut ra maglamas. Ang likod anang lamas, no? Lasa ra na og baho. Pero ang tinuod ana nagadubo ra na sila og tangkong. Lami bitaw kay tangkong ba, no? Ngundo na daghan art na mga kabalo ba ng mga kabataan una karon art mga og tangkong ingon murod og baboy. Kao tangkong. Mahimo ang baboy kung butangan na siyag pizza, no? Lami kay kao og tangkong bitaw, no? kanang maglagumok ang kan ba kanang maglagtok-lagtok ang kanang steam ni ba. Ya dubo ni mo ang lambas ang ni mo anak ay kuha nang labas. Ah, labas. Ibot ang mo ba mantika nya kanang tuyuhan ni mo gamay, Bombay husloy apa. Impas no. Oh, bukab lagi ng bahaw lagi. Ay, yeah. Ang abang ron, arte kayo.
1: I don't eat like that.
0: Ang bata, arte kayo.
1: I don't eat like that. Ew.
0: Uy, nga uwi kayo. Sa una yung taon na mo, mukhaon, unsa ang ihatag sa mo sa magdekanan dira sa lamisa, no? Sa kapobrihon na mo sa una, mga panahon, pait kayong panahon sa tibok, kalibutan sa una. Kung saan na drama, ikaw na niyo. Mga bata, karoon nun, I don't like, I like hot dog. Lami, kay kusion, ipa-om ko na yung ice niyo.
1: I like ham. I like egg.
0: Ayaw. Egg. Ayaw. No? Nanimaho na ka, Guandra, bagal. Ayaw. Sige, ragagitlog. Ayaw. Munang pag-exam, pag-test, pag-quiz. No? Itlog ang kuha. Ayaw. Sige, ragagaog itlog. Ayaw. No? Sige, kaog hotdog. Munang one per me ang kuha. Ayaw. Kay walay nutrisyon. Ayaw. Nga niwang. Ayaw. Sa una, sa mo, lisod. Kay magkasakit me. Sa una, mga bata, pakayo me. Ay, no, mga 1975 siguro to ba? Ay, no? Lisod kayo may magkasakit in taon. Ang sakit na lang ang mahadlok sa mga nung mo surrender kay lisod may magkasakit. Ay, no? Mga on man may ganang mga basura sa una. No? Mga ligon man namang pangkauno sa una. Mga pagkaon. No? Mga bata karon gamay ang abog na lang. No, sakit na dahil sa una. No? Mabulit maglapok among baba. Mabulit pa may abog. No? Permission may magkasakit grabing immune system sa una. Eh. Ang immune system na mo sa una grabe 100% kusgan kayo hadlok ang mga bakterya. Mo nang mga bata karon dili mo mag-arte-arte. Sa una sa panahon na mo mga 1962 mga natawo ba? Oh, ang kwan ba no sa lisod sa panahon no ang bulad ni ang papa sa una ang tatay sa una isa ka buok nga marot no isabit rega na dra sa babaw sa lamisa no simot-simoton ra mo kaon may kanon no simot tagahungit simhot iwan may ikapalit og bulad no daga kaon simhot daga kaon simhot antod mabuso na lang may ay, ay, ang baho sa bulad maabtan pag og tulo ka bulan. Ay, eh, grabe! Binadjetay. Pero ang mga bata karon padalaan yung mga balon sa lunchbox nila. Dili pang hotdog o kaon sa isayangan lang, nabilin-bilin. Ayan, muna lang si mama, ang namay bilin yung pagkaon. No? Naman yung kaon na wala nag-hurot. Ayan. Ang anak, dili, I don't like that. Dili man kung anak na maon ng mag-malnourish mo. Kay dili mo mang tarog o kaon. Manang nga, grabe ng mga, lahir agad mga kabataan. Ang mga kabataan sa una, grabe. Huh? Kao nagbayabas. Ligon, no? Mga suksok ng liso sa bayabas ng ipon. Manang bilib, gigon ni mga katigulangan karon ba, no? Kay glagsik gapon, ayaw ba, no? Yabot, og tag 160. No? Murag, kuan, speedometer sa motor ba, no? Yabot, og 120, 100. Centennial, no? Grabe, kaligon. No? Kaya ang ilang ginaka kaon na mga anak sa una kay mga ambot sa ginakaon mga katigulangan sa una bato man siguro ba nagrabi may kaligon ang mga tuhod ni ni ligon tayo ang mga kana ganing sa tawag na ang ilang lifespan ba lang lifestyle no panahon na mo sa una mga 1962 pa siguro to no? Ligon kaayo mga katigulangan hantod karon buhi pentawon. Katong mga uban no nga bago pang nabutho ning kalibutan mga 30 years from sa una no una pang ni panaw ning kalibutan. Kay di man kabalo mo manage sa hell. mana. Yaga-yagaan man ang kalusugan. Ang kalusugan ay kalusugan. Dapat ingatan. Nang katawan, puno ng bitamina. Sundog rin ako nakikita sa kwanda. Para sa bitamina at ang kalusugan at katawan ay dapat alagaan at ingatan. Ito ang iyong... Ay, nako, mga bata, lami pong kusiyon. Bitaw, wa tayo mahimo na mo ng mga mama, no? Mga mamang namino karon, no? Di mabungol-bungol. Padali na yung mga anak, isa ka kilong... Kuhaan ka ng talong, kalabasa, kang sari-sari ba, pakbit mo nang ipabalon sila, pirme. Para mag-hilte sila. Dagan na kayo magkasakit ng mga bata. Okay, rama na hotdog ang sudaan, pero ang flavor, kalabasa. Ang flavor, kamunggay. O, makaya mo, nabay kagatdog ng kamunggay ang flavor. No? Nakitaan ako sa Google Chrome. Kuya, anak ko, kuyawa, nangini, oy, haks ka ng kamunggay mo, gatdog. Grabe. No, may mong pati. Kung hindi talaga na pati, mapati kita mo. Kabala mo, ang pati sa Ilonggo, kana ka nang mutuo ka sa Bisaya, ang pati, sa Ilonggo, pati, mutuo, sa Bisaya mo na, mutuo ba? Kung hindi ka magpati sa akon, hindi sa ko. No? Kung sa Bisaya pa, kung dili ka mutuo sa ako, dili sa gumuto ni mo. Ay, pati ba ka nang sige? Kung sige, Bisaya, nang, asa ka nang pati, magkita ka na? Ay, ka lang sa mga burger ba? No? Mom, nang kasag- walang palaman ko sa burger. Mom, nang mga kasagaran, ginabalon sa mga bata. Ay, imo mo pati nga nutritious, imo mo hotdog nga nutritious. Imo mo kung pabalunan mo sa mga juice. Imo sa mga juice, maghimo mo mga juice nga kanang nutritious, no? I-blend niyo nang i-blender niyo nang mga tanglad, no? Mga kamunggay, ang palaya nga hilaw. No, mga kamatis, Bombay, Luya. I-blend niya sa tanan, butangin lang ninyo gamay ang gatas. Mo nang ipabalon ninyo sa inyong mga bata. Para healthy. Kunya pa inumag mga vitamins, no? No, mana nindutra. Laging painumin ng vitamins dito lamang sa Ay nako, last size jeez na. Ay, mga bata beda na. Beda tinuod bitaw sa una lagsik beda kayo mga bata sa una. No? Mga samad mga mumo, dili pa mo hila. Karon, no? Madagma lang gani eh. Agay-agay na dayon. So na no, bahalag mga mumo, mga bungi, mga sambad ng mga agtang dra, dili mga hilak. Gahi kayo. Dra, dili mahilak sa samad nga nasamad sa dagma, mahilak kay lusion man sa ilan. No? Ngano pwede mga inahan no? Nga imbes na samad ka na gas-gas ang tuhod ka na dagma, bunalan pa man noon. Ayaw! Ayaw! Hindi po na masabtan ng mga mama ba no?
1: Ayaw!
0: Tiwasan eh.
1: Ayaw!
0: Tiwasan ti ka dakaroon! Tiwasan ti ka dra!
1: Ayaw!
0: Nili ka magundang dra!
1: Ayaw!
0: Tiwasan ti ka!
1: Ayaw!
0: Nama?
1: Ayaw!
0: Muna nga mga bata sa una, luwi kayo.
1: Ayaw!
0: Mga bata ka ron, nawa na. Tisingin mo, bunal mong anak.
1: Ayaw!
0: Mutawag nga na, og, DSWD.
1: Ayaw!
0: Ikaw pa, mapriso.
1: Ayaw!
0: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!
0: Ay, nako.
1: Ayaw!
0: Iba talaga ang kalahian.
1: Butang eh!
0: Hong, bula dyan. Butangan dyan talaga eh. Lahir ragad ang kalahian sa tanan sa kinabuhi na to, no? But anyways, that's life and that is the cycle of earth, no? Generation to generation, no? Lahir ragad, no? Lahir ragad kayong panahon karon, no? Lahir ragad sa una. Aman ang mga tanang, asa mas enjoy sa una or karon? Asa mas nindot nga panahon sa una or karon? Karon kayo, advantage, nagag-advantage sa una, dagang pong mga disadvantage, pero nindot man ang kwan sa una ba? Ano ka nang limpyo, nindot ang hangin, wala kayo Population.
1: Ayaw!
0: Pollution, no? Yes, ang nindod ra karon dagan na yung pollution naman, no?
1: Ayaw!
0: Kailangan na nyo mag-mask ba, no?
1: Ayaw!
0: Pero anyways, that's life. Alas 6:30 na mga anak, balik ra ko ha, drara mo, standby ra man ra. Dili mo sige gluwag, dra.
1: Ayaw!
0: Pang nusiyon na yun, no? Drara mo!
1: Ayaw!
0: Alright! May ngapon pag-usap. Dra sa Panabo City ha, sa Davao Region. May hapon kanyang tanandra nga naminaw karon. Welcome, welcome sa programa Mix of Rock with Tatay Bang. I'll be right back. Here a song from parokya ni Edgar. Uban sa mga pipila ka, mga painumdong mga anak. Ha? Standby, standby, Ramadra. Okay? Okay.
2: Pagkabas ka pa ng tuna.
0: Alas sa estresina.
2: At kung

带来

0: your herbal capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
2: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa kawa sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka Adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Kuti Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay daghan dito kayong dugo nagkaayong nang gawas. Ingon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, "Hala, ano man siya, mayuma." Pero karon nawala na siya. Kadto nga coffee, kadtong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati gana kay akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Murag gid ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy. Alang sa iyang bana, nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
5: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din. Ogni nung lading una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading powerzin itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na utasang sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
6: Power 10 Probio Capsule
7: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Just see vitamin C plus zinc.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Ang mga produkto sa Cutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Eduavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy. Mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
13: Introducing Case Fragrances. Para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. King's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out scents. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

0: Alright, alla 6:32 sa chioggia a gabì. Barding dali, aragin sa oras mga anak ko eh. No? Mag-gitext ba na? Lalo, kumusta dito itong mga tuod, itong mga kaigsona na ito ba nga naka-experience o baha, no? Uy, kayo sila ba? Experience o baha dito sa Baguio, no? Gibagyo, gito na itong dito. Ha? Grabing baha. Mga... kanang mga butang ano, mga lugar, no? Nga gipang baha, ang uban parte sa Pilipinas, init, gataligsik, ang uban, kaya gipang baha, no? Luwi, kayo na po. Tungod raman po na sa mga tao, tungod sa tua, no? Tungod sa tua, eh, wala na to giampingan ang Mother Earth, no? Wala na to giampingan ang nature, no? Daghan kayong mga kabundukan karon nga platap na. No? Naka skinhead. No? Kaya tungod. Ayod, no? No, okay ra unta nga mag-cutting og mga kahoy ba, no? Basta kanang siya ang mag-replant. No? Mag-replant. Ay kayo, no? Ang maapektuhan ba ya? Kaya kanang mga tao sa ubos, no? Ma-landslide, di ba? Oh, baha, no? Unsa pa mandra, aluoy jud kayo yung tawon, no? Pero wa tay mahimo na. No? Amo na ang balo sa itong ginaiyahan sa tua, no? Ana, kita, patakara po tayo labay sa mga kanal-kanal, no? Patakara po tayo labay sa mga wala tayo proper waste management system. Oh, manang mag-apaw mga kanal, baha, sa hinungdan, mga basura, tagan, kayo mga basura, no? Oh, mga ganang na taga-purok sa inyong mga munisipalidad o sa inyong mga lungsod, taga-purok niya na naay nga tawag nga MRF. No? Kambala mo sa MRF, no? Manang na yung mga MRF, gipang butang dra. Unsa ganang MRF ganay? Ha? Basta mo na, basta mo na siya. Huwag nga na, dara dito niya ibotang mga basura kay dara, muhunong ang dump truck. O, dump truck ba? Kanang kakuha mga basura. Manang, mga ganang, kuhaan ngayon, no? Kanang dapat proper ang atong segregation sa itong mga basura, no? O dapat dito magpataka og labay bisan asa na dapat kabaluta ato butang ang plastic, no? Matanan mga plastic nga tong silingan. I mean kana mga plastic sa mga kasilinganan nato, no? Oh, dapat ingon to sila nga kana mga plastic ninyo ibutang niyo sa tama, no? Wala nga ginaingon dra mga malata, magdang na yung mga kano kanang MM ba, mga M. Malata, mabulok. Sa pagkaya tawag ka na, di malalata. Malalata, magagamit. Magdang na yung mga karatula sa mga purok, magdang na ako ba, basura mo, hipuson mo. Or basura mo, itapon mo. No, asa man yung itapon. Ana nga di kita magpatakaglabay bisan pag isa ra naka-rapper sa gende mo bara na dra sa kanang puerta sa kanal, no? No, barado na na magtikom matipok na mga rapper sa gende, wa bahaan na ta. Looy kayo. Looy kayo tao nya kanang mga kuan na to ang ato ang mga trada sa tong ginabuhi nga kana ganing sa tawag na kanang mga kwan ba kanang mga kahoy, no? Oh? Mga kahoy na to ba atong ampingan, no? Mag-replant kung putlon dapat na ay ikapuli, no? Dapat na ikapuli mga anak ba? Anaragi para atiman ba, no? Mao nang waan ba kanang katong kaya kinsa gitong sa DNR sa una sekretarya? Amo nang Jean Lopez ba to, no? Si no to siya. No, yahang propaganda orang yahang advocacy ba, no? Kay kanang tree planting, no, replant, tagapag-protect sa Mother Earth, sa mga kabukiran, kabungturan, sa mga tanan, mga kakakahuyan, ha? Para matiman ba, no? Nang maging nang grabe kayo ang pag-protection sa Amazon rainforest, no? Dito sa parts sa Brazil, no? Ang parts sa Amerika, dito ba, no? Napit ng Amazon, ha? Ginaproteksyonan dyan dito ang mga kahoy, no? Ang Amazon rainforest, kay kung wala na sa mga anak, naluoy kayo ang earth, no? Nangahilis, sabi na atong ozone layer, no? Nakitungod, grabe ang kahugaw sa hangin, no? Mana, kung mahurot na ng ulay mga kahoy dito sa Amazon, no? Grabe, bekadagan sa mga kahoyan gito, no? Kung wala sila, no? Dilit na maka experience or imbalance ang dagan sa atong klima, mga anak. Oga, mga guba po to ang mga kan gito sa North Pole, ang mga kanaganing mga cubic sa mga ice dito ba, no? Mga tumpag to sa gito, luoy kita, imbalance ang ato ang klima, no? Sige, siguro kainit, no? Kanya, ang kainit, no? Mga hilis to mga ice dito. Kung wala tong North Pole, no? Wala ang North Pole in town. Grabe! Mura tagi pabukalan sa termo sa kainit, no? Aloy, kayo tayo yung tawon, no? Mahina atong kanang North Pole ba? Or kanang Iceland? Or kanang mga mabugnaw nga mga dagang kay ice? Grabe, kabaga ang Antarctica dahil, no? Kanang Antarctica, mo nang siyang ga-balance sa klima, sa init o bugnaw. Kaya kung wala nang mga ice dala sa Antarctica, mga anak, luoy kayo ang Pilipinas, no? Dili lang ang Pilipinas, tibuok kalibutan. Grabe kainit. No? Dito ha, sa, dari sa Asia ba? Dari sa Asia Minor, manyata ni Dari. Dari sa Japan, no? Grabe ang temperatura gito. Pwede na ka magpabukal o ganang tail sa baka sa tunga sa karsada, no? Sa tungod sa kainit ng tabon. Grabe kainit. No? Dili gyud mabangbang kainit, mga gali kay naanang sa Antarctica baka nang ice mabalanse ang yang kabugnaw, yang kainit, no? Grabe ana lang gyud na jo, grabe gyud pagkaaga. Grabe ta. Okay, ayo ngapon kini, may gabi na tayo, no? Eh gabi na man gyud, no? Oh, sa pagpanihapon yo dira, no? Inainer yun sa kaon, ayaw palabig kaon ba na, no? Kaya kanang tama lang ko ng kaon, mabusog ra kita, no? Uban nga, bisag busog na, kaon nga po, no? Yan ang nainari ko sa pagkaon ko, ayag yung palabi ko, sumot na mga tulog ta, no? Ayan na maka, kwanta ba, kanang proper ang atong pagkaon, no? Kaya kung dagano itong kaon, no, gabi, hindi tayo katulog, sige rin tagbalik-balik sa CR na yan. Ano ang nainari kita sa pagkaon, ha? Na, may pagpanihapon sa tanan raa sa Panabo City, Tagum City, Island Garden City of Samal, raa parts sa Davao City, and raa sa municipality sa Carmen, municipality sa Kapalong, municipality sa Santo Tomas, municipality sa Asuncion Davao del Norte. Dara party sa Talaingod na mayong gabi kanina dara may pagpanihapon sa mga kaigsunan dara sa Barangay Tuganay. And bisan pa man dara sa sentro sa Ising sa Carmen, mayong hapon, may gabi, may pagpanihapon dara kaninyong tanan, ha? Inaot kay nakapangandam na mo sa inyong panihapon. Ha? Ano ang pinaka the best dara? Na mga anak ng tawon, no? Pagtabang pud mo sa inyong mga ginikanan. Dili mo sige yango-ngo raas. Sig pangayog, singko hulog, wifi. Ha, hatagig balor inyong kinabuhi. Kauban yung mga ginikanan, ha? Okay, nay mga uban nga maginikanan nga luoy kayo. Kanang walay dagang kay anak, pero bisan isa, wala ni tabang sila, ha? Dagang kay anak. Napoy uban ng mga anak nga pinasagdan na ba sa mga ginikanan, pero asang pinakaluoy? Kanang usa ka kaginikanan, dagang kay anak, pero wala ginagunahuna nga mutabang ni mo, or mo duol ka ni mo, or mo hatag ka ni mo kanang kwarta, or ata kay mong pagkaon. Or ikaw anak, no, ikaw usa ka anak, no, luoy kay ka kay na kay mga ginikanan, complete mo mga ginikanan. No, pero wala ka na muna si Mua. Gibiyaan mo, gipambasagdan mo. No? Or broken family. No? Parihan lo, ikay mo. Manang mintras kumplito itong pamilya. Kumplito itong pamilya. Ato yung hatagag balor ang atong ang pamilya. No? Andagan kayo mga pamilya nga nagbulag, ang mga anak nila, gagmay, pagayo, napay mga dos anyos, tres anyos, nabulag ang magtiayo, no? Tungod na libo kung kinsa ang mupalit o gatas para sa anak. No, or maglalis, no? Nabay magtiayo na raa, sige glalis, no? Sa swildo. Sige, gaway, sige gaway, away, away, away! Nag-away! No? Magigaway ba nga? Samang ka, no, drian na gani ka sa balay, dili pag yun ka ka hinlo, drian, di pa yun ka katabang, drian ako, si kapay kay kong trabaho, di doon. No, mana ang bana ba, no? Wala na gani kay trabaho, drian na yun ka sa balay, atiman sa balay, atiman sa mga bata, di pa yun ka katima, sige ra kag kandra aling ko. Sige ra kag marites, di doon si mga mika. No, maglalis, no, mana din ang asawa, mauna, mauna, mangwinta na yun ka sa kuha. Mauna. Sakit kay ka mga aktor niya. Magbulag na lang ta. Nagbulag na, bulag na. Kaya nga nagbata pa kayo. Nag-eskwila pag elementary, no? Hindi pa ganyan kabalo mong laba. Asa pa doon lang ang bata? Okay lang kung ta, buhi pa ang mga apuhan. Dito sa apuhan. Okay lang kung ta, dawaton sa apuhan, sa ugangan, sa ginikanan. Dili, asa pa doon lang ang bata? Dito, ato nga sa traffic light. Oh, magdala dala og kanang drums. Ayaw. Ngayog 5. Ayaw. Aluoy. Ayaw. Nabot na nindot nga kog maon. Tungod lang sa gamay nga pagkagiglalis. Ayaw. Naguba ang nindot nga kinabuhi sa bata. Ayaw. Ayaw. No, ato nang likayan. Ayaw. Or di kaya ang asawa. No, asawa. Gapatin kamot at trabaho niya. Ang bana na rin sa bala. Ayaw. Sige, ragigda-igda. Ayaw. Sige ra o gawad, tanaw og TV. Ayaw! Nasaw ba? Ayaw! Mangwinta na dayon. Ayaw! Example, na sige gaway ba na? Ayaw! Kaya na nga ang pamilya, ganay nga ang sentro sa pamilya kay ang Ginoo ang sentro sa pamilya. No? Mutugit ko nga na, yung kalinaw, tibok sa pamilya. Huwag naagyo ka na ganing na may away, pero dali lang masulbad. No? Pero ka na ganing tunga-tunga sa pamilya, ang nagsintro sa pamilya kay Garbo, no?
1: Ayaw!
0: Walay pagpaubos! Ayaw! Puros kasuko! No? Puros kalagot! Puros pangapagsilos! Ayaw! Ano ba? Unsa man imong silusan, gito nga puro mong tulalaki akong kauban!
1: Ayaw!
0: Ang manager, babae man!
1: Ayaw!
0: Daghan kayo, no? Sige, na, huwag ka mga babae. Sige, nag-overtank ni mga babae. Walang dili ta katarong katrabaho mga lalaki kaya itong mga asawa. Sige rin nag-overtink. Tao-tao, sige chat, asa naman ka? Ano naman ka dapit? Ano babangga na lang ng poste sa pibik ko? Okay, sige ka, update niya na. Imbis, sige nag-update, asa naman ka? Ano naman ka nag-adto? Doon kayo mga kaya kabalik. Wala siya kabalo, nga gisugo ni mo siya o palit o bitsin na raspika sindahan. Nasa sobraan o guberteng, no? Wala ka kabaloy mong asawa, nag-CR dahil nara sa inyong CR. Sige, mong chat, ah, naman ka, wala, mga kadriya. Ay, nako. Pag ang babae, pag minamahal, panyawayan. Naman ang dapat yun, sa sintro sa pamilya, dapat ang Ginoo yun, no? Muna ang pinakanindot ra ang Ginoo, ang sentro sa pamilya kay naang ang gugma, ang kalinaw, ang panaghiusa, oh, naang pagpaubos, dira, ah, na may mga away, mga bikil sa mag-asawa, usulod sa pamilya, dali ra ma, kung ba masulbad, no? Kay na may kahadlok sa Ginoo. Pero kung wala gani, kahadlok sa Ginoo, dili ang sentro ang Ginoo, sulod sa panimalay, sulod sa pamilya, sulod sa kasing-kasing sa matagusang nagpuyo na anang panimalay, no? Wala gyud gubot pa sa lukot, no? No? Ang kaugmaon sulod sa panimalay, no? Itom pa sa anuos, no? Walay daghan magubag, no? Daghan magubag nga pamilya ni ana. No, kung namay panaglalis, istoryahan dito sulod sa kwarto, ayaw padungga ang inyong mga anak na sige mo sige chaget. Ay, sige chaget. No, mag-away, makadungog ang silingan mo nang manaimbento ng marites, no? Ang may rasol. No, kung mag-away, gani mo mag-asawa, magtiayon, sulod mo sa kwarto, dito mo mag-away. No? Ayaw. Oh, pag mag-away, oh, gamit og Muscleman food supplement capsule. Ayaw. Pero man mag-away, timpla kape, Muscleman strong coffee mix. Ayaw. Para nindot ang pag ginamog kape, no? Or di kaya, pag mag-away, no? Magamit si Mrs. O kutis Mrs. sa glutathione, no? With collagen soap, no? Ayaw! Ang manghimasa. Ayaw! Isitel, no? Kutis Mrs. sa carrot papaya soap, ayaw! Na gamita. Or di kaya, pag mag-away, no? Magnanay husay or nanay kawan, magpinasayluay na, forgiveness na, nanay forgiveness, pagpaubos, no? Oh, mag-opera da yan ka, nakuha hagunoy liniment oil, dari ah. No? Oh, gamitan natin ni B. I-haplas lang ko sa... Mag-inaplas eh lang mo, no? Ano na ang solusyon dira, ah. Gunay liniment oil, gamita ha. Kung mag-haplas mo, ha. Ayaw magpagamit ng mga ubang mga haplas, ha. Gunay liniment oil. Di kaya, pagbuntag, timplahan mo siya og Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ha. Nagpasabot ka na nga, okay na mo. No, love pa Japanin mo siya, ha. No? Or Mega Pure Food Supplement Capsule, ang inyong hanga supplement sa inyong hanga health. Or Melonate Malunggay with Luyang Dilaw. Nada dari sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon, Barangay East Kibawi, Prokwan Das Iha. Munang kailangan gyud na ay panaghiusa sulod sa panimalay, ha? Dili magaway-away kay magandang ingon sa mga bata. Hindi magaway-away, ako pulis gamay. Manang magaway-away. Kailoy kay mga anak, ha? There's a song from Ski, from Grand Department all the way. Alas 6:50 na. Balik lang ko after this song, ha? Tampere mo dira, ha? Hindi magsiglangas. Kay panglusiyon to mo. Tatay Pang! Wala na programo back sa brak.

Alright, alas 54 na gyud sa gabi eh. Bumusikat na ang programang Night Express later on. Sa oras alas 7 mga anak ha. Wala kita igong oras mga anak. Salamat sa iyong pagpaminaw. Madrera sa programang Mix of Rock. Ito tayo paeng. Na, see you tomorrow mga anak ha. Dere Japan same nga station 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Samang programa Mix of Rocks dire sa inyong gwapong gwapito taday paeng ha. No, ugma kita kita daw ugma adlang Martes mga anak. Salamat ra sa 96.1. Yan Infinite Radio Panabog 90.9 Light FM. Dara sa ilang technician and IT personnel Sir Kevin ha. Og grabo sa ato ang big boss general manager Ma'am Rosemary Ahmed Bolfo. Salamat gayud kang atong operation manager General Wolf M. Orio. Og sa technician ato diri sa 94.3 Sir Kelvin Amo. Og ganyong ubos nga lagad sa kahanginan Tatay Paeng. Salamat sa inyong pagpaminaw. At mga produkto, mapanglit rin sa Jiggins Marketing, Mega Pure Food Supplement Capsule, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, Haguna Liniment Oil, Kiss Fragrances, Muscle Man Food Supplement for Men, Muscle Man Strong Coffee Mix, Cutis Mestiza Glutathione with Collagen Soap, Blended with Milk and Honey, Cutis Mestiza Carrot Papaya, mga anak, og Malunggay with Loyang Dilaw. There is song from Moment of Truth, FM Static. Here's your Digitate Paeng. God bless! And good night mga anak ha. Og gay gihigugma sa ginang tibok kalibutan. Gihatag niyang buktong anak para kanato og sa bisan kinsa nga motuo kaniya dili makaangkon og kalaglagan kundi makaangkon og kinabuing walay katapusan. Amping and God bless mga anak.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Pedro, nagalawin sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
4: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: Night Express.
1: The greatest hits, the best love songs on Night Express.
2: Higala ko masog mayong gabi kanatong tanan. It is now 7:15 in the evening. And of course, come on me now. Sa ating programa, Night Express. Together with your DJ, it's me, your DJ, Trexie. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa, nga naglangkob ni Ining Maong Sibianan, nanuka din hi sa 90.9 Light FM, Panabos City. Madungog usab kita sa 96.1 Infinite Radio, Mawab, Davao de Oro. And of course, 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. And ang ato ang, I don't know, kang Sir Gary, all the way from Claver. 99.3, tama ba? Alright, madungog tayo sa 99.3 Infinite Radio Claver. Ayan, pinagi diha kang Sir Gary Tapia, ato ang piloto on air. And of course, akong katugbang sa Pikas Lawak, sa ato ang IT personnel, Kevin William. And sa ato ang 94.3 Kibawi Bukidnon, diha kang DJ Chris Tendero and kang DJ Tatay Paing. Ayan, salamat sa inyo ang makanunayon nga pag hook up sa ato ang mga programa o dinhi sa ato ang istasyon. Ayan, kumusta man ang inyong mga kagabion, mga gyod? Kumusta ang inyong kagabion? Okay lang ba? Waba giulan? Or giulan? Anyang uban po, sobra rapod kainit. Muna'y pag-aignon nga lang. Sige, amping-amping. Gid mo kanunay sa inyong lawas. Kay karon. O, gamay nga ulan, gikan ka sa init, maulanan ka o magkasakit na diretso. Meaning, DJ, hinaman gid ang ako ang immune system. O, that's correct. Bita, oy, ayaw magkalimot. Nga, kaninga programa, hatod ka na to sa JK's Marketing, ang tigamaog, tigapodapod sa mga produkto, sama sa Hagonoy Liniment Oil. Ang atong Hagonoy Liniment Oil, available na siya sa 100 ml and 30 ml. Tama ba? 60 ml. And ang ato ang Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap, Kutis Mestiza Glutathione Soap. And ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule. Ang ato ang Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix. Available po na nga ito ang case fragrances. And of course, ang gika gubdan sa tanan gato ng ita di ay ha, sa ito ang produkto sa Terramax. Available mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar na available po mapalit ha, sa ito ang istasyonan kung namo diri sa Panabok. At ang nangita di ay sa ito ang Terramax Adult Food Supplement. Mapalit din sa 90.9 Light FM. Ay, nagwanta lang sa gigo ninyo uban-uban karon sa ngalan ni DJ Arian. Ako na inyo makauban. Sulod sa duha ka oras nga tulumanon, alas 7 hangtod alas 9 sa gabi sa programang Night Express. Ayan. Para sa inyong mga greetings and dedications, sa pwede niyong isend ang inyong mga mensahe as well as your request. Send ninyo sa taong text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Sa mga wala pa nakakuha, again, 0912-175-1291. Diyan ninyo i-send ha kung namoy mga pangutan na regarding sa ito ang mga produkto nga iya sa JK's Marketing. Ayan, pwede ninyong i-text ang ito ang text line, of course. At ako po ay magtubag sa inyong mga pangutan. Bitaw, oy. Live na live po tayong mapapanood at mapapakinggan po sa ating Facebook Live. Just type Bulfa, Maria Marie. Basta magawas na na din ha. Oh, it's me, your DJ Trexy. Ayan, mabalik lang ko taod-taod. I will be playing the song from Blue Jens, Paniwalaan Mo. Manay, pagayag nun nga, sometimes a warning comes too late to save heart already in love. Late na daw ko na i-save. Uy, kung ang kasing-kasing naigugman.
3: Ayaw!
2: Kuya Wang. Alright, let's stay chill lang, Gapon. Dari lang sa programa ng Night Express.

0: Night Express.
1: Alright, now it is now 7:24 na in the evening. Kaning oras sa tadga nato sa Hagonoy Liniment Isle. Ayan na lang sa to ang mga nanay, tatay, lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa nga dunay gipamati sa kalawasan. Ayan, dunay mga pamaol, sakit sa tiyan, sakit sa luta-lutahan, sa pamilang gibati. Ayan, of course, inubanan sa pag-massage, gamitin ninyo sa ato ang Hagonoy Liniment Oil. Ang atong Hagonoy Liniment Oil, mayo pa na siya gamitin ha, kung ang inyong area, daghan ug lamok. Dako kayo ka na og ikatabang ihaplas lang na ninyo mga kaigsuunan para dili mo duolon og mga lamok. Kaya available, mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. Or pwede pod mong mo-text sa taang text line. Kung naram mo din sa Panabo area, pwede ragid pod na mo i-drop sa inyong mga kung ano. Inyong mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Ito, pwede rin ninyong i-text ang 09-12175-1291. Kung doon na may mga kuan, kaniyang gustong ipahatod lang sa ito ang mga produkto sa JK's Marketing. Andam, ragid may mga hatod. Basta dinhi lang gid sa Panabo, ha? Amo ragid ang ihatod. Pero kung namo sa Lagyo ng mga area, pwede rin po naman na ipadala. And of course, lagi na siya ay shipping fee. Ayaw! Bitaw ikatong mga nanay ug tatay nato no mga kaigsuonan nato nga kadlawon palanggid mo muambak na sa ila matag sa tagsa ka panimalay o siguraduha gina ninyo nga duna moy dala nga haplas kay dako kayo nagikatabang sa inyo ha kung pagabot sa inyo hang uma o pagabot sa inyo hang kanian trabahoan o duna moy bation o dunay mga ngut-ngut diha dapit sa inyong mga likod, sa inyong tuhod, sa inyong lapa-lapa o sa pamanadin ha at ang Hagonoy Liniment Oil. Maayo ka na gamiton para ana ang mga kaso sa mga balatian. Again, mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. Kung naamo diha sa Maykibawi, bisita lang ninyo ang second floor Rita Building. At bang sa kaniang pabama, pabama so na siya din ha palig daw kuno ko taybi diyan ninyo mapalit ang ato ang Hagonoy Liniment Oil. And kung namo diri sa Panabo, pwede na ninyo bisitahon ang 96.1 Infinite Radio or 90.9 Light FM, second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. And kung makita ninyo na, inigsaka ninyo second floor na amin sa left nga kuan area, left side, and then second door na nakabutang the Infinite Radio, and then just press the doorbell. Marigi na siya. It is now 7:27 in the evening again, 09-12175-1291. Nanya, taod-taod ha, mag-isgot taon niya, gusto ka ka na ang klase sa balatian, nga common, nga kaniyang, sa may tawagan na, ma-feel or nabati sa taong matag-satag sa mga kaigsuunan, matiguang, maidaran man or mabatanon. Ayan, so kinanglan gid kaayo nga. Kaniabang karong mga panahon na tungod sa ato ang mga kaniyang mga pagkaon nga processed food na gyud. Ayan, dali ra kayo magkasakit ang tao, dali ra gid kayo ta magkasakit kay nganuman. Kay ang mga Pinoy na ay ugaling pagkatapulan, oo, always na lang gyud na magdepende na lang sa kaniyang processed food para dali, no? Pero always remember nakita ra gihapon ang mag-suffer pag-abot sa panahon. So ato ang kaniang batasanon nga bahala kun sa kakapoy, yan sa kabisis, ato ang kinabuhi adlaw-adlaw. Ayan, kinanglan gihapon ta nga mag-gulay. Mukhaan gihapon ta og mga healthy foods. Ayan, of course, gulay and prutas. So, dili nang kanaabit ang process nga pagkaon, nya pinalit pagyud, mas may manggidtong ikaw ang magluto nga imo ginalikayan nga magamit ka og daghan nga kani ang mga pampalasa, especially kung kana is process na. Again, ang ato ang mga produkto sa JK's Marketing mapalit diha sa Kibawi, Bukidnon, diha sa ato ang istasyonan. Pwede mo manha diha sa may Barangay East, second floor, Rita Dumaog Building, at bang sa Build It Right. Alright. Thank you, day kang Sir Kelvin, sa ito ang DJ diha kang Christine Dero. Maglanog-lanog, bayagi di siya ni Galas Nuwe, bebe, tao, galanog-lanog ni siya din ha sa may unahan dere sa may Ibanez Street. Kusugay na ilang radio diha, nakalimot kung saan na diha nga kuan, nga tindahan. So kusog kayo, mabalaan na mo kung nagtingog pa ba ang radyo or wala kay si Christine Dero, kusog kayo din hang dapit. Ay, kusog kayo na siya, magyaw-yaw din na siya kuan, kanang horoscope. And then, madungog po niya, kusog po siya diri sa kaniyang Marata. Shoutout din sa may Marata Eatery. Always sa diya si kuan, si Christine Dero. Gikan pa na sa oras ni Papa Kebs. Ang todo na yun na sa oras ni Christine Dero. Paminawan si Christine Dero ha. So, papakita ni Christine Dero, wala gid mo nakaapa sa iya, nakanto siya diri. Hala, wala gid ako nabasa. Ano ba mga pang chat day diri, pero wala gid ako nabasa, no. Saan man gid niya? Kaniya to ang usahay cellphone niya, dili gid ni siya magpahibalo. Hindi na to makitan kung napay nag-chat uwa. Kung di ito mag-monitor, wala pod. It is now 7:30. Again, para sa inyo mag-greetings and dedications as well as your request, pwede nyo i-send 0912-175-1291. Gikan kang 812, maayong gabi, DJ. Pwede ko mangayo og ka-text mate, single man or ma'am ni. Og single, okay, single man, unya single mom. Kanang hubag, mauni ako ang number DJ from Jupiter. Alright, again, dili na ginabawal na sa to, karon na nga mag-irita og mga numbers, mga text mate. So, wala na, ano na to. Gibawal na sa to ang management. Kay again, tungod sa itong mga experience before. So, pasensya kayo, dili na gita makaere. Sa mga nangitag textmate, di na ito makaere sa inyong mga number. Mas mayo kung hanap ka na lang sa chat room. Ano siya? Messenger? Cellphone? Siyempre, DJ, cellphone. Pwede mo pag-computer. Facebook? Ayan. Ayan, again na, mayang gabi kang Jeep Rocks. Ayan na siya pangita, hulatan na lang, maabot siya sa imo ha, kay malay ni mo, wa pa siya gipakatawa karong panahon na. Ayan! And gigan kang 716 IDJ Tricks, pa-play lang po ng songs when you tell me that you love me. Thanks, good evening. Yan, dako ng Velia Rosa, more power. Ayan na, mayong gabi sa imada. Yan, all the way from Velia Rosa. Ano, Velia Rosa subdivision ba? When you tell me that you love me, kasi singer ani, kitagan man ni sila, nailaki na po'y bae. Babae. Alright, damayang gabi kang Sir Gary Tapia. Ang ato ang piloto on air all the way from 99.3 Infinite Radio Clover. Sa birthday daw ni Modams, mag-motorcade ta para makakita. Para makita nila si Christine Dero. Malagi na siya pagayag nun. Bitaw ay, anyways, ang ato ang 90.9 panabo is, kuan gid ni siya. Na-open gid ni siya is October. October gid ni siya on niya. Kay nag-test broadcast man ta. So, formally na nato siyang na-launch is December 28. Atong 2023. Ayan. So, pwede naman po sa birthday na ako. So, mag-unat ang anniversary. Mag-dating up na lang daw siya, dam. So, pwede po mag-dating up. Pakita ninyo din yung hang dawan. Malay ninyo, yung dawan din, taga-Europe o taga-Japan. Sa paman, taga-North America.
2: Ay, yeah!
1: Or North... Sa man, North China. Oo. Manay, pagay nyo yung mag-motorcade, good. Pag motorcade mo, kailangan tag ka ng dako-dakogid na kuan ka na ang sitawagan na dako-dako nga budget para sa to ang mga mag-attend sa to ang motorcade. So malay ni mo, ugma, maka kuan dahil Digitrex si ugma, makakita ang Bulawan, di silong.
2: Ay, yeah!
1: Kaya naman po doy. Himala na gid kayo na kung na makakita pagigag Bulawan dahil lalong sa imuhang silong, no? Daghan kayo yung mga tao. Pero kung ihatag na, oh, daw ato rapod
2: natin. Ay, yeah!
1: Labon pa kay Kwan, kada ang I need money.
2: Ay, yeah!
1: Pero si Papa Kev, sa bala daw kung nagwa, Kwan, walay gugma, basta na'y kwarta. Pero sa ko, simga, okay na lang, balag, walay kwarta, nalay gugma.
2: Ay, yeah!
1: Bahala ka de, in contradicts na sa kuan, kanaang kang Papa Kev.
2: Ay, yeah!
1: Alright, 0912-175-1291. I will be playing this song. Paminaw na to ang kanta ni Mark Velasco. The song entitled The Soulmates. Some hearts, dili na lang, ani na lang. Some souls met by chance, but feel like they have known each other forever.
2: Yay! Oh, yeah!
1: Alright, na stage yun lang gyapon. Dari lang gyapon sa programa nga Night Express. Together with your DJ, it's me, your DJ Trexel.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni, oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba ito karon day?
1: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: The greatest hits. The best love songs. On Night Express.
4: Alright, now it is now 7:46 na in the evening. Kaning oras, atod ka na to sa Terra Max Adult Food Supplement alang sa mga kalalakihan. Ngayon na gani ka, misis, magiging loving. Ayan na nga to ang Terra Max Adult Food Supplement. Makatabang ka na kaninyo, walay angay kumalakan. Tungod kay purong herbal pot, walang halong kemikal. Pwede ka na sa mga dunay, mga high blood. And then mga diabetic persons, walagi angay kabalakan ha, ang ato ang Terra Max Adult Food Supplement. Pwede mo mainuman na 1 hour after meal. Ayan. Basta Terra Max, Terra to the Max.
2: Ayan!
4: Atad ka na to sa Jakey's Marketing. Mapalit sa mga butika nga naduulo sa inyong mga lugar. Ayun na mayong gabi, Sabdi-ay. Kang DJ Arian. Ayun siya, good evening DJ Trexy. Naminaw ko karon. All the way from Saudi Arabia. Pwede mag-song request. I can make it through the rain by Maria Carey. Wala gidiri sa playlist. Akong gipangita diri, I can make it through the rain. So, di na ko makita sa playlist. And sa may... Kwan Gyud, Maraya Gyud. Dili na ka tong lalaki. Sige lang, akong pangitaon na, pero kung wala, ato na lang ning ipa-download kung kaya sa ato ang internet connection. Kaganina bitaw, no, grabe ang atong internet. Nagputol-putol ang ato ang kaniyang mga hookup. Kaya nga, no, ang ato apong internet, nagputol-putol. Shout out sa mga taga-Glow. Baka naman sa susunod ay hindi na laging ganito. Shoutout na lang po natong mga taga Pildite. Baka naman po. And shout out day kang Melvin, Elema, shout out Lords. Uy, ay doon, like doon. Ang gabi da kang Melvin. All the way from Bukidnon. Ayan. Uy, wala na kanyang istasyon, no? Grabe, naginin niya ka, Bessie? Bessie! Ayan, nagigan kang tatay pa, ing. Kagwapa sa among DJ. Anagid tayo. Tarungag yun na imuhang pagpuri niya tayo. Request called song, I Swear, by Kenny Rogers. Salamat, DJ. Insa kabalo gid ko tay murag imong ginin kwan ba imong gid ning theme song kinsa man imo ni theme song sa una gid memorize na kay nako imong I Swear. Pero katong isa ka kwan katong isa ka I Swear by the moon and the stars in the sky. Grabe maka fan gid kay kani ko ano kani si Kenny. And dirita sa taong text line. Grabe oi. Oo. Ogikan kang 598. Asya, hello DJ. Pwede ko maghanap ng textmate DJ. Babae lang, 25 to 30 ang edad. Again, once again. O, dili na gito pwede mag-ere og number ha. Hindi na gina to pwede i-ere kay masangsyon ang inyo ang DJ baka karon na pa ko di ugma wa na ganahan mo ito oy ibawal na sa to mag-ere og kani ang si tawag ani mag-ere og number mayong gabi day din na sa to ang isa ka DJ nga kuan ato ang DJ nga banggitan kuan na ni siya. Wala pa sa DJ Trek si high school pa kani siya DJ na ni siya. Mayang gabi kang Christine Dero. Again na, paminawan ninyo na ang atong 8 to 9. Dinhi sa kuan. Kani ang Panabo, Mawab o Bukidnon. Ang atong 8 to 9. Madungog ninyo dyan si Papa Kels. And then ang atong kani ang 5 to 7. Madungog ninyo si DJ Tekla. O wala si DJ Tekla, madungog ninyo si Tatay Paing. And then of course 7 to 9, ako yung makauban. Kung wala ko, naa si Puli Puli lang. Naa si Christine Dero. Napod si DJ Lowy or si DJ Ariel. O grabe no, taghan kayo nagpalanggaan yung mga orasa kayo. Upat manggid ka bukang mo pa. Ayaw! Kaya nagikan kang

0: Express.
1: Introducing Case Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood ug antioxidants anaa sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
3: Mega Pure Herbal Capsule.
2: Kung ikaw nag-antos sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kun sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
3: Mega Pure Herbal Capsule.
2: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Pinagsama ang lakas ng 12 na natural na sangkap,
8: mangosteen,
7: purple corn,
8: guyabano,
7: malunggay,
8: ginseng,
7: turmeric,
8: barley,
7: agaricus mushroom,
8: grapeseed,
7: robusta coffee,
8: at stevia.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1
8: ay anti-high blood,
7: anti-cancer,
8: anti-diabetes,
7: anti-insomnia,
8: anti-constipation,
7: no sugar added,
8: no palpitation effect,
7: non-acidic.
8: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Night Express.

0: Alright, it is now 16 minutes past the hour of 8. Alas 8, so this is ice now. Maayang pag ginakong pagkapi-kapi sa gawas, no? O niya, ni Kalitro dahil yun na nga to ang bed.
1: Ay, yeah!
0: Alright, kadali lang ha.

It's 16 in the evening and this time check is brought to us by Mega Pure Herbal Capsule. Lalang sa itong mga kaigsuunan, mga kalalakihan, kababainhan. Ano nagkakusog man ni siya? Wala naman yung nagtingog ang speaker. Nag-feedback ang inyong DJ. Alam sa itong mga kaigsuunan, diya taas sa blood pressure, taas sa blood sugar, taas sa uric acid, yung mga kaigsuunan na ito nga taas, sa kaniang creatinine. Ayan, sulayin ninyo paggamit ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule. Dako kayo ka nagikatabang sa inyong mga gihambin nga balatian. And of course, nindot kayo ka nagamiton. Siyempre, sabayan pag-inom sa ito ang Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix para malimpyo. No, ma-detox ang inyong internal. Ayan. Katong mga constipated, kapoy ang lawas. Of course, kapoy ang lawas kung ikaw constipated. So, lay. Okay, sabay paggamit ang ito ang Mega Pure 12-in-1 Coffee Mix o ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule. Walay angay kabalakan, gulay o prutas, ragyod ang sulod ni Ana, mga kaigsuunan. So, walay lain nga kani ang didugang ingredients. So, of course, ang ito ang kape sa stevia ang gamit. So, pwede kayo sa mga diabetic person. Again na para sa inyong mga greetings and dedications, send lang ninyo 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Nagikan kang 068. Good evening, ate. Pag-greet ko sa tanang naminaw karon sa imong program. Greet pod ko sa ako ang banana nga naagdon Carlos. Sa akong mga anak na nag-answer sa ilang mga assignment na silang Jillian, Kathara, og Hera. Request dayon kog song, I Just Fall in Love Again by Anne Marie. Salamat at God bless. God bless po sa imuha din ha. 068. Mayong gabi sa mga taga Don Carlos na nakamonitor karon sa taong programa. Ayan, yun sa may Marama, Don Carlos, Kitaotaw, Kibawi. And yun sa may Damulog. And sa tanan na lang, yun sa may Quezon, Bukidnon. Maabtan sa ito ang signal sa Light FM, Bukidnon. Ayan, so kusog-kusogid sila diya, kamulusot pamanggid sila diri part sa Davao. And gikan kang 731. Hi DJ Trexie, nindota sa imong mga music oy, makainom do man pud sa ato ang The Past. Si Jenna ni dinhi sa Santo Tomas, Davao del Norte. Oy, mayong gabi sa mga taga Santo Tomas nga naminaw karon. Oy, sa man na The Past. Kalimtay na na, oy. Di siya, digin malimta ng past. Magani, past is past. Never to discuss. Wana ikasumpay. And 140 DJ, song na ko, Miss DJ. Ako ni Pangita ay, isa ay nahinayon sa nakunig ka ng ukay-ukay din hi kung asa na niya. Nag-lisod ko sa inyong mga music, sa inyong mga request, pero ako lang i-try gira. It is now 8:20 na in the evening. Ala, tiwas na mong pangaon diha. Tiwas na mong ka na ang saman, higda-higda. Katong mga naglingkod pa dala, it's time for you to lie down. Ayan! Yeah, maminaw dahil sa itong programa. Isang pasaba kay DJ, no? Ayun, balik lang ko taon-taon. Gigapangitaon pa na ko inyo ang mga gipang request. Balik lang ko taon-taon. Stay tuned lang gyapon. Dala lang sa programa. Yan na.

0: Radio. It is now 28 minutes past the hour of 8. Alas, 8:28 na sa kagabion. And this time check is brought to us by Kutis Mistisa. Ayan, ang ito ang Kutis Mistisa. Mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar. Katong mga dunay problema sa acne, pimples, baho sa lawas, o sa pamana din ha. Ang inyong mga insecurities sa inyong pamani. Ayan ang ito ang Kutis Mistisa. Doon na ikatabang. Doon pa yung ikatabang sa inyong gihambin karon nga insecurities.
1: Ayaw!
0: Again na para sa inyong mga greetings and dedications, send lang ninyo 0912-175-1291. And nagikan kang 691, hello DJ Trexy, uy, hello to you. Pwede ko mag-request of song, I Need You Now. Please play the song, DJ Trexy, kay Naminomi, din sa Kibawi, Bukid, no? Ano yung mayong gabi sa mga taga Kibawi? Ayan, nga naminaw karong mga orasa. Tanan nga mga taga-kiba.
1: Ayaw!
0: E nagikan ka nga, 812, DJ Trexy, mayong gabi sa Indio. Ay, gabi ka Indio.
1: Ayaw!
0: Ma-request ko song DJ,

mga Sorigaw. Uy, sa dapita sa Sorigaw. Ayan. So, mayang pagpaminaw sa inyo nga di ah. Naminaw mo di sa 99.3 Infinite Radio Clavel. Ayan. Magan kayong salamat sa inyo nga pagpaminaw. Sa inyong makanunayon nga pag suporta o pag tune in sa toong mga radyo mula umaga hanggang gabi. Feedback niyo na. Ayan! It's now 8:30 na and evening. Ako nabasa ba niya? Ako nabasa and then at the same time nag-uol ko. But, pero saan mong yun na to nga? Wala naman yun ang live. Ako ay nag-goal ng talaga. On some man. Mo feedback siya kay... Masaya mong good kay manak... Ana. Madol ba? Dapat, layo ragin siya. Okay rin na, madala rin sa... Madala rin smile. Nagbayis-bayis na mong IT. Ito oy, alam sa itong mga kaigsoonan ha, nga doon ay gipamati sa kalawasan. Ayan yung kalimte nga itong mga produkto sa JK's Marketing. Huwag na lang itong mag-discuss o kaniyang mga balatian na pwede. Pwede nga maagapan temporary sa itong mga produkto. Kaya not the nugura sa inyong DJ na wala pagyod ang akuang wala pag ida nga mga kopya. But anyways, sige lang kay taga mong pagbugmanga natunan. Enagikan kang 517 Hello DJ Trexy, pa-request ko song Bright Eyes by Garfunkel. Paki please ko play DJ. Salamat daan. Bright Eyes. Even the brightest. Even the brightest. Bright eyes, man. Even the brightest eyes can hide a heart that is quietly hurting. Both. Gikan ka nga 072 DJ Trexy, unsay mo hang live sa Facebook? Unsay akong live sa Facebook or asa ko nag live sa Facebook? Type lang ninyo din na oy. Just type Bolfa Amit Maria Marie. Maria. Basta makita na ninyo na din ha. Kamo na bahala diha. Gikan kang 140 DJ Tagay kog single dad. Walagi ko ikahatag sa imo, single ma mo. Yan ah, pitaoy, dili na kita makahatag on air. Dili na ta maka-air yung ka na ang mga number nga pangita o mga text mail. Again, kaya gibawal na yun sa itong management. So, pasensyahin na kayo. Isa pa, wala na gimukon ka ron. Dili na giduso ang text mail ka ron, no? Kay ang uba na na direct naman ang kuan Facebook kasi po Facebook ay kuan lang i-type lang ni Money ay sige message lang tika ha ayawan eh nagigan kang 140 DJ request kog song ikaw ang sagot. Sige, ito i-play karon taon-taon. Gigan ka nga 917. Hello, DJ Trexy. Asa mapalit ang Terramax DJ? O pwede ba siya sa edad na 50 na DJ? Ayan nga itong Terramax. Mapalit sa mga butika. Asa ka na minaw ka rin kung nakapanabo again ha, sa mga butika ha. And then, madiyan sa may Sorigaw, wala pag itay nabutangan sa Sorigaw. So, wala tulat na lang mo diha po hon. And then, kung naamon sa Kibawi, pwede niyong bisitahon ang ato ang istasyonan. So, na din ha. Or na sa mga butika. Kamarag, nakapadala ba ko? Sige,
try lang ko. Kung wala, adto na lang mag-istasyonan. And then, kung kuan, sila na yung mag-message sa ako. Si Tatay Paing na lang o si Christine Dero. Again, pwede kayo nga to ang Terra Max. Ang ato ang Terra Max. Pwede kayo na siya. 40 pataas. So, just always remember that life sa mga boys, life begins at 40 years. Kung wala na kay Gana, di magki-loving-loving kang misis. Again, Terra Max is the key. Wala daw Terra Max. Again, wala Terra Max day dito. So, sige lang, basi makabalikin yung DJ din na. Ito na lang ng bilinan din na yung Terra Max. Basta Terra Max, Terra to the max. Pero dili lang gini siya, ingon nga para sa mga lalaki ha. Pwede gid kayo ni sa mga babae nga dunay dysmenorrhea. Oh, katong mga nag-suffer sa dysmenorrhea, again ang ato ang Terra Max, nakupod na ugi katabang. Iyahan ng ipa. Kani abang iyahan ng ibsa ng imuhang gibati din ha. Pero, of course, minum ka na before sa imuhang menstruation. No, para dili ni mo ma-feel kasakit kang uban ba yan, no? Pag dysmenorrhea ho, no? Taas sa mga babae nga dysmenorrhea ho, no? Nga magsakit yun ang pag magsakit ang puson. Ang uban na mangluspad. Nagi ko classmate sa una nga. So, natingalan na lang ko. Nag-ngisi-ngisi pa man siya ng mga pila ka minutes. Uy, natingalan na lang ko pagkataon-taon. Wa, nagin siya nagkuan. Tingog kay di. Ay, hapit na siya nakuyapan. Nagi, dysmenorrhea. Sama na sa line ninyo ang atong Terra Max Adult Food Supplement. Adult ha, dili pwede sa mga nag-edad o 20 pababa. Kasi may mga DJ, kuan DJ, ma-plight ko DJ niya. Ilan may mga edad? 28, ay. dili na, di pa na ha? Okay, kung pa man na, batanon pa, so kusgan pa. Kusgan pa na, di ba, no? Christine Dario. Shoutout dahil kang Ma'am Ann, Nanti Puloy, kang Ma'am Shee, pa-shoutout daw si Jolly DJ. Shoutout kay Jolly Baby. kay Ma'am Shee, Juan, and then kang Pastor Romeo, and then kang Jolly, classmate ni Tana diya sa may Maranatha Christian Academy. Ay, may gabi sa'yo mga diya, Jolly Baby.

0: yun si ana ba si Christine Daro, ana siya nga. Ana siya nga kumbati pa kaayo na na edad, ma'am. Mo gyud kumbati pa gyud na uy. Ay gyud mo. Kini mga man na, nagidad og 30s. Ay gyud mo sugot ha nga mapareho na mo anang mga kuan. Di na ka kumbati, di na ka hatag og kanaang lingaw lingaw sa party. Ay, Mala siya. Kumbati gihapon. Ay gyud mo sugot ana mo nga alagaan gyud. Alagaan ang kaniyang kalusugan. Ay, Bitoy, usually manggod, ang mga tao manggod, mga lalaki, good, usually maiguan ang mga problema is ka na may edad of 40 pataas. Katong mga driver, mga security guard, mga helper, mga laborer, o kanang-kanang mga bugat, bitaw kayo, ang mga trabaho, ayan, sila gid na usually good na magka-problema. And then, ang problema po, katong mga kalalakihan nga nag-problema o prostate problem, o katong mga naghubag ang prostate, mabalaan mo na ninyo kung naghubag ang inyong prostate. Kaya nga no, always may mga sigig pangihi, inig kagabi, and then, never nag-good mo makig-loving-loving sa inyong mga partner. So, pagingon na na ganyan, lasi pa, check up, nagid mo dayon. And, of course, inubanan sa paggamit o pag-inom sa ito ang Theramax. Ayan. So, diligid magmahay si partner, Anna. Ayan! Sabi tao, ay. At yung mga kapoy, kayog mga trabaho, always, nga bilar. Ayan, nga ito ang Theramax. Ako kayo ko na og ikatabang sa inyong mga gihambin. Pero si Christine Daro, bata pa ni siya. Kwan pa ni siya, 30 pa ni siya. So, kusgan pa ni siya. All right, shout out ko, my dear. Hi, dear. Kuya Juan. Sa so, kuang classmate niya, mayong gabi sa imuha diha, kuang chaser. Anong tanong, yung anong chaser man ang imong pangalan? Kaya dong papa pala hubog, tig-chase. Ayaw! Tig-tagay. Ito ay, may nga bisay mo diha, chaser. Diha mo ni siya natrabaho sa may, malitapita diha sa may DICT. O niya, kung classmate ni namo karon, classmate namo karon sa kaniang UM. Namura gini siya buyog sa likod kay while nag-in... Well, nag-discuss ang instructor. Napos siya, sipos siya, chismis sa likod, no? Buyog. Ayaw! Ayaw siya, ikon. Ka-chismis ni DJ Tania. DJ Tania, madungog ninyo, ha? Next week pa. Kaya DJ Tania is not around. Ayaw! busy daw yahang life. Bitaw, oy, mayong gabi sa imo, diha, boss chest ng... panabo. Ayaw! Anong baliktaron mangin ninyo ng panabo? Kani mga lalaki, say, kung maglibog ka, no? Kaya pang baliktaron ng pangalan. Shoutout kay Christine Daro. Ayaw! Saya, unang-una, wag dito kayo lang. Kinsa naman sa dning, anong lahi naman sa dning pangalan. No? Kung, kita pa yung magkuhan, mag-arrange sa ilang pangalan, ayaw ni mo may bayan. Ayaw! Alright, it is now 42 minutes past the hour of 8. Gikan kang 730 DJ, greet na ko si DJ Aryan og sa imo DJ ang nag-greet Rinan Miranda sa Cadiz Carmen Cotabato, request ko song Miss Kita by G Brothers G Brothers maninabot ayaw may gabi sa imo ha din ha Rinan, all the way from Carmen, Cotabato. Dito ni nakatune in sa Tuas Bukidnon. Ayan na mayong gabi sa imo ha. Diha itong paningkamutan na ma-play na to karon ng kuhan. Miss kita.
1: Ayaw!
0: Sasampay. Ewan ko
1: ba? Ayaw!
0: Siya, mga funny. Funny kuhan ni Jay. Brothers. Ako, shoutout ko sa imo ha. Love you. Ay, love you too much.
1: Ayaw!
0: Di ko yan. Bitaw, oy. Sa mga estudyante ka ron ha, nahala, sige, hinahinay na mo, dinawag ka ng study. Kay hapit na sa mga college, sa mga ting midterm na. So, hinahinay hinay mo din ha. Study mo. Ayun na mag-memorize. Uy, kayo, gihapon. Di mag-gihapon na magawa sa kuan. Sa exam. Much better. Ayun na mo. Familiarize na lang na ninyo. Kaya mo na ginag. Bantay bitaw DJ kung among i-familiarize. Unya, wala'y manggawa sa inyo. Bahala na mo din na inyo ng problema. Alright, it is now 43 minutes past the hour of 8. And I will be playing the song, Tayong Dalawa Pa Rin. Magiging na siya pag-aig nun niya sa hirap at ginhawa, tayo pa rin hanggang dulo. Stay tuned lang, Yapon! Dari lang sa programang Night Express.

0: siya nga DJ, dili lagi ko maka-comment sa imuhang live.
1: Ayaw!
0: I don't know kung ano man get. Pero maka-comment man ang uban. I don't know sa lain na di. Siguro ta friend. Kasi ni ta friend, maong di ka ka-comment.
1: Ayaw!
0: Alright, nagikan kang 730. Ayan siya nga. Diri ko naminaw sa 94.3 DJ. Kusog kayo ka diri sa Cadiz, Cotabato. Ayan, salamat kayo sa mga naminaw. Diha sa may Cotabato. Salamat sa inyong pag-tune in diha sa toang Light FM Bukidnon. Ayan, nagikan kang 429. Shoutout ko DJ sa akong apo. Si Car Adam Kent Kate request called song through the years from Nanay Gina of Porok Tres Galagala. Ayan naman yung gabi sa imo diyan Nanay Gina all the way from Galagala. Salamat sa imo nga pagpaminaw sa ito ang programa. Natatod mo kaya na ito ma-play ha. Naging mga request na dinigid na ito ma-play tungod kay wala sa ito ang playlist. Kung naman gani pero lahi siya may pagkarap. And then kung naman po diri ang uban pero dili na po kaya nga i-play pa sa ito ang oras. So manay pag-igno na. Ugma na po pohon. Of course. Ay mag-uban-uban man gihapon ta. Eh, nagikan ka nga, 972. Hello, DJ Trexie. Ang ganda naman ng boses mo.
1: Hey, ay, yes.
0: Manasad. Manasad, ne. Kamu, mayigig kayo mo mag... Mayigig kayo mo, ano?
1: Ay,
0: ito, ay, salamat. Butangin ninyo pangalan o lugar. Asa mo na may now. Para naman kayo ay aking ma-shout out.
1: Ayaw!
0: Eh, nagigan ka nga 674. Hello, DJ Trexie. Unsa ka oras mag-uli, DJ? Ayan naman, ihatod ko ni mo.
1: Ayaw!
0: Oo, butangin lagi ka dressed.
1: Ayaw!
0: Dabi, DJ, kinama ko din sa kuat. Nakog bukid nun, DJ. Nakog mawab. O sa baka, o na ako kuan DJ Clover. Wala tong tika din. Ito guni mo niya.
1: Ayaw!
0: Ayawan. Alright, dadagan kayo salamat sa inyong makananayon nga pagpaminaw sa ito ang mga programa. Wow, sa inyong mga walay puas nga suporta. Gikan buntag hangtod sa gabi na ito ang mga programa. Andan na gina nga ito ang mga produkto sa JK's Marketing. Sama sa ito ang Hagunoy Liniment Oil, ang ito ang Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee, o ang ito ang Theramax Adult Food Supplement, ang ito ang Cutis Mistisa, and ang ito ang Case Fragrances, mapalit sa mga butika nga naduli sa inyong mga lugar. Mauna yung mga nagpaluyo sa ito ang programa karong gabi o na. So, wala na ko igong oras sa pagpadayon sa unahan. Oo, natanggal na ang tabil sa ito ang pagpanag-uban.

Amang taknaog sa mga istasyon, Digitrex silang gihapon. I will be leaving you the song from Kenny Rogers, Through the Years. Ngayong gabi ha, again, salamat kayo din ha sa toong mga piloto on air, kang Sir Gary, kada sa Mike Laver, and then kang Chris Tendero, and kang Tatay Paing all the way from Kibawi, Bukidnon, and of course, sa toang IT personnel, Kevin William. Again, good night, and God bless. I love you all.

Ang PowerTel Probiotic Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamahan ng sangka, probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, guto cola, cranberry, turmeric.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw dinhi sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diraa sa lisod nga kahimtang ug naa sa lisod nga sitwasyon. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab na sa pag-inom bagamit sa tuang CMD ni Halco Denture National o sa tuang milagroso nga tubig, aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, karong adlawa, pwede gid mo nga motawag, mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ayaw ka mong kalimot ha nga karong Saturday na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta no alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga kaila nga naa sa balatian, pwede ginin nyo silang puyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon din sa Internet Radio Panabo City karong Sabado. Ug karong Sabado ha, naatay tingi-tingi, patak-patak sa tuang CMD, sa tuang milagroso nga tubig, no? So kung dili ninyo afford ang atong binatilya, naatay tingi-tingi or patak-patak. So kung naakay tubig ug naakay 200 pesos, matilawan na ginimo ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Halco Denture National. Ug asa man ni agion ang atuang estasyon, agion ninyo niha sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo no niya sa unahan na mo'y makita nga gasolinahan, Fusion nga gasolinahan, ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Uni ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubus kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Eh sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all in one mana. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: Selamat Curry Perfume. Curry Perfume.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Sige ng ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
3: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas sa pagtulog po. Na ay nag-introduce ako o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo lang akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Katong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo para matali nyo ang epektong maayo yun ay sa itong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Aa kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blacky.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Weed, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nga 1 month ito yung mga products yung gigamit.
1: Na ultrasound siya ang utro. Salamat kasi ginonga. Ang iyang na nabili na lang siya ang updo na ay cholesterol. Salamat kasi ginoo. Usab ni. Nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko. Pangisi ginoo nga. Adunay ka. Alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10. Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high and we were so nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basante sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake niini. Kaya nga ikaw problema sa akong bowel movement good, ako problema niya. Tapos sa pancreas sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nakatry niini, ina nang itry para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Of course, Regina Flores Reguli, taga Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
8: Wow.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawad anak ko, kuso, usahay, dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Mau ba? Sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
1: yeah. We were high and we were so high. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
2: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
2: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
1: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
9: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
10: You're tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
10: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Neuromax capsule.
3: Sir, may buntag na imo sir no. Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto sir?
4: Dinot sir, ka nagasulay ko Tiramax. Ka nagsulay ko ni nainganyo ko ani tungod kay manguhit atong misis, wala tay mahimo kay kapoy man. So, bitso gyud ko tulog. Pag sulay na ko sa Tiramax sir, pag abot sa isa ka oras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balit mo Tiramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kadato initugulo si Mrs. sa kuha. Karon, permente na may labing-labing.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
7: were high, we were strong. Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Just C. Vitamin C plus zinc.
9: Just C.
10: Just C.
11: Ah, good evening. Nung lading ni?
12: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
11: Ah, chief ko ni, sir. Si Diyoskuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
12: At Tagaditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
11: Pasalamat ko sa inyong product sa Just C o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
12: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa pa yung gibati sa una?
11: Ang gibati na po sa una, sir, ka nang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyo ang